0: FM Bukid Noon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang ibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunayng mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
1: Bullseye! Balik ta mga katropa, Risto Panaguban sa programa ka Bullseye! 4 minutos na mga tropa, bilagaw pa kang alas 8 budag! Sa ato pagpadayon mga suking tigpamina, ato ikutay atong linya kag kabanglasad Mayor Bernie Castellanes. Kalabot mga tropa, lagi ng ingong lungsod sa kabanglasad, ideklara na nga stable internal peace and security mga tropa. Nagpasabot ani mga suking tigpaminaw ang lungsod sa kabanglasan, mga katropa, wala na presensya sa walo ka grupo. Atog ikutay ag linya ngadto kang kabanglasan Mayor Bernie Castellanes, mga katropa. Kay nakaroon siya bisa pag busy ni mga katropa kay kabaluta nga busy kay kini kay karon gani nag-text mga katropa ka, nag-standby na siya kay duda na siya lakaw karon mga suking tigpamina ato nga mayor. Bisa pa ba doon yung lakaw, katropa, pantaas kayong panahon, naghihatag, BSXFM, Bukidnon. Nasa pikas linya si kabanglasan na Mayor Bernie Castellanes. Mayor, unang-una, panimbayas, katawahan ng naminaw karong kabutago na Mayor.
2: Maing buntag sa tanan katawahan, kabanglasan, ilabi ng mga suking tigpaminaw sa Sir Jonathan, Sir Lee Soriano. Maing buntag.
1: Okay, Mayor, good morning. Og salamat kay panahon na Mayor nga imong yung gihatag karon diri sa XFM Bukidnon. Kabalo ko nga on the way ka karon. On the way ka Mayor pa naghain ka og oras para sa atong hiskutada ka kabutagon o kalampusan sa atong lungsod sa kabanglasan. By the way, Mayor, dinata maglangan kay aduna ka pala gilakaw. Kining Mayor, aduna tay ideklara no nga peace and kining sip sa ato aga lungsod sa kabanglasan.
2: So, yes, Sergio.
1: Mayor, kumusta man ang iyong gibati karon nga ang atong lungsod official nga ideklarar ubos sa stable internal peace and security?
2: Of course, nalipay kay kita ug mapasalamaton sa atong mga kasundaluhan, Sergio, sa ilang walay puas nga pagpaningkamot para ma-dismantle ug ma-neutralize ang katapusang leadership sa walhong grupo nga nagalihok diri sa probinsya sa Bukidnon, particularly sa lungsod sa Kabanglasan.
1: So kini Mayor, sa pagdeklara ining SIP, aduna ba tay possible nga seremonya o true papel lang ta?
2: So far nagigistorya ko sa atong kasundaluhan kag-istorya nato. Maghulat pa ta sa advice sa DILG, Sir Jo. Si DILG ang maghatag sa atong signal para mapahigayon nato ang seremonya sa atong insurgency free.
1: Okay, so nindot ni Mayor kay sayod man kita sa pipila ka mga tuig nga nang labay di sa lungsod sa Kabanglasan. Di man gid matago nga dunay mga ekwipo gipang sunog, mga kaisunan tong mag-uumang na himong biktima ni ini. Apan karon hingpit na nato ni nga makabot, Mayor.
2: Yeah, yes, Sir Joe. Mo na sa atong kasundaluhan o sa tanan kadauhan, of course, kabalutan nga kining successful nga operation sa atong kasundaluhan is napoy partisipasyon na niyang atong mga katauhan.
1: Sa dugang pangutana ka tropang Mayor, unsa man gayod ang kinitibukang kausaban sa kahimtang sa kahapsay o kalinaw di sa itong lungsod, itandi kinadto nga napa ang aktibong hulga sa insurhensiya, Mayor.
2: Adako kayo ang kausaban sa kahimtang sa kahusay o kalinaw diri sa itong lungsod, ikumpara sa napay ang presensya sa hulga sa mga walhong grupo. Sa karon dili na mabalaka ang atong mga igsoong mag-uuma na nagpuyo sa mga hilit ng mga lugar. Tungod kay wala na mangilkil o manghulga sa ilaha. Subot pa sabot, makapanginabuhi na og tarong ang atong mga kaigsoonan atong sa mga area nga medyo remote, Sir Joe, sa mga kabukiran nga bahin sa atong lungsod sa Kabanglasan.
1: Nasayra na ito, Mayor, nga kasagaran sa SEPS kay nagsilbing timailhan nga ang Philippine Army mo turn over sa peace and order ngadto sa Philippine National Police. Giunsa man kini pagpangandam sa LGU aron masiguro nga hapsay ang transition ani, Mayor?
2: Sa pagkakaroon, wala pa'y mga sinyalis nga mubiya ang atong kasundaluhan sa atong lungsod. Kundili, nag-focus na hinuon sila sa pag-aligon sa mga sustainable livelihood sa atong gobyerno alang sa atong mga kaigsoonan nga nanginahanglan o tabang para makasukad sa ilang mga panginabuhian. Gani kagahapon, nag-attend kita og duha ka ribbon cutting, Sir Joe, sa duha ka association sa ilang tindahan o groundbreaking ceremony sa corn mill sa usa ka kooperatiba nga gipunduhan sa DSWD pinaagi sa pamana program o payapa at masaganang pamayanan. Ug ang atong mga kasundaluhan, labi na ang atong 8IB Philippine Army, ang sa pagpangunas ni Lieutenant Colonel George Harulina ag nang endorso og mga letter of intent para nga atong parang livelihood sa atong mga People's Organization or PO. Sa isgutanan nga pagmintinar sa peace and order, Sir Joe, ako nahibalan, iya ang mangyug ka na ng trabaho sa atong kapulisan. So wala tayong problema, bahin ana. Kayo na sa tanan, maayo kayo ang relasyon sa LGU Kabanglasan o sa ato ang Kabanglasan Municipal Police Station sa atong kapulisan. Always man kita nagatabang sa unsa may makaya nato nga ika-offer sa ila alang-alang sa pagpreserbar sa atong kahusay o kalinaw.
1: Mayor, ano na ba kita gihimong bag-ong pamaagi o programa sa local nga kapulisan? Ano mapadayon kining malinawon nga kahimtang?
2: As so far, sa atong gihimong lakang is ang pag-involve sa atong mga kabaranggayan, atong gihangyong atong mga kapitan nga magtinabangay. Ipamobilize ang mga tanod kay kung sa barangay palang daan ato nang mamimintinar ang kahusay ug kalinaw, walay rason nga dili peaceful ang atong lungsod. Ato usab imobilize ang atong mga bagani especially sa tulo ka barangay Iba, Kanangaan ug Mandahikan sa mga hilit nga mga sitio ug purok sulod na pud sa ilahang area of responsibility. Kay mao manggod na sa Sergio gyud ang mga barangay before na identified nga diha gyud ubay-ubay ang atong mga kaigsoonan nga nisulod sa walhong grupo.
1: Tinuod gina Mayor di ginato na malilog sa dugang pangutana, Mayor, karon nga hapsay na og SEPS declared na ang lungsod, unsa ang mga nagkalain-laing programa o proyekto sa turismo o pamuhunan o ang atong gilauman nga musulod, Mayor?
2: Sa pagkakaroon, atong gipaningkamutan nga ma-realize o matukod ang atong handom nga corn drain center, Sir Joe, ya, sa Iba, para na sa atong mga mag-uuma sa mais. O ato usab ginapaningkamutan nga maplastar ang atong mga kadalanan, ang farm to market road, kaya usahay mo na siya struggle sa atong mag-uuma. Nga nung ginatagaan ako dagong gibugaton ng mag-uuma, sige kong balik-balik, tungod kay ang Kamanglasan is agricultural municipality siya, ang number one nga pagnabuyan sa itong mga igsoon is ang pagpanguma, labi na sa pagpanguma sa mais. Mong importante kayo nga i-plaster nato ang mga kadalanan sa barangay, sa kasityuhan, padulong sa merkado. O, ipasamot sa natong palikon, ang ato ang ipahigayon nga night market, o ang ato ang tabo nga so far, daghan po ang naka-appreciate o naka-benepisyo sa maong atong gihimo nga programa, Sir Joe.
1: Last two questions, Mayor. Unsa ang imong mensahe sa mga investors o negosyante nga nagduduha kaniadto sa pagnegosyo sa lungsod sa Kabanglasan na tungod sa seguridad?
2: Ako kamong giaghat na tisingan ninyo bisita ang lungsod sa Kabanglasan para inyong masuta ang potensyal niini sa negosyo. Dili na kamo mawala ka sa seguridad kay insurgency free naman kita. Gani, aduna na iduha kay investor Sir Joe nga nisulod dinhi sa atong lungsod ang Green Arrow o ang Gamma Farms o sa kadakong kumpanya sa saging o livestock.
1: Mm-hmm. So nagsugod din sila, Mayor, o sa may status ani karon?
2: Gakamulo sila sa ilang mga dokumento pero so far sa akong nahibalan na nang acquire na sila og mga yuta na iuban ipamalit, na iuban ilang ipang abangan.
1: Mm-hmm. So kining Gamma Farm, asa na himutang, Mayor? Kini murag manukan man gini, Mayor?
2: Yes, of course, ilamang i-consider sila na ikabaluan na sa Sergio sa ma-distansya sa mga community. So ba akong nahibalan is magsugod sila sa barangay ang Lugan.
1: Mm-hmm. So, dili lang ni para sa lungsod nga income, kundi li aduna na po tayo makiksuunan sa lungsod nga may trabaho. Mahatagan ng trabaho, Mayor.
2: Yes, Sergio. Negosyo, pangapital o employment para sa mga kaiksuunan nato sa lungsod sa Kabanglasan.
1: Mm-hmm. So, dako kin tabang, Mayor, kining SIPS declaration, no? Sa tuwa ga lungsod. Bisan pa man, Mayor, nga SIPS nakita, unsa man ang papel sa atong mga lumulupyo o katawan sa pagmintinar ining malinawon nga kahimtang?
2: Dako kayo ang papel sa atong katawan sa Kabanglasan para sa pagmintinar sa kahusay o kalinaw sa atong lungsod. Sa tinod lang, dili makaya sa atong kapulisan o kasundaluhan kung sila lamang ang maningkamot nga magmintinar niini nga kahimtang, Sergio. Inanglan ang partisipasyon, operasyon o pati nabangay sa katawhan o sa tanang hutong sa atong katilingban. Kini siya mo'y para sa kuha pinakasusi, pinakayabi sa pagmintinar sa atong kahusay o kalinaw diri sa ato ang lungsod o sa kinatibukan nga probinsya sa Bukidnon.
1: Mayor, sa katapusan, unsang imong pangandam o panawagan sa katawhan samtang ginasilibrar nato ang kining bag-ong hugna sa kalinaw sa ato ga lungsod?
2: Ang akong hangyo sa atong katawhan sa tanang Kabanglasanon, ang tinudanay nga kahusay kalinaw o sa atong lungsod, ato lamang kining makabot, pinaagi sa pagtinabangay. Busa, igmat kita sa atong palibot, magpakabana sa atong lungsod o sa atong mga barangay. O magtinabangay kita, eh dili makaya ni Mayor, dili makaya sa atong 16th Council, dili makaya sa mga barangay opisyalis kung kami lamang ang galihok, walay partisipasyon o dili mutabang ang atong mga katauhan. O sa giaghat ginako ang tanan nga magtinabangay ta para mapadayon na gyud nato ni ang atong tagamtam karon nga kahusay o kalinaw o daghang kaayong salamat sa tanan on always nako ginahangyo o ginahistorya sa katawhan sa Kabanglasan nga let us always make Kabanglasan shine.
1: Okay. Mayor, daghan kayong salamat sa imong panahon og oras. O niya, congratulations, Mayor, sa itong pagpaningkamot na sa lungsod. Karon, nakab-out na good, Mayor, nakita na nato ang resulta. Congratulations, amping kanuna, Mayor, sa matag-adlaw ng lakas.
2: Yes. Daghan salamat, Sergio. Para ni sa ito ang tanan, Sergio. Ato aning paningkamot tanan. So, kita, para sa ko, kita tanan angay mag-celebrate kay kita man tanan ani nagtrabaho. In a one way or another, sa ginagmay o dinagko, nagtinabangay kita ni Sergio. Daghan kayong salamat, XFM.
1: Salamat, Mayor. Maing buntag. Tumoto mga tropa si Kabang Lasad Mayor Bernie Castellanos. Kabalog ko mga katropa nga on the way gito siya kay before ko nanawag namahaw pa siya. Nya bro ni padaplen ra gito mga suking tigpaminog kay kato yang lakaw karon. Dako butong balita mga tropa para sa mga taga-lungsod sa Kabang Lasad. Tris Malin Lubido watching live from San Fernando. Good morning, good morning. Tristan Yat Vigulay Mayo Gabuntag katropang Jonathan. Good morning, good morning. Alas 8:18 na sa Kabuntagon mga pinalanggang tiga paminaw. Oras gatod kaninyo sa GD Electronic Parts and Equipment Trading sa tumakaigsuunan nga nangita og mga electronic parts, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, sound system, outdoor ug indoor naa diha sa GD Electronic Parts and Equipment Trading. Aduna po, ma-symbol po sila og sound system, mo repair po sila mga tropa sa guba ng mga sound system, mga uban pa. Aduna sila ay battery charging, o mubulkit po sila mga tropa sa mga flat, dili flat ng ilong ha, flat ng mga ligid, o mo-change tire po sila mga tropa sa inyong mga sakyanan. So kay gihulat mga katropa, busa katong nangandoy nga makamunindot na ilahang tingog, baka yabag kayo, basag pagkin sound system. GD Electronic Parts and Equipment Trading ang tubag ni Anabay. Pagpasiga sa imong suga sa balay, gikan sa wires, sa mga flag, switch, hangtod, musiga, kompletos, ricados, naa sa GD Electronic Parts. Ang nakanindot diha mga tropa, di na ka magbalin-balin og laing tindahan para mangitap ka, uy, wala dire. Gikan mga tropa lagi sa switch, hangtod, musiga, naa diha. O niya akong imong balay mga tropa, imo na nang gisulid og siminto diha nya wala kay building permit o sa baka diha para kaning tukod kag istruktura di ka ta oras busiko og kurinte ni ana mga tropa ayaw na pag problema pag solar na lang kausar ka o bayad mga suking tigpaminaw wa pa kay bayran kada bulan pag solar mga tropa kay pwede kang makapalit diha sa GD Electronic Parts Equipment Trading mga suking tigpaminaw unay nakanindot diha mga katropa. O diya, mingon ta mga tropa nga mag-change style ka, bisag way kurinti lagi. O, magpahangin, pabulkit ka diya silang vulcanizing shop. Bisag pag way kurinti, skadlaw, makapabulkit ka diya. O makatawag dito mga tropa, mag-change style ka kay ang GD Electronic Parts and Equipment Trading nga kana nga establishmento, gipadaga na pinaagi sa solar mga suking tigpaminaw. Muna nakanindot diya, o? Muna nakanindot mga katropa. Busa ikaw! Adto na sa GD Electronic Parts and Equipment Trading ni Himutang sa Purok 8 Barangay 9 atong siyudad sa Malaybalay. 20 minutos minagapak ang alas 8 sa buntag sa pagbalik mga katropa. Sa ironta agadugag report kalabot ning 5 ka criminal complaints sa atubangon sa amahan sa 14 anyos nga estudyanteng na musil sa Banga National High School mga katropa. Standby sa ato pagbalik. Bullseye! Bullseye!
0: This Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.
3: Ora, Kapitan! Unsay kalahian sa una o karon?
4: Ingon, ani ni siya, Kapitan! Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
3: Karon di ay.
4: Karon Kapitan, ulaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal.
5: Ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingir sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luilier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon mga nak, bisan walay PhilHealth. alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In, pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
6: Premium D3 User.
7: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tiyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag ka po ibangon, lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa huwag tangon ang tanan ninyong balatian.
6: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon. O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
10: Premium D3 Coffee.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
13: Anak, unsa man ni imong mga dulaan nga napuno man ni tubig? Iyabon ni.
14: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
13: Kahibalo ba ka na pwede kining itlogan sa lamok na nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
14: Dili, ma. Unsa man akong buhaton?
13: Dali, tabangi ko. Manglimpyo ta sa atong palibot.
15: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya. Mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o wag tangon ang mga butang na pwede mapunduhan o tubig na mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon. Gamit o moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga palibot, luwas nga komunidad.
6: Mix user, atong paminawon.
16: Ako si Janel Paron, taga Bukidnon. Nakadungog ko sa radyo, kining Santong Plus Coffee Mix. Susaway ko pala. Pinugay, hindi makahilaw sa tiyan. Susad na kainom ko Santong Plus Coffee Mix. Kami na kayo akong tulog. May sa una, dili ko makatulog gini kagabi. Dili nasad ko, maglabad akong ulo, hindi kabunta. Salamat Santong Plus Coffee Mix.
6: Santong Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, kapot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: Pre, ninduta sa inyong sound system. Uy, paong sumakaayo?
18: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Maniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
17: Tiyadaha, uy. Magpabuhat sab ko. Asa ganito, pre?
18: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
19: JB Electronic Parts and Equipment Trading, dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging, and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Lumalas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: kape ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy ma-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot.
2: Girl, naunsa naman ka, oy?
3: Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhay.
4: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
4: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wag pa kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl, marato na kaayo ni oy. Tara, kayo sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, mat-satisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ayaw pa ulahi, isisaha ang RP Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
6: Sulfur Plus
5: Herbal Oil, garantisado,
6: maaasahan
5: sa sakit na katawan.
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
5: mag-Sulfur Plus
6: Herbal Oil,
5: ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
5: Sulfur Plus
6: Herbal Oil.
7: Sulfur Plus Coffee Mix User, ating paminawan.
8: Kami nagungkot sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong tiyan, kung nagkakuha na, ngayon kayo ba, na naganing buntag, antong pagkatiya po, buntag na po, gulay, halang yung patukot salamat gani ko na nakadungkot ani sa doktor sa Yes to Heal, ha, panin, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva iba, sa puro, banana, magkilang.
7: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Merienda time na!
10: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, dili sa paa.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Balita mga katrupa, doon na tayo, 32 minutos, bilagapag, ang alas 8, budag! Lamas paglilis sa Facebook Live karon mga katrupa, nagalilis si Inday o si Tiang karon daw, ha? Naka-view karon sila mga katrupa, ganagpamahaw na, ganagkaon pag yun o katong ice kindi, oh. Oh my God, buntag usab ni Class Coordinator Florami Alagos. Good morning, Sir Joe. Good morning, ma'am. Sterlight Milistod. Sir, asa pwede makapalit anang coffee ninyo? Pwede kayo, ma'am, dari sa station. Oh, pwede kayo anhi ka dari sa station, ma'am, atong location. Nata at Banks Novo. At itong karaan sa unang kanang PhilHealth. Daan nga PhilHealth, ma'am, karon kay opisina ni St. Peter. Dari sa at Banks Novo, ma'am. Anhi ka dre, second floor may kaning na soft bitaw nga signage. Namis babaw ma'am. Barangay Utso ta. Pwede ka makapalit sa itong coffee dre. Lami kina itong kape mga suking tigpaminaw. Francisco Alimuren, good morning. Katropang Jonathan, good morning na Francisco. Si Kurt Labor, good morning. Lamats paglili karo sa kabuntagon mga suking tigpaminaw. Sa atong pagpadayon, sa atong mga balita, hisgutanan mga tropas, detalye sa mga balita. 5 ka criminal complaints sa atubangon sa amahan sa 14 anyos nga estudyanteng na musil sa Banga National High School. Report katropag report pinagi ni katropag Chris Legaspi sa XFM Jinsan. XFM
2: Report. Patong-patong nga criminal complaints ang atubangon sa amahan sa 14 anyos nga estudyanteng na musil sa Banga National High School sa Banga South Cotabato ning nakalabay Setyembre 18. Kini ang gikabutyag ni Police Major Robert Forrest, Deputy Spokesperson sa Police Regional Office 12, ang upat ka reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide in relation to negligence in safekeeping firearms ubos sa RA 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Gipasaka sa piskalya sa ginikanan sa mga biktima ni atong Setyembre 22 o 29 apan gidungagan kini ni atong Oktobre 6. Kahinumduman, nga tulo ang patay apil ang suspect samtang pipila ang samdan sa pagpamusil. Nasayran usab ang nga gipanagiyahan sa amahan sa suspect ang pusil nga kaning empleyado sa DepEd Region 12. Samtang isip dugang aksyon aron masayran ang mga biktima sa bullying sa mga tulungaan, naglusad ang PRO 12 og speak up box karton nga ilibot sa kapulisan kun diin mamahimong ipahibalo sa mga estudyante ang ilang gibati. Pinaagi niini malaumon ang kapulisan sa Region 12 nga maundang na ang mga online threats og pagpamusil sa mga tulungaan. Ayag kumpiyansa ang dagan sa panahon. Panalipindaan ang imong maayong paglawas. Mag Santon Plus Herbal Capsule sa matag adlaw para sa himsog nga kaugmaon. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, XFM News.
1: Bullseye! Salamat katropang Chris Legaspi, si Buga Report. Sa itong pagpadayon mga tropa sa duga, katapusang detalye sa itong magkabalita, 1.8 milyon is ayuda. Gipanghatag sa 664 ka mga mag-uuma, Fisher Fork o Fork sa Malaybalay City. Aga report pinagi ni katropang Johnson Oviento sa PIA Bukidnon. XFM
3: Report. Nakadawat og crop damage financial assistance ang 664 ka mag-uuma og Fisher Fork sa Malaybalay City nga naapektuhan sa flash flood niadtong Hulyo 8, 2026. Gipanghatag ang ayuda niadtong October 6 sa Barangay Violeta, Covered Court. Ang tabang nagkandidat og 1.8 million ug gikuha gikan sa DRRM fund. Ang kantidad nga nadawat sa matag benepisyaryo nagdepende sa validated damage area ug sa existing guidelines sa City Agriculture Office. Gipasiugda sa City Government ang importansya sa pagtabang sa mga mag-uma ug Fisher Fork alang sa ilang pagbangon gikan sa failure tungod sa baha. Gipahinumduman usab ang mga benepisyaryo sa hustong paggamit sa ilang nadawat nga financial assistance. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Johnson Advento sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
1: Bullseye! Daghang salamat katropang Johnson Advento sa Buga Report gikan sa PA Bukidnon. So, nakadawat na katong mga nadamyos atong nakalabay nga buwan, Hunyo 8. Basing lauman na to, makadawat po to si Sir Jondre Magatropa diha sa may, si Jondre Pinalis, siyang damyos Magatropa diha sa may Barangay Dalawangan. Romeo Caparas, mayong buntag diha, salamat sa pagliili ka sa Facebook Live, Rom. Salamat kanuna, you know, salamat sa pagliili, Magatropa. Kaganiha mga suking tigpaminaw, atong nadungog ang pamahayag sa Mayor Lungsod sa Kabangsa. Nalipay siya. Nalipay siya mga katropa kalabot nining pagdeklara og SIPS ang lungsod sa Kabanglasan mga suking tigpaminaw kining stable internal peace and security mga katropa. Nga gitawag og SIPS human na neutralize og napukan ang mga walhong grupo sa mga lugar. Ang pangutana mga suking tigpaminaw, turismo og ekonomiya sa Kabanglasan posible kahang musaka og mulabtik human na niining maong kalampusan. Sumuna mga suking tigpaminaw ang itubag ganiya sa mga mayor. So mga kaigsuunan, mga katropa na pabiling na minaw karon. Ang dili lalim ang biyahe mga katropa sa usa ka lungsod gikan sa Kaguliyang padulong sa Kahapsay. Apan karon na nakapot na sa Kabanglasan ang safe status. Klaro kayo mga katropa nga dako kining turning point o pagbag-o sa dagan sa ilang kinabuhi. Mga suking tigpaminaw. So karon atong ihulagway mga katropa ang tulo ka mga posibleng mahitabo. Kining pag-abli sa mga negosyo mga katropa kani. Kay sa unang panahon daghan man ta gusto man negosyo des mga lungsod kay kon mo kuno siya. Kining lungsod sa Kabanglasan sama sa giingon sa mayor kag kaniha atong panginabuhian diha kanang farming mais mga katropa. Kon walay hulga sa kaluwasan o extortion mga katropa, masaligon nga musulod ang mga investors. Ang mga negosyante dili na mahadlok magbutang og puhunan, magpalapad sa komersyo og magdala og trabaho para sa mga lokal nga residente. No. Moto nindot kito ganya. Nanay duha kag dagkong kumpanya mga tropa ang misulod sa lungsod sa Kabanglasan kanang sagingan og ang kining Gama Farm. So kana mga tropa, mabawasan na dayon mga suking tigpaminaw ang walay saktong trabaho o wala gyud trabaho sa lungsod. Aside nga na adunay income ang atong lungsod, mga katropa, mahatagan pagtrabaho at makikisunan diha. Muna nakalindot, makalindot mga katropa kay daghan naman gustong musulod mga katropa kay mag-invest. Andalan diha mga katropa sa lungsod sa Kabanglasan kung gikan kag malay-balay. Kung ikumpara kaniadto mga suking tigpaminaw, kay miabot lagi ko og 2008 diri sa Bukidnon, kay adapted mong sa Bukidnon yun. Wa man gi ko gianak diri sa Bukidnon mga katropa. Ang akong puso dito man gilubong sa Buanga del Sur, pero ang ubos puso diri sa Bukidnon na lubong. O na mga suking tigpaminaw nga, pag-abot na ko o Kabanglasan sa una, kanang summit bitaw, kanang masummit niya mga tropa, na, makaingon ka ang mga sakyanan, dili mo rin ka subida. Pero ting pagbatiyas dalan, pero karon mga tropa, pila nakatuig ang nang labay, o doon na mga kabaranggayan sa lungsod sa Kabanglasan, mga suking tigpaminaw nga nindot na kay mga dalan. Unya ang Kabanglasan mga katropa na idalan niya nga mugawas sa lungsod San Fernando. Unya kana mga dalanda nga naagian ana mga mga farm na siya. So dali ra kayo ma-access mga katropa ang mga uma o mapahatod ngadto sa merkado ang ilang mga pananom tungod kay hamugaway na ang dalan. Kana mga tropa human nga napukan unya kana ang walong grupo. Unya kana nga dalan magamit dai na sa mga kaigsuunan nato nga mapadali mga katropa ang paghatod sila mga produkto ngadto sa merkado. Muna nakanindot mga suking tigpaminaw. So daghan na ng mga investors nga musulod. Dugang investors, dugang trabaho, dugang income sa lungsod. Pagpaspas sa mga proyekto kini mga tropa, dili ikalimod nga ang kalinaw mo ay agianan sa kalambuan. Mas paspas nang mahidangat ang mga infrastruktura, mga farm to market roads, tulay uban pang serbisyo sa gobyerno nga mo'y dugay nang handom sa katawhan. O kana. Mao ni mga tropa, ngano man? Kaniadto lagi panahon mga tropa, maglisod ta pagpaabot sa ato mga programa, mga kaning hinabang ngadto sa mga hilit nga dapit sa mga lungsod tungod kay aduna may presensya sa ato ang walhong grupo. Kung moadto ka dito nga wa kay saktong bala, wa kay sakto mga katropang kaubang mga kasundaluhan o kapulisan na dili maglisod og abot mga tropa. Nya ang mga paghimo ana mga dalan kaniadto mga suking tigpaminaw sa lungsod aduna gyud mga pipilag di nga tumatago nga adunay mga sakyanan mga tropa nga o mga ekwipo nga nahitabong sunog diha. Di na malilong. Di na malilong ya tumakig sa unang mag-uuma po diha mga tropa kaniadtong panahon gani. Adunay usa ka Nag-uuma sa lungsod kabanglasan nga gisunog iyang truck o iyang traktor. Kaya suma palagi na nangayo niya wa man kahatag mo to nga niabot punto. So karon mibalik naman sila sa bakan sa gobyerno mga suking tigpaminaw. So walay rason mga katropa nga mahadlok pa ang mga investor mga katropa nga mo sulod diha o ang mga negosyante o mag-uuma nga mo adtos lang kabukiran. O niya ikatulo mga tropa pagsikad sa ecotourismo. O kana mga suking tigpaminaw. Daghan kayong mga laagana na sa lungsod sa kabangasan nga wa pagikinan ma-develop mga tropa, no? Nailhan ang bukid noon sa kinaiyahan ug ang kabanglasan duna usab mga gitinagong kinaiyahan nga angayang dalikyatan. Karon nga hapsay na ang dagan sa turismo mga tropa, gawas no na nga mabisita sa mga turista o mabisita sa mga turista ang ilang mga talanawon nga walay gikahadlukan. Oh, daghan kina des kabanglasan oy. Sitio Bawa natay laaganan diha, kabuluhan. Sitio Buso na agahapunta diha. Kanang laaganan diha, napoy uban. Mga ligo, maghimo pong di maayo. Itong-tong pos bato. Nang uban, diha pong maghimo og di maayo ng pasandigres bato. Nagubang ni Chor. Nagubang ni Chor. Di mga suking tipo. Sa una, mga classmate na ko, manglaag mo niya. Manglaag uban ako mga classmate, mga tropa. Ikin uban, manglaag po diha, mga suking tigpaminaw. Maghimo po og kababalaghan ang lugar. Good morning, gikan ni Ding Castro, si Kwander Ding Castro, mga tropa, gikan ni Spica Station, karon tuwa ng Spica Station, mga tropa, Atong amigo, mga tropa, nga mukanta, og aray! Good morning, guwapo na kong amigo, Busing, salamat na, pura buyag, birnes na ba karon, buyag, manginabuhay sa kukadjuter, ha, manginabuhay sa ta, mga tropa. O niya, mga suking tigpaminaw, ha? Mga katropa, kining nakapot karon mga suking tigpaminaw sa lungsod sa kabangasan. Ha? Apan mga higala, mga katropa na to da, ang deklarasyon sa SIPS, dili usa ka katapusan, kini usa ka sinugdanan. Ang hagit karon nagpabilin sa lokal nga pagamhanan sa kabangasan sa atong kasundaluhan, kapulisan ug labaw sa tanan sa mga katawhan. O di mga katropa, kay bisan pa man og wala na ang presensya sa walong grupo, pero naa pa manggihapon ni mga pipila ka mga badlungon sa makatilingban, kining pipila ka mga batanon nga dunay kalingawang ihatag sa to sa gobyerno sa lungsod, magbinatuhay des night market. Muna mga tropa, dakong hagit karon kung wala naman ang presensya sa walong grupo, ang dakong hagit karon sa lungsod, ha, lungsod sa kabansan ta maghisgot mga tropa, kay mo man tong nasgutan karon kabutagon kining pagsugpo sa illegal nga droga. Muna'y dakong hagit karon mga suking tigpaminaw. Ha? Ang tinuod nga kalambuan di lamang makita sa papel kundi sa pag-uswag sa matag pamilya o panimalay. Kinahanglan nga hugot nga panaghiusa aron masiguro nga kining nakabot nga kalinaw mulungtad hangtod sa kahangturan. Na mga katropa, mao kana mga katropa ang angay nato mga suking tigpaminaw nga i kadami taong ipimintinar diha mga katropa. Kaya kinanglan na ito mga katropa, kining mapadayon ang kalinaw sa mga lungsod para sa musunod mga katropa ng mga henerasyon. Gawa sa turismo mga katropa o negosyo, usa sa labing apektado o

0: Ala, tujok-tujok na mga katropa. Ogi, tujok-tujok na mga suking tigpaminaw. Atong tanawon be mga katropa kung kisim. Oy, swerte. Nasa mula. Oh, nas pula mga katropa ang atuang winner karon kabutagon. Francisco Ali Moren. Basta ang swerte mo duol mga katropa, magkadawat ni kagrasya. Congratulations sa Francisco Ali Moren mga katropa. Moy naswerteng mananaog karon nakabuntagon. I-PM lang ang imuhang number dire sa page na to para matagaan ka sa Lord or Gcash baka. Huh? Congratulations mga katropa. Atong bunala na usa ka bagtingan sa ato ang drum dire. Ay dim ni mo na ready. Moraga ko ano eh. 21 guns na to. Ya muadto nako mga katropa, salamat sa pakiguban na ning programa nga Bullseye adlaw ga Biyernes mga katropa. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa buwag station manager katropang Miss Rusty Maricutino, katubang sa Pikas Lawa katropang Rostom Villaprangka. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Suriano moingon, ang pagkabot sa ustisya kinahanglan ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton kung ang kamatuoran matabunan sa maling binuhatan. Maayong buntag bukidnon dalaygon ang Dios katong tanan may buntag GD Electronic Parts and Equipment Trading 77 days to go Christmas na. I love you bukidnon.
1: Bullseye.

0: buhaton po. So salamat din kayo sa inyong pag-anhi o puhon-puhon at ni mga ubanan tanan na mga kalihukan para sa itong mga kabataan.
1: KFP Kalihukan sa Probinsya.
2: Salamat, Ma'am Stephanie Melendez, sa paghatag og mas klarong hulagway sa tumong sa maong kalihukan. Mga kaigsuunan, atong hinumduman nga ang pagpanalipod sa bata dili trabaho sa usa lamang katao o ahensya. Kinahanglan niini ang panaghiusa, ang pamilya, komunidad, tribal leadership, mga serbisyo sa gobyerno, law enforcement ug ang matag usa kanato. Sa atong pagbalik atong mapaminawan ang mensahe sa amahan sa lalawigan, Governor Rogelio Neil P. Roque. Standby.
1: KSP Kalihukan sa Probinsya.
3: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o usaek. Bukod dito, maaari ka rin makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor, o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan, at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Nakabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.
1: KSP Kalihukan sa Probinsya.
4: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
5: Ang sabon ni basa ka ninyo primaryo, ingon ugting ulan, hindi kayo malagi. Ang sa kahinundan ani?
6: Mako lagi mare, maupitaw nga nagundang ko sa pagdaro kaya nagsugod na ang tinginit o taas nga hulaw.
4: Ang El Niño o hulaw, usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig, diin ang pag-ulan mikunhod o ang tubig sa yuta o ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
1: KFP Kalihukan sa Probinsya.
7: Ang pakighilawas na walay proteksyon mamahimong mo resulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest na mahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
8: Stay strong, be informed, get tested.
9: Standing in a crowded room.
1: Sa probinsya.
2: Balik sa kalihukan sa probinsya o KSP. Atong ipadayon ang atong hilisgutanan kabahin na sa bata dili asawa, tingog sa kabatanunan panalipod sa kaugmaon. Karon, ato na nga mapaminawan ang keynote address gikan sa atong provincial governor, Honorable Rogelio Neil P. Roque, Provincial Governor, Province of Bukidnon.
1: KSP Kalihukan sa probinsya.
10: Well, dako akong kalipay, no, nga makauban mo nung no, karong ng lawa. Kaya, kung kaya niyo nga topic, no? I mean, doon ba yung taas na nga panahon na dibatihan. So, ang atong mga datos o mga bais, nilay lamang mga leader sa inyong mga komunidad, no? Kamu ang tibantay sa inyong katawan, no? Kamu ang tigpanalipod sa inyong kultura o tradisyon. Kung kamuusap ang tingin sa atong mga kabataan, no? Muna itinuod. Muna siya ang usap ang responsibilidad sa being a dato o being a bae. No? Mahal na importante kayo kini atong panitigong karoon. No? Especially kung sa atong topic. Dili sa Bukidnon, dako ang atong respeto sa atong indigenous peoples and ang inyong kultura, tradisyon o panginabuhi kapahin sa atong pagkatawag. Isip sa kapulinsya. Isip inyong provincial government, responsibilidad nato nga siguro nga ang inyong mga katungod dili lamang naas sa balaod, dili masaktan, respetuhon o mapanaligtan. Karon panahon na, aduna kita ay mga bagong balaod o dugang na legal na proteksyon, ilabi na alang sa atong mga kabataan. No? Kaya usahay, kultura. Amo ni kultura, dapat amo ni padayon. Pero sa tinuod lang, no, ang tibong kalimutan, indigenous. Diba? Kanang mga puti, iagay ka po na sila, indigenous pa sila, na bata pa na sila, minyo na. No? Ang mga hapon, ang mga insik, iagay ka po na sila, na patagong pa kayo, paminyo na. No? Sa unang panahon, no? Kaya tungkol sa akong observation sa unang panahon, gumayaray tao ang kalimutan. Ha? Gumayaray tao ang kalimutan. Ngayon na nga, sa'yo ka hindi paminyo. Diba? Oh. So, muna siya ang paghitabo sa unang panahon. Pero karoon eh, okay. Dagan naman kayo tao, wala na tagagalik. No? Eh, sobra ng tao, wala na tagagalik. Diba? Wala na tagadali. So, makita nimo nga ang mga puti, tusap na po ng ilang kultura. Diba? Hindi na po sila maminyo ang batangon. Kung meron gani, anak, lahat sila yung pabahon sa una, bawal ang 15 anyos. Hantong dahimong disyutso. No? Kung hindi nga lang, nag-increase. Sa retungod, nakita nila mas maayo, mas healthy, no, ang babae o mas healthy ang bata ng gawas kung sakto sa edad, no, ang pagpanganak. No, muna siya nagkausap. So, the same way sa tuwa, nakita na ito ang kaayuhan para hangin. So, ato kung gusto na masabdan sa ato tumulidad na hindi kayo maayo na namimi o sa iyo. No? Ito mo na doon ay komplikasyon sa mama, doon ay komplikasyon sa bata. No? So, karong panahon na, doon nakita ay mga pagbalaon, no? Ng legal protection na sa itong mga kabataan. At ang bisan, unsa pa ka maayo ang usa ka balaod, kung wala kita mahimbalo ni ini, dili na ito, himpit nga mapahimuslan ang protection na ginahatag ni ini. No? Baka na ang tubong sa atong IEC, no, karoon ng lawag. Gusto nato nga ang atong mga datos, bais, ginikanan, mga komunidad, mahibalo sa balawag. No? Makasabot sa inyong mga katungod o responsibilidad. Wala man din dipasa ang balawag para lang lugar na puksun ka kung sa mga para lang sila ang matuman. Diba? Wala ba din ipasa ang balaod na para lang sila ang matuman? Ipasa niya ang balaod, no? E para sa atong mga kabataan o atong mga ginikanan, no? Na masimsog sila, no? Para rin sa ila. Wala din ipasa ang balaod para sa nilimo sa balaod, no? Katungod sa collaboration sa tanan, di studiwan, di sadihan, sa mga doktor, mga espesyalista, mga tanan, di iwan niya sa tihan, pag-audiay ni ang kaayuhan sa kababaihan. No? kaayuhan po sa mga kabataan. Diba? So, muna nga, di mo balaot. No? So, sa hangyo na ako, kaninyong tanan, no? Human naman mo paminaw, pangutana, sa atong mga speakers, sa mga adlawa, no? I hope na tanan ninyo mga nasa ula mo na hindi po i-consulta, ipangutana sa itong mga expert na mga lawa, no? Na ay kay balo sa balako, kung kabalo sa isa'y advantages no? Sa kaming pangalako. So, kay ka muna mga kita, mga datos o mga bias na mo ang mas nakaila sa inyong komunidad. No? Kamu ang nakasabot sa inyong kultura, ano ang nakahibalo sa mga problema na nangyatubang sa inyong mga pamilya o kabataan? No? So, bisan sa akong kultura, no? Ang ginapaktis ko sa kultura, ang butangan ka sa manubok, no? Ang ginapaktis nila ko, kung tangalin mo 50 years na ito, naagin ang usapan. Tama, gili. Naaan, di ba? Taas ang usapan. So, wala nga, imposible na kanina kaayupan sa mahimong mga mama, o sa mga anak, dili ta bugusap. Diba? Na dili na ito i-adap. Kay kaayuhan man siya. Diba? So, bisa sa komunidad, sa itong mga IPs, o sa isa ka pa, yung isa ka diya, diba na ito may usapan sa kumalakoy para sa kaayuhan sa kanante. May ka na yung responsibilidad sa usapan nato o sa bakit. No? So, muna nga, hinahanglan magtagbo ang balaod o ang kultura. Kinahanglan magtagbo ang gobyerno o ang komunidad. Kaya kinahanglan magtinabangay itang tanan. So, kay kung diskutan na gamit na ito ang kaluwasan o pagmaon sa ato mga kabataan, no, wala na dapat maglain-lain. No, okay. Bagong magtanga, tayo mo sa tanan. Diba? Dato man o bae, binikanan man o opisyal sa gobyerno, no? IP man o non-IP. No? Usara ang atong responsibilidad, panalipda ang atong mga kabataan. No? Hatagan na ito sila o komunidad din, luwas sila. Hatagan na ito sila o higayunan na makakatong o gulambog sila. O samtang atong diandang sila alam sa ugmaon, siguruhon usab nato na dili nila kalimutan kung kinsa sila, asa sila gikan. O ang kultura na ilang didala. Kaya ang kabataan na hibalo sa iyang katugod, adunay kusog. Ang kabataan na hibalo sa iyang kultura, adunay identidad. Kung ang kabataan na adunay komunidad na nagpanilipod, no? Kaniya, adunay kaugmaon. So, mao ka na ang atong responsibilidad. No? Mao ka na ang atong palikamot. O mao ka na ang klase sa bukidno na gusto nato na atong ibilin sa sunod na henerasyon. Usa ka bukidno na nagrespeto sa kultura. Usa ka bukid noon nga nagpanalipod sa katungod. O usa ka bukid noon nung walay kabataan nga mapasagdan. Daghang salamat sa inyong pamabinaw, no? O sa inyong padayon na pagpangulo sa inyong mga komunidad. Anong kinabangay kita? Nangyusa kita o panalipan na ito ang kaugmaon sa itong mga kabataan. So, daghang salamat. God bless you.
11: KSP, Nalihukan sa Probinsya.
2: Daghang salamat sa atong Gobernador Honorable Ralinil P. Roque alang sa maong mensahe. Mga kaigsuunan, ang atong paghisgot sa child marriage dili lamang kutob sa balaod og mga prinsipyo. Importante usab nga atong masabtan ang tinuod nga kahimtang sa atong mga komunidad. Unsa ang mga insidente nga atong giatubang? Unsa ang epekto sa violence, rape, gender-based violence ug ang child abuse sa atong mga kabataan? Ug unsa ang kinahanglan natong buhaton isip usa ka komunidad? Kini ang atong sunod nga hisgutan pinaagi sa Provincial Situationer on Incidents of Rape, Gender-Based Violence ug ang Child Abuse sa probinsya sa Bukidnon. Ang presentasyon gikan kang Police Colonel Oliver S. Navales nga girepresentahan ni Police Major Brisha Ruth Townend ang OIC sa Women and Children Protection Desk sa Bukidnon Provincial Police Office.
11: KSP, nanihukan sa probinsya.
12: So ako nag-represent tayo lang po sa among Provincial Director, Police Colonel Oliver S. Navales. Ako si Police Major Brescia Roop de Dawson Townend. Dili ko Townend, sir, basin mag-familiar ba na siya? Dili, manubok ni, taga-butuan ko, Agustan del Norte. Pero pag ko yun ang mag-dari sa Bukidnon our home. Dili na nila ko akong mga anak. So, to start with, kaniyang mga insidente, mga rape, gender-based violence, and child abuse dili sa atong probinsya sa Bukidnon. Mas maayo po nga makita ninyo ang tali, kani siya nga mga insidente, kani lamang ang miabot sa among opisina, nag-report sa among ah. So, basin po inyo mo, ano may panghitabo dito, dito, para mahusay na ito, pwede paghapon nga mo, entertain later. Next, please. So, ano na among tadiri karon? So, natin shared purpose. Klaro kini no, protektahan ang kababaihan, protektahan ang kabataan, o ang mga other vulnerable na mga tao sa violence, abuse, o exploitation. Gusto na mo na ma-strengthen kitang tanan, dili lang kami, para na mag-work ta together, labi na sa atong mga tribal leaders. Kaya na po mag-get sir ma'am ang espiritu na humupol sa inyo, labi na ako itong mga tao katawahan sa komunidad. So, makita na ito, no? Ang starting point na ito, ang atong pagkita-kita para magkailhanay ta. Para nga mahibalaan ninyo sir ma'am, nga garispito po kung dako ang PNP sa atong cultures and tradition. Kaya maumali ang gahatag sa atong identity, dignity, community, and strength. Even though I'm not born and raised here in Bukidnon, whenever I see ito, mga presentation, I'm always in awe nga, wow, kanindot yung kaayo sa atong mga tribal practices diri ah. O isa na siya sa ako, ikabrawd sa ako mga parente. Nga, ano mo diri sa Bukidnon, kanindot kayo ang mga lugar diri, makita pa ninyo ang kultura yun, may nagpabilit pa din diri ah sa among lugar. I-appin na lang mga lugar, taga-diri nga mga lugar. So, makita na to ang customary leadership and community process. Pwede rin din nato na a partnership para isuporta nato sa bawat isa. So, when safety is at risk, timely referral, o sa pasabot-ana, kung naagami at risk, ayaw din mo pagluha-luha ang amuag to sa kapulisan. Kaya hindi kami kalaman, magtinabangoy kita para maprotektahan nato inyong mga mahal sa kinabuhi. Kaya kami po, kung mabiktima ang among parente, hindi kami kalaman, magtinabangoy kita para maprotektahan nato inyong mga mahal sa kinabuhi. Kay kami po, kung mabiktima ang among parente, di ba masakitan ng tao, usahay mo doon, magwaruha tag-ato sa PNP, kaya nga apa tayo mo nag-stigma ba? Marabito kita, hindi mo suspect, bili in anak ka ron. Laro mo lang na po, welcome kayo mo sa tanang opisina sa kapulisan. Kung naamoy, kinahanglan, ready kami na mutabang halina. Next, please. So, protection of women and children is not just a one agency's responsibility. Responsibility may especially sa basic unit of the society, which is the family. Responsibility kami sa atong mga tribal leaders, of course, kaya sila man ang gahusay sa kanang mga pagpangitabo sa mga palaiklaing lugar nila sa atong province, di ba? Tapos, gitagaan po ang authority ang barangay. Labi na ang second home sa atong mga kabataan, ang mga eskwelahan. Usahay, wala kabalo ang ginikanan, pero kabalo ang mga maestra o kung sa'y mga pagpanghitabo ang gahitabo sa atong mga kabataan. O kami gayon sa PNP, together with our DOJ, kami gayon ang kumanda o investigation kung naabag yung violence, naabag yung exploitation na kahitabo, dahil amo dayon ang i-refer sa prosecution.

Dus office, ma file dari sahur ini, ihirin kayo, na bagi explanation na kahit tabo, dahil amo dayo na i-refer sa prosecutor's office, ma file dari sahur ini, ihirin kayo, para makabot na to ang justisya para sa biktima. Dahil, hindi lamang diha po ito ang servisyo sa gobyerno. Dapat mabalaan na ito na naapot tayo mga partner sa health para mamutamba sa mga physical na mga sambal. Naapot tayo mga psychologists para sa psychological services na pwede kayo hatag. Mauka na ito i-partnership sa ito mga kauban ng mga social welfare officer. Pili sa pagkini ng pangaluhan ni Ma'am Ellen sa Lumbao. Next, please. Hindi na ako maklaro. So, hindi makita na ito. Maklaro na sa kanya, no? Ako na lang hiling na yun. So, ikumpara na ito ang data, January 1 to September 30, calendar year 2025 versus January 1 to September 30, calendar year 2026, current year, karong tuiga. So, sa insidente sa pagpanglugos, naatay recorded na 101 incident for 2025 o naapot 72 incident recorded for the current year. So makita na ito, dako ang mag-ubos sa atong insidente sa rate. Next is Republic Act 7610 or the Anti-Child Abuse Law. For 2025, we have recorded 50 incidents. O sa current year, we have 31 incidents. For the acts of lasciviousness, kani ang mga katong pagpahikap. For 2025, we have recorded 17 incidents. For the current year, we have recorded only 11 incidents. So nag-ubos siya o size ka incidente. For Republic Act 9262, or the violence against women and children, we have recorded 1 for the previous year, o 2 for the current year. Republic Act 11313 or the Safe Spaces Act, anti-bastos law. Na wala tay record na incident for the previous year pero naata karong 2026. Dili ka kahit na makulat nga, ma'am, walang wala mo ito muna. Ang pasagot ana, naan na yung report sa PNP. So, dili na hadbo ang mga biktima mo at to sa amo. Forcible abduction, we have recorded 1 incident for 2025. And 0 for the current year, kung ang mga biktima ng mo at saan mo. Forcible abduction, we have recorded 1 incident for 2025, and 0 for the current year. Break threats, we have 0 for 2025, and 1 for the current year. Usaek or sisaek, mauna siya at online sexual abuse and exploitation of children and materials, we have recorded 1 incident for the previous year, and 0 for the current year. RA 9208 or anti-trafficking in person, we have recorded 1 incident for the previous year and 0 for the current year. And then anti-photo and video reason, kanang sigiliko mapag-record na naay nag-ilis, nag-liko. We have recorded 0 for previous year and 1 for the current year. So ang sumatutan ani, makita na ito na naatay recorded incident of 173 for the previous year and 124 for the current year. Ibig sabihin, niubos ang atong mga insidente. So, naay reduction na 28.32%. Pero hindi nagpasabot ani na wala na krimen. Pwede nga nigamay yun ang krimen tungkol sa atong mga kalihukan. Labi na naatay ani, mga sinabang katao, we work hand in hand and collaboration. Pero pwede po na ang rason na wala lang yun na pa-abot sa among opisina. Okay? So, for the next slide, please. Dili sa violence against women. So, kanina, violence against children. So, naadari, ma-appel na ang 9262. Kabaon mo din siguro mo ani. Physical abuse sa asawa, psychological abuse, and economic abuse. Makita na ito for the previous year, we have recorded 117 incidents, and for the current year, we have only recorded 112 incidents. Nagyan po yung pagpamulo sa asawa, no? Dili na bata, pwede sa asawa, pwede yung babae, na dili na minor di edad.

So pala, naka-record we of 41 incident for the previous year and 19 for the current year. Acts of lasciviousness, 7 for the previous year, 9 for the current year. Concubinage, 4 for the previous year or duha lamang sa current year. Anti-photo and voyeurism, dili lang minor, apil na ang mga babae na of legal age. We have recorded 2 for the previous year and 0 for the current year. Murder, 0 for the previous year and 1 for the current year. Anti-carnape, aklo, pali siya, ako binigitan ako, nabagay na carnape, ang motor ni siya na carnape. Kaya ang crime designation na nasa filing na mo, carnape, mga tawag na nabisan, o motor ang nakawal. So we have 0 for the previous year and 1 for the current year. Anti-bastos law, we have 1 for last year and 1 for the current year. Sexual Harassment Act, 0 for the previous year or isa for the current year. Unjust taxation, 0 for previous year and 1 for the current year. That's with a grand total of 173 incident for 2025 and only 148 incident for the current year. So that's a total reduction of 25 incident. So makita nato ang kasagari yung na mga krimen na ga-involve o kababaihan kung yung 1962. So, dili yung walang ang kamini noon. No? Magkita na rin na ito, ha? Dagan yun ang mas reported incident ang 1962. Maumita ko, dili yun na ito i-allow ang child marriage ko. Dili ba magkani siya makaya sa mga sakto lingkod na og edad? Unsa na lang ang mga bata na immature pa ang ilang mga paon. Na ito i-allow ang child marriage ko. Dili ba magkani siya makaya sa mga sakto lingkod na og edad? Unsa na lang ang mga bata na immature pa ang ilang mga pangutok? Pili mas na ready sa inang commitment. So kung makita nato, ga-indicate gali ang mga asawa, dili na yung hadlong musumbong kung sila na abuso. Kami mong gulili na mo ginatatang makumulagan ang krimen, murabi kao niyo ka na masahin na, uy, dagay krimen. Mas maayong na makita na ito, ang dagan na rin nakabalo sa balaon. Dagan na rin nakabalo na, ay, abuso din na, hindi kinimawang lihim mo sa ako. Daghan na po ang nakabalo, madagay mo laban ng ikaw, biktima, kasapat pang abuso o explanation. Next page, please. So, kung makita na ito sa recorded incident, ang pinakadako ang krimen against sa mga bata is ang rape incident. At pinakip na po ani ang 7610, acts of lasciviousness. So makita na ito, madaghan kayo minor de edad na biktima sa pagpangabuso. Muna, very important, motor istorya na overheard na po, sorry kay Monsir na. Chata magbunyang, atong uya, batanon kay anak-anak. Pakasyan na lang. Sorry, sir, ay sagahan ka mulaan. Kung ang inyong uyab is 16 years old and below, isang magpakasyan ng inyo, you will be charged with statutory rape. You know what statutory rape is? Walay bail. Diretso preso. So, dili ka ka pwede mo iyon nga, ay, bata ka na mong iyon. Iyak, kaya mas hindi ko. May lang ang matayinan mo, madali mo ma-report. Pero napagin ko yung bad news, anak. Isa nung hindi na ma-report ka ron, kay wala pa siya sa saktong pahidaron, malay niyo naman, pag edad niya 20, nakaroon ako na siya ma-report. So pila naman nakatuig, 16 siya na uyab, ma-report siya pagka 20 niya, upat lamang katuig ang nilabay, dawatong paghihapon na naman. So, kaya ang prescriptive period sa rape, 20 anyos. So pwede ka ma-report 10 years after, 15 years after. So, di yun kasi tinadapita. So, hindi yun na lang tuya mo ng minor data. No? Klaro na ta? Okay. Next, please. So, sa 1962, Bausil, kaning Bausil, sa kadugay na kinapo ang pamulis, next station commander ko sa Bumwa, nagamit na yung mga incident na magka-amigo, labi ito magka-umma, kanang na-respondihan na nato ang bang na yung pagkahuman, ang hindi mo naman ang suspect, ang polis naman. Pinatangin ko naman sila. Pero sa tun niya po na ito, no? Kaya hindi yung mundang ang polis o respondihan ko niya na ay magsumbong sa amin. Nasumbagan siya karon, nakagawas yung bala pagkahuman, nasumbagan siya outro.

0: Muris pundi gihapon ni. Unya ang madayunan mo, sir. Tugawas gihapon sa warat 1962. Pag naay warat, iserve sa polis ang warat, preso gihapon. So, ma'am, managit pa ba tayong asawa din na tita? I hope wala. Nga, hindi ba lang limited ang atong pagtong abuso sa atong asawa sa pagpangkil? Natay gitawag ng psychological abuse. Natay gitawag ng economic abuse. So, bantayan yun na ito. Mabito ang akong bana pag gusto ko ni Hilton nga na lison. Ah, himaw sa balaod. So, makita na ito, kanita na nga report based ni siya sa among siras. Dili na mo pwede tabunan. So, ako i-inform sa inyong mga sir. Ibutang tanay, nagsumbo, nasumbagan, ugbana. Niya ito na yun ang asawa sa ako pagkabuntag na, ma'am, maluoy ka, ma'am. Ako, ma'am, saba ko, ma'am, mas malay mo nang siguro nasumbagan ko. Sorry kayo, ma'am, ha? Kaya mas na-refer na lang ako sa prosecutor's office, di ka na lang mo pwede makuwi ko. Di na yung pwede dula-dula ako nga rin, ano yung butang. Dili mo dito out. Kay kami abuso kini, exploitation kini. Amay na ito masabda na ang PNP po, ang atong social worker, katrabaho lamang sila yung nabaw. Sa niya mo kalipay sila, naman priso ang bana niya, di ba? So katrabaho lang din sa among dapat at huwag. Malain mo rin nga, ma'am, nasala na mag-bumitong ni Audi, ma'am, ano na ako man siya yung harap? Dili mo magpasabot, nag-amigo na mo next week. Di na ito magpadayon ang lipasaka ko complete. So, klaro na ta? Okay. Next page, please. So, unsa man ang atong interest sa kalimutan ng pag-abuhato na ito? Ano na ay mga kalimutan para protektahan ang mga bata? Aron nga maprotektahan na ito ang ilang safety, ilang tingog, ilang dignidad, o ilang development. Usahay bitaw, hinuon na natong matiyo-tiyaw nga, ah, giniyag man ito siya, o giniyagan man ito siya. Kaya kami mga gaedad of 18 years old and below, wala pa rin sila sa sakto nila ng maturity. Walang gikinahanglan yun na ito ang supervision sa ginikanan. No? Mag-una kita sa ginikanan, hindi matabang ni teacher o monitor o kinsa iya sa mga estudyante. Kaysa isang classroom, daghan kay estudyante. So, kailangan na po ako mismo ginikanan po. I-monitor na ito itong mga anak. Isingit na lang po na po dili ako itong mga incidente na gagahita po sa laing lugar, di ba? Itong makita na ito sa unsan, may gagahita po sa online. Tungon isa anak nga, among nakita ang marasun, dili man sa tanan. Kung dili din na ito, mamonitor ang atong mga bata, wala na nakabalo, asa na? Unsan na ilang gagawin, kinsan na ilang gagawin. So, amay din na ito mabantayan atong mga anak. Kaya disagwiling pa ang social welfare officer, PNP, nga mag-responding, we cannot cover every inch of this province. Mabit ang radako kayo ang among pagpasalamat nga na among mga tribal leaders kaya isagin mo sa mga tabang sa amo para maabot sa amo o kung saan ang nakahitabo sa inyong lugar. Kaya mabantayan ninyo, di magiging masakop sa mga polis na binag ang inyong lugar. Tabukong maunsa pa ako na natulit mo ni anak ko. Lalo mag-ibay ang balay sa uban na itong mga igsuro na mag-ibitos mo niya palayo. So, bago kayo ang tabang sa tribal leaders na makahatag sa amo o mga facts of the case na din sa amo pagkanda o investigasyon. Next, please. So, ang kanina pagprotekta sa mga babaihan ng kabataan, this is our community. Labot tantanan. Apil tantanan. This is our commitment para to respect, to protect, and to cooperate. Next, please. O kung naamoy mga nalibalaan ng mga pakitabo sa inyong lugar, akong gipost, pwede ninyo picturean, mauna ang numero sa akong hotlines. Di may kinahanglan na musubo mo, apel na mo nga mauban dito. So, namay dagat sa ato ko na mahadlok, man may maapel, ma'am, kaya kasi kami na ang karambalikan ba. So, di may kinahanglan. Isuti lang sa amo ang pangalan sa biktima, pangalan sa suspect. Kami na ang bahala ng mukanda. Ang partner na mo ang atong mga social welfare officers para i-validate kung naabag yung mga pakitabo dito ng lugar. So I hope daghan ko na-inform na din yan dito sa mga walang pakabalo, pero pabalo ko ang right na manggil mo. This is just a reiteration, re-echo lang sa mga sumusunod na ito ang mga topics. So next please. Ug diha ra utok ang presentation sa Bukidnon Police Provincial Office. Salamat sa sa inyong panahon o niya bless us all.
1: KSP, Kalihukan sa probinsya.
2: Mga kaigsuunan, nataabot na kita sa usa ka labing importante nga bahin sa atong programa. Atong nadungog ang mga mensahe gikan sa atong opisyal ug lider, atong nakita ang kahimtang sa violence ug child abuse, atong nadungog usab ang papel sa atong mga institusyon ug komunidad. Apan karon, atong tubagon ang usa ka importante kaayong pangutana. Unsang yun ang giingon sa balaod bahin sa child marriage? Unsa ang kinahanglang mahibal-an sa ginikanan? Unsa ang papel sa atong elders and tribal leaders? Ug kung adunay bata nga na sa sitwasyon nga mahimong musangpot sa child marriage, unsa man ang angayang buhaton? Kini matubag sa pagbalik sa KSP after this break.
1: KSP, Kalihukan sa probinsya.
3: Madagway aldaw. Kini si John Michael T. Binayaw sa NCIP Bukidnon. Nasayod ba kamo nga adunay balaod nga nagpanalipod sa mga kabataan batok sa sayong pagpakasal? Kini ang Republic Act number 11596 o ang Anti-Child Marriage Law. Ubos ni ini nga balaod, silutan ang si bisan kinsang nagplano, nagpasiugda, nagtugot o nagkasal sa mga bata. Ingon man ang hamtong ng mga nakigrelasyon o nakig-ipon isip magtiayon sa usa ka minor de edad. Busa kami sa NCIP Bukidnon, padayon nga mag-edukar o magpasabwag sa mga mahinungdanong impormasyon aron maprotektahan ang katungod sa atong mga kabataan. Mahimo kitang baba o mata sa komunidad. Makihiusa, magpahibalo, manalipod.
1: KSP, Kalihukan sa probinsya.
4: Astagya na! Ako pala si Andy. Ikaw, ano name mo? Anak, kakailangan mo ba yung kausap mo? Not really, Mom. But please find the doctor.
5: Be careful, anak. May mga manloloko online, pretending to be friendly.
4: Oh? Kaya anak, be wiser than them. Anong gagawin mo kapag inaag ka nang di mo kilala? Sasabihin ko po sa inyo.
5: That's right, anak.
4: Always remember, hindi ka komportable sa kausap mo, sabihin mo agad sa amin para iwas ka sa mga posibleng manluloko. Opo, I'm be wiser. Anak, you're very bright. Kaya huwag magpapaloko. Kaya mga bata, sumunod sa inyong mga magulang. Kapag online, only visit sites or play games na approved ni mommy at daddy. At don't talk to anyone na hindi mo pa nakikilala. Mas mabuting ipaalam sa inyong parents or guardian kapag may strangers na nag-message at gusto makipag-chat sa inyo sa mga online games or social media apps. Always protect yourself and be cyberwise.
1: KSP, Kalihukan sa probinsya.
6: Strong, confident, unstoppable, that's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
7: Stay strong, be informed, get tested.
1: KSP, Kalihukan sa probinsya.
2: Baniho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA-4136 sama sa musulod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA-8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA-10913. Pagminti na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA-10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, o self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunay mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso o masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
8: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
1: Sa probinsya.
9: Ang kamunga naminaw sa atong tulwanon sa kalihukan sa probinsya o KSP. Dinhi na kita sa atong highlight karon nga episode. Atong hisgutan ang Fundamentals of Republic Act 11596 o ang Anti-Child Marriage Law uban ni Attorney Jean Yves R. Ledesma ang atong

sanción, sanción. Can you decide one or both? Or this word also includes informal union or cohabitation outside of wedlock. Pero bang technically, kaya ay bawal man di ay magpakasal ang may pagkaminong deidad. So, ato rin na sa ipag-ipon, kaya ay pala dali bawal. Hindi, maawang nga interpretasyon. Ang ginoon ka ng letter B, includes an informal union or cohabitation outside of wedlock. Kanang mag-ipon, live-in, isa or tuha, minong deidad, bawal siya ginapon. Next please. Ang loko lang, so sa ba naging pagbawal ang prohibited ating balaon? Number one, any person who causes, fixes, facilitates, or arrays a child, marries. Kung ikaw na kasabot o nagkasal na ang isa o sila duha minor edad. Dili itong mga bata ang kasuhan ha? Ang nagkasal, ang nag-arrange nga mag-minyo ang duha ka o ang isa o duha minor edad. O itong ngayon nito sa John Michael kanina, kung naman galing kuya, hindi pwede, dapat ipa-18 yun. Diba, son? Kaya. Number two, any person who produces grants, issues, and or distribute fraudulent or tamper documents for the purpose of misrepresenting the age of a child to facilitate child marriage or evade liability under this act. Kapag ka nga isa o silang doha minor ni edad, imong gitamper ng mga birth certificate pagkakaroon o gipag-histro nito nga late para mangyayon nga 18 na ang bata, pwede gihapon ka kasuhan ani nga balaod. Penalty. Prison bayar institution period. Ang sabot ana, magkabilang mo sulod sa 7 katuig, 4 kabulan, o isa kadlaw, hangtod sa 8 katuig, 8 kabulan, or 5, not less than 40,000 pesos. Kating penalty, 7 years, 4 months, and 1 day, wala kani probation. Kaya tinapas siya sa unong katuwid. Next please. One, facilitation of child marriage. If the perpetrator is the ascendant, parent, adoptive parents, dependent, or guardian, penalty must ask. So kung ka nang facilitate na para mag-video ang bata, ascendant, either lolo, lola, parent, nag-inikanan, or adoptive parent, mas taas ang penalty kung sila ng facilitate. Next please. If the perpetrator is a public officer, additional penalty. So, pag naayon pagka-priso, applicable penalty, dismissed from the service or maybe perpetually disqualified from holding office. Example, kanang nasa registrar, iyang di-change kaya para makikita dito na disyutso na isa ka bata. Pero sa tinuod ay kayo wala pwede disyutso. Appear. Ito na po purposes of marriage para makasal ang bata. Katong penalty plus tanggal sa trabaho may be disqualified from holding office. Mental perpetually hantot-hantot diri na na siya maka balik o trabaho sa gobyerno. Next please. Solemnization of child marriage. Ibig sabihin din sa ato ang ganoon na pwede mong kasal. Taghan, as again. Any person who performs or officiates a child marriage. Penalty, prison mayor is maximum period and a fine of not less than 50,000. Ikaw na kasal. Bisan ka malungka na ang isa o silang duha binuklidad. Fine. Additional, dismissed from service, may public officer, dismissed from service, may be perpetually disqualified from holding office. So, pwede rin kasal, judge, mayor, pastor. Kaya kung natula sa gobyerno, tanggal nga po siya sa trabaho. Kani number three, cohabitation of an adult with a child outside wedlock.

0: Kay dili man gyud pwedeng ipakasal. So ipon-ipon lang sa tani. Still, it's a violation under 11.596. And ato, two habits with a child outside wedlock. Nakikipon ang isa kahingkod sa isa kaminor ng edad.
1: Wow.
0: Penalty, we should make its maximum fine not less than 50,000 pesos. So, take note na, ako yung ipalik-palik ko, ang kasuhan ang idili itong mga bata. Kanilang isa, kung adult ang isa, wala kaya kailunhan at dapat lalaki ang adult. Kung isa kong adult, siya ang kasuhan. Kaya sa pag-ipon o pag-minyo sa isa ka minor di edad. So kasuhan kung hindi na minor di edad, kasuhan pa yun ang nakasal. Kung ang mga ginikanan mo ay nagtulog yun na para makasal, apil ang mga ginikanan. O kung kinsa may nag-facilitate para makasal ang isa ka minor di edad. Next please. Legal effect. Kung na ay isa o silang duha minor di edad, child, panahon sa pagkasal, void ab initio, invalid dito siya, sugod pa yun sa sinugdanan. Matong isumpa ni Sir Jim, daw na nga, ay sa police. Nga ako 16, nagpakasal, nagpakasal, nagpakasal, 20, nireklamo, kung ipakasal siya ng minor di edad, void yun na siya sinugdanan. Dili siya valid. The action to all defense for the declaration of absolute nullity of child marriage shall not prescribe kung pasabot di isang pagpila na tuwing ginabay. Kung ligon ang baba, ang bata na iyak ipadeclare na invalid yung nakasal pwede. Mali ba pasabot sa atas na prescribe? Then Article 52-54 of the Philippines are governing matters of support, property relations, custody. Sa support, sa pagiging pa invalid, ang ginikanan mo, support ka siya sa ilahan na. Tumali na kasal, imbalik siya, pero support ka po. Property relation, taas-taas, ang mas mo dami. Then, any sa custody of children, sa according to family code, 7 years old below, priority sa mother. Dili po sa inyo nga sa mama, priority ang mother. What if lugar na kung dili, yung bakaya, buhig sa mama, di ba? Pero nang isa ka kaso ang inatabot sa Supreme Court na nangyay desisyon na dito ihatag ang mata sa iyang custody, ang mata mo ni-declare na kung dito man galing ko sa akong mamang paingon, may pagmamatay na lang o maghiko ko. So, ingon sa Supreme Court, dapat yun ang tanaw una is ang welfare sa mata. Next is, child marriage, murakas kahit na niyo, is a complex human rights issue that infringes upon the rights of enrolling children in education, development, and freedom, and increasing other risks such as domestic violence and abuse. Ang nagawa lang, common, naman yung pinforum, pero mag-una na lang kung tayo, kasi ito yung malimitan. Common nga niya cancer, pagkandak niya ni sa mga symposium regarding anti-child marriage is limit daw ang authority sa mga dato regarding sa pagkasal. Wala. Ang equal na is nagpag-ibabaw pag-iakot because child marriage is considered as violation siya sa human rights. We are protecting the children. Diba na eh? Isa ka bandulo, press, hindi na ka sa equal protection, hindi mo na isa tayo, equal protection. So kung nang ka-equal protection, that's one of the bandulo, press, isa ang nagprotektahan na ito ang children. Nakita na child marriage is violation of human rights, muli nga, naanyan ikaw, kanyang anti-child marriage law. Then accordingly, kanina po, niingon, sa isa ka bandulo, example ni Sir J, na obey the laws. Ang sarto. Ngayon sa kanina nga opinalos, naman tayo balao ganito sa Pilipinas anti-child marriage. So, we are going to obey kay naman niya punta. Although not the self-governance, pero still, at tayo balao sa Pilipinas as a whole, we are going to follow the existing laws under the Philippine government.
2: Sa probinsya.
3: Daghang salamat Atty. Ledesma sa pagpasabot sa usa ka hilisgutanan nga kinahanglan gyud mahibal-an sa matag pamilya o komunidad. Mga minahal namong tigpaminaw, hapit na ta matapos sa atong usa ka oras nga pagpanag-uban. Apan, sa dili pa kami manamilit, gusto namo nga ibilin ang usa ka mensahe. Ang atong mga anak adunay katungod nga motubo nga luwas, respetado ug adunay higayon nga makapili sa ilang kaugmaon kung sila anaa na sa hustong edad. Ang pagpanalipod sa bata dili pagkontra sa kultura. Sa husto nga pagsabot ug pagpatuman sa maong balaod, mahimo natong mapanalipdan ang bata samtang atong girespeto ang dignidad, identidad ug kultura sa atong indigenous peoples, communities. Ug isip mga ginikanan, elders, leaders, educators, government workers ug ordinaryong miyembro diha sa mga komunidad, aduna kitay bahin sa maong responsibilidad. Mga kaigsuunan, kini ang atong espesyal nga episode sa Kalihukan sa Probinsya nga nagdala kanato sa mga importanteng mensahe gikan sa Indigenous Peoples Provincial Summit 2026 isip kabahin sa Indigenous Peoples Month Celebration. Atong nadungog karon ang nagkalain-laing tingog gikan sa atong provincial government, Indigenous Peoples leaders, law enforcement, NCIP, legal sector, DILG ug uban pang partners sa komunidad. Ug ang tanan nagpunting ngadto sa usa ka tumong, ang kaluwasan, dignidad ug kaugmaon sa atong mga kabataan. Busa sa tanan nga naminaw karon, hinaot nga dili kutob sa pagpaminaw ang atong buhaton. Sabta ang balaod, ipaambit ang impormasyon. Pakigsulti sa inyong komunidad ug kung adunay bata nga nanginahanglan og proteksyon, ayaw, pagpakahilom. Pangayo og tabang ug itugyan ang concern ngadto sa hustong mga awtoridad ug service providers kay ang bata dili lamang kabahin sa atong karon, sila ang atong kaugmaon. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon sa pagpangulo ni Governor Rogelio P. Roque, uban sa suporta sa 28th Sangguniang Panlalawigan sa kusog sa PGO Paia, ako si Fredeline Dragandang, daghang salamat sa inyong pagpakag-uban hangtod sa sunod higayon o panahon. May God bless the Province of Bukidnon. Inyong nabati ang
2: KSPP Kalihukan sa Provincia.
3: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras og istasyon. Daghang salamat.
2: KSPP Kalihukan sa Probinsya.
4: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito.

0: ang mga butika nationwide.
1: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marino, tori sa kong atlebo. 25, di ko na sakit. Dayang muto ni Emonso o Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangyay.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy! Ang sabon ni basakan ninyo primaryo? Ingon upting ulan. Nangigay malagi. Ang sakay hinungdan ani?
5: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang pa sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig, diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
6: Nangita ka ba di kalidad nga health and wellness products? Aduna na kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piniya ang kalidad. Piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imo. Panglawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay Nueben, Malabes City o Kinona. Kung sa painyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
7: Para sa instant energy, Premium D3. Premium D3. Ang soft gel capsule nga muhatag og instant energy. Tungod sa BCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga expert nga muhatag kini og instant energy. Mao nga kung pirmi nagluya ang lawas, mag-Premium D3. Mag-Premium D3. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may BCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot.

0: butika nationwide.
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4S Car Rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo, alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratul-tulon ang 4X Car Rental

0: at Scott Wash. Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene, Ochia, 55, Santan daw si Bo. Masiyok ang bumang piging gasiyok. Nang wakog mabungog. Kapag kaayo po, di nang wakog Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus po, bako kayo kayuhan po akong lawas. Bako ito kayo isatabang sa pantang lawas, ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Mura mo lang sa mana.
1: Thank you for watching.
0: Ay, nakwa. You're so great at today.
2: Dalawin pa.
0: Oh, nagaling kang sinog, mga baliwan po.
2: Hoy, Darwin. Ay, si Daria. Ay, malalang inyong baka niya. Kaya ka mga baboy.
0: Ay, malang sa.
2: Founder niya Oxy Oxy Pikong.
0: Asa naman si Aaron?
2: Outgoing, outpatient. Kaya ano si Panana pa si Wilma Wagino? Uy, unausa to, Master. Hello, Erica. Apa?
0: Kaysa na si?
2: Si Wilma Wagino, nga imong bitianan.
0: Kaya lagi makapainan na yung Wilma, makain mo na yung okoyoy o
2: apopo.
0: Apopo. Lagi kapainan ano ni?
2: Ano,
0: ano. Ang syempre mga mari, ito sa mga acknowledge sa dato.
2: Ato, ato, yung aklalit. Ato, mga katropa niya sa Maya General Center City nga nakwala. Uy, nabigol ko rin ah. Nabigol biya ang kwalo na dyan.
0: Sigura na naglinog diha ba?
2: Grabe naman na.
0: Wala, ano, wala na siguro na yung mga itlog diha. Kaya nangabugok
2: na siguro. Nangabugok na. Kala mo. Malang nagbanga-banga. Nagpinki-pinki ng mga kwalba. It may game.
0: Pero ang pinta ha. Itong yan po ang mga taga-Jensan nga. Unta din na na mulinog diha. Uy, sa Sarangani area. Kay luoy na kaya ito ang mga kaigsunan niya kay siguro sa galubat-lubatan.
2: Huwag yun. Malang amo. Ako amigo niya. Anong kabalukan? Ako amigo niya. Si Jeriel Rosales, kapitan diyan sa Bliss.
0: Maubak?
2: Diyan sa Kuan, diyan sa Barangay Bliss, diyan sa...
0: Dili mo na parintin.
2: Dili. Dili na mo na parintin. Kawala ko lang sa... Amalok ka? Taga Max-FM na pero Laminaw ka, XFM.
0: Ay, doon kami mga inga na. Ang kapag na si Diyan sa toa maminaw.
2: Ano ba siya sa Kuan? Siya Alisa Brad. Alisa Brad ka lang. Ibigyan ko ka na maminaw. Ano yung mga estasyon? Ay,
0: ipasira na lang nila na.
2: Ipunin na yung pamutang ka ni Wong Kwan niya. Ika lang yellow tag.
0: Na temporary clothes.
2: Temporary clothes. Siguro mayroon ka. Kwan mo lang, amigo mayroon ka na sila ni Kwan. Evelyn Sresahi.
0: Ay, mga Kwan na sila ka itong mga bats na ni Kwan.
2: Eh, Alma Moreno, ni Chichi Agbayani.
0: Oh, na Claire.
2: De La Puente.
0: Ang siyempre, mga maring, ito pong timbayaw sa makamahan yung buntag. Ang ito ang mga suki ka na mati ka rin riya sa San Francisco, Agusan del Sol.
2: Yeah!
0: Ang mga kaigsunan ng mga sampakikards ka ay karoon nga namati diri sa Davao City.
2: Aka, syempre, namina mo diri ay siyempre, manan ba sa Malay-Balay?
0: Wala pa.
2: Sa mga SFM Malay-Balay, Bukidnon.
0: Sa lugar ni...
2: Ni Michael Watson Walry Cabo.
0: Ayaw naman. Ganyan, nabi sa balita ganina. Ninot kay mga balita ni Michael. Mungkin yeah. Ang kabiliban kang Michael kay...
2: Yan si Michael, eh.
0: Kay Kwan kaysa ka ng... tribida kaysa sa balita ka ng Kwan. Hilingig kay mga balita.
2: Kaya na, marumamuram na sa ni Kwan. Ni Jonathan Lizariano.
0: Ano ba?
2: May meron ka naong ni Tagadiin ni Malipinyol.
0: Mamay, guro kang mga similias durian kang Jonathan.
2: Oo.
0: Labay mga liso sa
2: kanilang yung mga sanga. Bisa ugat lang.
0: Mga ugat? Alaman din yun.
2: Manahulot. Okay, simple. Napag-itulisan niya ang kakuan. Murang si Bandol. Si Rosto Villafranca.
0: Ay, si
2: Kaya kayo.
0: Kuan, kanang himsog kayo, murag marapon.
2: Ay, marapon sa kayo. Aga, siyempre, ang ilang buutan o ganang sexy o maghihatamon nga station manager.
0: Malalain si...
2: Si Inday Marie.
0: Sa palakpakan si SM Inday Marie kay...
2: Oh, palakpak.
0: Dakan kayo sa mga nakuha din ng mga kuan ba? Mga kanaganing
2: Sa'yo! Sa'yo! Nainag-chat rin. Master, mayong hapuntag di ha. Pwede ba ma-request o kanta para kanang What's Our Friends Are For? Kesa ba rin ako?
0: Kesa na gano'n?
2: Para rin sa taga Bukidnon.
0: Ayaw na kay kanana. Hadad na sa baboy. Bilig ikaw na nasa.
2: Napa di ini?
0: Kisah mana yung kagapang comment dari share ni atau
2: share ni? Oi, Bel Mawakin, oi, oh, sagot mo
0: bon. Bel Mawakin, kaya si Bel Mawakin sa pakikers dia kaya siya.
2: Kaya kaya, gamay na higit ang kulang ni Mamaring, ma. Biktihan ginan ni Mamaring.
0: Asa naman di ay? Doon lang yung pakabay na niya, o kuyoy o apupo.
2: Apupo, o. Sige.
0: Pakishare ato ang live kay live na nakaramang ay galas ato ang Facebook page.
2: Pinayin.
0: 107.1 Tagum.
2: Oo.
0: Nakita niyo ninyo ang amo ang mga beauty, kaoban naman mga tapay-tapay.
2: Yes, ang amo mga tapay-tapay kay pink o ganang isa kay Morena. Saan naman ay Morena ng ganang ubi cake?
0: Di mamut, kuha niya ako ang tapay-tapay nun ay. Dili na mo perform. Pusin ako doon mo na anak, mamura ganang ganang... Kita ka ng dunggan sa butakal nga kita ng anay?
2: Oo, mo tindong.
0: Mahal-mahal niya mo. Pakpak ang nga tapay-tapay.
2: Para siya ka ng hero nga Rottweiler. Pag makakita ka niya siya ka ng ingigunan mo taas ang dunggan.
0: Oo ba?
2: Yes. Ay, si Alalabais?
0: Hello, sir. Aba, nawala.
2: Aba, si Alalabais ang shouts katropang alam mga people, mga my friends.
0: Good morning, kang katropa.
2: Alam.
0: Sir,
3: good morning.
2: Oy, katropang alam. Ani natin rin, ladlad na.
0: Dito kay magdala po na si Butrayo siguro to. Ay, mani si Sir Adrian niya. Magdaster sa
2: akin. Ay, kabalo ka kasi kanawang alin niya.
0: Pinsan.
2: Kaya ang ginasundo ka dito sa JBS sa ano nga, no? Kaya si Ma'am Charo ang yung gisundog. So, si
0: Pagkakawa. Isa na Charo.
2: Charo Santos ba? So, karoon kaya nga ang kuha ng Alonso na magtahan ay ang iyang naong yun pagkahuman ma rin ba? Di man Charo Santos, eh. Wala na si Bilya Flores.
0: Agad ako si
2: Jimmy Santos.
0: John Lapos.
2: Hoy! Alalabain.
0: Ano sir eh. Ah, sige na mga mare. Ito nang welcome ato ang katropa okay kay adakan na kayo gusto maminaw sa ato ang mga maanyag na voices today.
2: Oy, gusto man ka maka-appeal sa calling. Salamat sa timba. Hindi mare, ikaw, si SM, hindi mare mo, kaya dili majukan.
0: Shout out ko, Madam Erica. Salamat sa pagpalit na pod og lamas pang sugba. Aba, ganun na si... Kasi kita yung pangalim mo, klaro nga nabis yung pangalim mo, Bita. Diyan sa may stall 781 sa Palingkis, Dakbayan, Stagom. Napalit ni Glamas ni Quintasio ganina.
2: Kama ba?
0: Kuhaan ganda ko commute ito. Mga labas nila lagi. Nakuha lagi sa ako. Ang wapo na ako nung kaayaw ko.
2: Bukay. Kita din mo ang mga pinkis-pinkis.
0: Ako ang tapay-tapay lang. Yung kayo.
2: Yung pa si Alala ba? Eso, pandamay. Ay, ano na din? Bay Alan. Ay, magkuha na ba? Ibalayo na ito itong tabagan kay Bay. Magkakit tabag na niya.
0: Kapaya na lang na.
2: Iyon, bayo at ta. Alam mo si Alad ba?
0: Ako na may ato ang member ron kayo. Nawa naman si Daria. Gi-cancel sa sec ang ato ang kuhaan, Gabi Group.
2: Alam si Alad ba? So, nani sa'yo ang pangalala niya kay Yolanda.
0: Ano ito ron? Nga, member ron sa PBB.
2: Sa puro...
0: Pabayot tayo. Pabayot.
2: Alam eh. Kanta niya, Bi. Kaya kantahan ako mga ex na ako, eh.
0: From Nabunturan, Davao de Oro, shout out, mga paring. Kang Master Inchikikoy, salamat kay Kang Inchikikoy. Kasi pa na si Master Inchikikoy.
2: Nabunturan, Davao de Oro.
0: Sa mga taga Nabunturan, ito ang mga pilangga na namati karon labi pagdiyan sa may kananay inda sa kuwan, inda sa highway.
2: Ani, kahoy o kahoy kayo. Si Kuan, siya nga, mama, hinungdan ko na sa... Ay, sa patyasa, kalay lang.
0: Ano
2: ba si Alang, kaya kita ko na hinungdan sa Kuan, ganing... Lalinog, oy, ginawa ko. Check.
0: Kining masunod nga kanta mga igal ato ni kanato sa Santon Plus Herbal Soap nusnusi ang galagom nga bahin sa imong kalawasan labi pa sa imong kinikili ilok og liog ingaman sa imuhang kigon nusnusi na ang Santon Plus Herbal Soap ar nga mohamis nindot na kayong kusnuton
2: wapaman rin check
0: Santon Plus Herbal Soap pabalit na sa mga parmasya butika nationwide kanga Dines Maglinte di ay Madam Erica nga Dines Maglinte shout out sa stall number 781 sa Palingki sa Dakbayan sa Tago. Maayo ang pagkisikisi, maayo ang paglagubos sa inyong mga radyo diha. Pakusgi Sir Dennis sa imong radyo B kay aron nga madungog pura sa imong mga kuan diha. Madungog imong mga sa imong constituents diha sa Palingki sa Dakbayan sa 781 stall mga higala. Jess, 28 na unsa man ni?
2: Kada isa ka kan. Dili ayo na, okay na siya. Isa ka lang may maring kay
0: siguro.
2: Ano ra bi?
0: Ano ra bi? Isa pa si nadaot sa isa ka
2: mikropono. Ano ra bi? Check. Hello. Mamagala. Check.
0: naaran.
2: Ikaw pa maring, isa ka pa ka may maring.
0: Asa isa, kini?
2: Ay, katong iyong ano ka na, check. Ah, ka na, ka na.
0: Sa pa ka nga, Dinis maglente, salamat kayo. Uy, alam na ba is watching?
2: Yes! Okay, muna!

0: Oke, selamat tayo mga people.
1: Kakaan ka sa Taga-Uska.
0: Ay, asan may mga Taga-Uska?
1: Good morning sa mga Taga-Uska. Ito ang presidente sa Uska, diyan sa Tagum City. Si Rick, Sir Rico Hermoso, salamat sir. Good morning. Kaano na dog form kay ginagmouse ka na tamal, makapilap ko na tayo
0: na maring. Ah, na day kayo?
1: Yes. Siyempre mga maring, ang itong oras, alas 10:31 na sa buntag. O ayaw kalimot ha, ang ito ang haplas. Ang itong haplas gabi, yung kaya niya itong haplas mga galagin niya, itong gitawag, o santon, herbal oil, sa mga dunay mga panuhot, dunay mga, dunay mga lisag, sakit ang batang, kiliran, tawag ang labad ang uo, haplasin na mga maring, ato ang haplas, nga santon, herbal oil, nga gihimo sa Yes to Health, mapalit na sa mga parmasig butika, nga doon mismo sa inyong mga lugar, basa.
0: Ano ba si Kwan ang alalabahin sa si Darwin Triba, dili na kabalo mo, patulid, humog na kayo, mga lihok.
1: Hello, oil?
0: Dari pa manay siya, Alan. Bay, dari pa manay siya, Bay Alan. Ikaw, dari ka, Bay Alan, man. Wala na,
1: di. Wala
0: na po na
1: siya.
0: Kahit na mag-smile, mag-picture tang doon.
1: Makatakta na po na siya.
0: Uy, nabili-picture ka din nga jump shot, katawa ka lang ka ng jump shot nga amba.
1: Bawa ko yung hawak.
0: Ay, talawa lang yung mag-picture ni Alan Abais niya. Kailangan kayo ko.
1: Okay, hawak.
0: Yes.
1: Kanaog, sir. Aprolin mo, kanaog sa doon ni Sir Briggs, dari Alan. Dire na siya kasi si Sir Briggs kapon dire na tanawang po si Sir Briggs.
0: Si Sir, ay wala si Sir Briggs. Ina si Sir Briggs sa line nga patanawa.
1: Ingin pa si good day youths, nakalili na po kakyuts Mickey Mouse Minion Master. Ay, nga pa si
0: Neil Jeff.
1: Salamat kayo din Luna. Hello mga maring naka Mickey Mouse sa Mangyod Rica kakyut. Aba.
0: Mauban,
1: mauban, sige. Sige, mga amigo nga si Lutsky Jampon. Ay,
0: sige nga ni Lutsky Jampon.
1: Sino ang buhok di... Di, di ay ang ulo master yung aba.
0: Aba.
1: Sige. Well, mag-share naman ako, boys and girls. Mm-hmm. Salamat kayo ni Mawel Majwakin, ha? Kanang, kuya, bagay ni Mawel Majwakin.
0: Hindi na lang siya. Siba ba kagsaadanan niyo? Manang makuha na siya. Manang malaki na siya niyo.
1: Siba ko na si Wilma.
0: Hindi mo bigtian.
1: Ano si Wilma nga kuha? Kanang, Dusipares din siya.
0: Dusipares o Tresi Bungking.
1: Kratista ka na si Wilma.
0: Oo.
1: Dinapay, sige be, request mo niya be. Sa mga gusto mag, kanang, inyo kaming ipitor niya sa itong mga kanta.
0: Di ka na. Kanang
1: edi
0: ka lang
1: kay kantaho naman ayo
0: po lang taas kayo. Ayun, taas kayo
1: ang mga hikot. Ang mga hikot dari adi on kay duga-duga na bining hikot.
0: Kani ang kuha kay katapan ni nga sako sa Burdagol duga-duga na ni kayo.
1: Wala
0: gom na kay kayo it begins wala na ni siya ang kanang Sir Gullias kadako color.
1: Picture ko no yatong
0: ay nailagit ka.
1: Pakitali ko sa expense siya.
0: Wala na siya Bangustin Day.
1: Kung kwa na sino na siya kahinog na.
0: Kwa na kayo siya. Kaya nga, basta kay makaiwang ka bang alam yun na nila. Sino na kanya na rainbow. Ang imo ako sa day mo ha ni ay.
1: Wala na, stress ko ano eh. Kaya marang siko. Kwan ka, di na bita na kwa na siya na mura ka na going to, kwa na siya, going to...
0: Nalingaw si Toti.
1: Going to, nana siya pagkalumoy gamay.
0: Si Toti, nalingaw, karelin siya.
1: No ba? Kaya mura po siko, siguro niya. Anak, gilbitaw.
0: Anak, matuog na siya. Silipon ako na siya, ngayaman. Sayang ka niya, kanang iyang bangag niya.
1: Siya. Mura na kumo ka na po.
0: Mura kumo ka na po. Silipon ako na siya ito. Sige na siya king gansa. Kaya matulog na siya. Magsige siya king gansa. Magkarelate po na lang.
1: Ang tapad niya may gansa po.
0: Bakla man saan eh. Bakla man saan.
1: Ang tapad niya.
0: Ang bakla. Sige siya gunin sa iyang nasuhaso siya. Nasuhaso rifle. Ang iyang tapad. Sige po panulubag.
1: Ipabor sa mga burag kumo ka na po nga mga.
0: May na lang. May na lang. Matagapan.
1: Yes. Ganun sa aming taon.
0: Uy!
1: Makadesidaro eh.
0: Ay, sigo ay si. Sir Briggs. Good morning mga maring ko guwapa. Sir Briggs ha. Kadang kay ko ni Sir Briggs ay kay ko kay ka nang. Mura mo ko rin siya kamahan. Kadang kay ko na niya.
1: Pinaplastada man sa misteriya.
0: Oo. Ayaw lang dyan yung gara-gara kay pambos mo ani.
1: Good morning kang Sir Briggs Flores.
0: Yes. Morning,
1: boys and girls.
0: Oh,
1: Sa mga nakaros Davao ha, walay pili. Boys and girls.
0: Uh-oh.
1: Good morning yung hurot.
2: Good yeah. Morning boys
0: yes.
2: And girls.
0: Yes. Siyempre diya sa may Boulevard, diya sa may Arcastillo, sa Barrio Patay, diya sa Isla Verde. Dribble ka sa may Bintal, Turrell.
1: Ito,
0: Asa dito sa Apuan, Kalinan.
1: Domingo 18, asa man ta?
0: Ay, tangi medyo hati, 18 ha, di asa may barangay Sentro Agdao. Ay, shout out ay kang Kapitan Rene Estorpe.
1: Ah, magkita-kita ta kay anong takna ang mga marin. Ako ay nakuha niya mag-duster kung talin to yan.
0: Ay, sige, mag-duster. Postal na lang Manong naman din siya ganang outgoing.
1: Di ka mag-duster na.
0: Na, di ka mag-duster, mga na.
1: Ito copy na ba rin sa sigay na itong form?
0: Dali lang kayo karili sa sigay na itong form. Hindi naman kayo magdodohang ba yun?
1: Asa, tangin mo rin, asa itong lugar, di mo kusuito rin.
0: Sa Barangay Sentro Agdao.
1: Tangin mo rin, kaya doon na may mga kuanda, doon na may mga sabakikers nga mga... mga paduwa, di ha?
0: Na may mga pasundayak, mga padula, mga pag-games, o mga pa-premio, o mga pa-prizes, o mga palipay, o mga happiness.
1: Dapat natin mga paduwa nga, kung gusto tayo pinakapaspas o dila, amoy mo daog.
0: O, kailang nga magkapaspas o dila ka ng tongue twister ka ng
1: Ato ang mga sampakikers yung mga senior dyan sa may mawang. Nagmanay niyo hurot na.
0: Mga kauban nila ni... Oh, kanan lang mga senior citizen. Aga, manginaot mi nga nasa sunod piat. Apilipod mi ninyo.
1: Ito ay mga senior ha. Ano kalimot sa pag-inom o Santon Plus Herbal Capsule. Ang box ani niya maring. Asuya na sa box o color.
0: Ang box ani kayo mga color maroon.
1: Oo.
0: Pero siya ako ng color sa mangosteen.
1: That's right.
0: Ana siya. Kay Santon. Santon ganyan ako eh. Basta yung kaga Santon, kuhan mo na siya. Anang, tawag mo na siya sa manoy, tawag sa mangosteen.
1: Mangostana.
0: Yeah, Mangostana El Santon. Garden siya na Mangostana El Santon.
1: Yes.
0: Yes, the queen of all fruits.
1: Oo, so, nakuha ba mga
0: children? Mga children?
1: Kung nakuha, get 1/4 sheet of paper.
0: Pass your paper, finish or not finish.
1: Before anything else.
0: It will be used against you.
1: Do not accept if seal is broken.
0: And before you open, smile only.
1: And not for hire.
0: And don't block the driveway because there's a dog will bite you.
1: Against the wind.
0: Against.
1: Ito na niya kataan ko kasi Nancy Camilo Partosa halak. Oy, nagkadugay, nagkagwapa. Ganyan si Aba.
0: Ay, kanosa niya, may wan na gwapa.
1: Salamat kay Ihagita na appreciate.
0: Na-appreciate yun mo ninyo.
1: Ano ang mga beauty is ay nagkakas. Ay, kasalamatan nila kuang today.
0: Ang mga hairstylist.
1: Sa Ken Barbershop.
0: Aba.
1: Ang Ken Barbershop, gipragyahan ni Ken Acevedo.
0: Acevedo, ang Ken Barbershop, no? Ay, mudawat din sila o galatandok o labada.
1: Mudawat din sila o
0: bloodletting, mag-bloodletting na din sila.
1: Kaya nag-accept po din sila o kanang gusto to na ay pabarang.
0: Oo.
1: Mubarang po din siya.
0: Depende, oo. Kung mag-gusto rin yung mabarang, depende na nga tayo mga kanya-kanya naman tayo Ray rin, ha?
1: Hoy, nasa na rin Ray.
0: Ay, si Ray Alinton. Hoy, Ray Alinton. Ikaw, ha? Hapit na mag-farewell ang uyot tayo. Kantahe sa my way, ha? Kaya hapit na.
1: Sige, farewell.
0: Kasi tagay mo yung farewell. My way down.
1: My way?
0: Hapit na siya
1: mag-farewell. My way, farewell.
0: Farewell? Pwede, farewell. Sige.
1: Farewell. Karong Lauchinko.
0: Sige.
1: Hindi pa si Nita Gabi Aguzar nga. Mga maring kalusada ilang hairband, bibo. Ay, katsada ilang hairband, bibo. Kaayo mo magisi ako.
0: Magisi ako. Magisi ang masamadaan.
1: Pugis siguro na. Ay, tayo ganun daktip. Hindi kayo magisi. Basig masabaki ka sa nang isi.
0: Malaki, mag-abot na dito sa Atabay.
1: Bato na kayo, mag-abot ang Red Sea o Black Sea.
0: Black Sea,
1: mag-abot na. Lain
0: Red Sea, Red
1: Sea o Black Sea.
0: Black Sea,
1: Ay, ang color, ano, kayo mo rin yellow gamay. Ay, salamat kayo nita, Gabi, ha, Agusar. Cute-cute na akong idol talini ba? Sige, yan na lang, eh. Go, birahe, master, kaya kita ng kanal.

0: Grabe nang ganda.
1: Grabe, makahilak daw si Maring Ray Alinton.
0: Ingat ba si Ruben Bunyaw, Heart Heart siya o Green, as in Sara Duterte kita ang yama.
1: Yes.
0: Anak, makahilak kan si Ray Alinton.
1: O gani.
0: Kailan si Camila Pagdol sa burnout na pod mo, wala ko kapaminaw sa bullseye. Burnout ganito. Ano na burnout, Manjong?
1: Ano na burnout, Manjong?
0: Ambot. Kalit raman.
1: Ada karon yang berat bagi apa tarajo?
0: Siga na.
1: Ah, siga na.
0: Siga na di.
1: Siga
0: na. So sa ano farewell be.
1: Farewell. Ikaw kata sa farewell.
0: Kapag kan tigo ba ko ni mapantaning farewell? Ato siguro na yung kantahan ng farewell be.
1: May kantahe.
0: Shout out Dol Tanini, lami kayo inyong balot sa Dika Mental.
1: Aba, salamat.
0: Pero gano'n kay balot pa dito.
1: Napagapon. Na ako pa to mawukin, ako'y magpakuradaghan.
0: Masa pa tayo mong balot ka nang
1: 100 days. Gansa na. 100 days na mong balot. Gumita ni mong pakaw, mo pa'y pagtugpa sa piso.
0: Iyan. Ito kung ito ako to balot ka katong bambu ba?
1: Ana, maglisod ka to.
0: Masa pa ito na anong yan?
2: Yesterday Friday, the kids cry. Of things we don't really just to want. We love for a moment and start to cry.
3: Good morning, boys and girls.

0: pinto niya, my goodness.
1: Ay, shout out dito kay nga. Ako pala kada si John Delibrias. Si, oh, first pala na ito lang so, si...
0: Nasundan naman ito ni kanta ana, Hulogi o Goodbye Girl by David Gatis.
1: David Gatis, eh. Aba?
0: Goodbye Girl.
1: Si, isa pala para lang kang Melanie Duran.
0: Okay, girl man.
1: Oh, girl man.
0: Pwede pa rin kang Ray.
1: Ray, oh, pwede sa si Ray Alinton.
0: Title ka, Goodbye Terry.
1: Yes.
0: Goodbye Terry.
1: Ay, ginawa ko.
0: Sige, bes. Goodbye Girl by David Gage. Good morning kang Ray Alinton, kang SM Ray Sura Vasquez sa mga taga XFM San Francisco Agusan del Sur. Sige. Good morning, katropa mga beauties, kang Josepina, Tinanbunan. Salamat kayo, Ma'am Josepina, sa mga paglilipir na minti. Sa mga taga-Bukid nun, sa mga taga-Aglayan, Ipasugo, sa mga taga-Talakag, at sa mga malapit na mga tika Rodriguez sa probinsya sa Bukid nun, good morning to you and good morning to you, boys and girls.
2: Good morning, boys and girls.
1: Kopya
0: dia, ada kopya dia. Nindut lagi dah siap. Ayo, stop. Dari ko. Siapa sih yang ada ngelain?

0: Salamat kayo sa...
1: Salamat kayo ni Bill Gates.
0: Salamat kayo sa nag-request. Ha? Sa nag-request ato katahat.
1: Si Alan Abaez.
0: Thank you, Sir Aim. Si Alan Abaez at si Sir Bricks.
1: Si Sir Bricks
0: Florin. At mga snappy kaayong mga kaubanan riyan sa XFM Davao City.
1: Ay, nabay. Nag-request si Sir Bricks.
0: Sa ba na?
1: Kwan, takay ko dyan, Kwan. Runaway train.
0: Runaway.
1: Okay, ganang lang si Sir Bricks, ano?
0: Runaway
1: train by Soul Asylum.
0: Oh, sige, Davi.
1: Takay ko na di abi, Mr. Operator.
0: Kaya parayang pinapagalit ni si Sir A. Kano mga oras sa
1: ako. Gani.
0: Sir Alan Abaez is all is what sing.
1: Ganahan kasi kwan ani si Sir mani paborito ni Sir Briggs.
0: Mabadi ay.
1: Okay, la check.
0: You know what a nice song.
1: I saw a backward.
0: Backward please. Ini ka tama sa mga ginato sa Santon Plus Herbal Soap. Ang sabon nga nindot sa herbal. Gihimo sa Yes to Health mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.

0: tama na kaya. Cervix, tama na cervix.
1: Ingan pa si Kuan Jiria nga si si Pina nga mag-request me o nga just one. O nga ipakapitan sab ni Alan Abais o
0: request all my life.
1: All my life. O syempre ang request ni Roldan Rocks. Si Pops Roldan.
0: Si Pops, man, si Pops ito. Magtagalog tayo.
1: Magtagalog tayo ngayon.
0: By Alan. Ano sa ito si Pops Roldan? Kaya isa pag-ilisoon yung atong atong antena. Mahirap na. Maliso yung antena natin.
1: Sabi ni Pops Roldan, Pops, pa-request naman ako ng count on nyo.
0: Try natin yan.
1: Balik natin mamaya, titirahin natin yan kasi
0: ads
1: muna tayo mga ano ba sa Tagalog yung maring?
0: Mga mare.
1: Mga mare.
0: Mga mare, o.
1: Yung paring, ano ba yung Tagalog yun? Yung paring.
0: Yung maring at saka paring.
1: Wala natin isipin.
0: Wala natin isipin yung mga ganyan.
1: I-promise namin sa inyo ulit.
0: I-promise namin na babalik kami.
1: Babalik kami.
0: Huwag mo nyo kami puspusin.
1: Huwag nyo kami nang atangan sa kanta at ako sa puspusan, ha?
0: Ah?
1: So, babalik namin, kantahin namin tong count on you ni
0: Popsy.
1: Ni Popsy. Oras po natin sa buong kapuluan po ng Pilipinas. 54 after 10. Kini ang XFM.
0: Exciting.
2: Usa ka ba na nasakpan si asawa ma? Nganay uyab nga dinis anyos. Ako na sa magsuta sa asawa. May dinis anyos na di ay. Ang bumot ay po nung higala.
3: Mga katupa, exciting!
4: Wow, guwapan ni Guloy. Dami kutis, ha miss? miss?
5: Ha?
4: Huh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapas ako na eh. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin
6: driver, kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Ay! Wala ka na maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas.
7: Mag-Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag of instant energy. Tungod kay adula kini taas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga adula tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasunod sa lawas, mudiretso sa atay ug mahimong instant na kusog. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santo Plus Coffee Mix.
10: Si Vivian, conscious dito kaayos sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung asahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santo Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santo

0: Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
2: Santo Blas Coffee Mix user. Atong paminawon.
3: Ako niya ay si John Chris, taga-barangay Dapco, Panabo City. Sukan nga, ipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa diyang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukan sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kabunggay. Mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion Inn sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet ug Enluilier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
5: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Nina Atenino, nilisa sa ganyang tibo, maayo ang Santon Plus. Maayo buha akong tulog ato kay hindi magpapatulog ubayo niya. Magkamatulog ko dugo na sa pagbalik atulog. Kung manabili ka tuwid na din kung makatulog bayo ang baon niya. Maayo akong tulog, magbango na good ko. Kaya to bilo man, magpapag-inong ko Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.

0: dari Ponsel, Papu Hiking
1: Hike. Selamat sai kanta, mga marim. Siyempre, grabe ka pagkakantao. Namuhi po si Wilma Joaquin. Kasi nga, seryoso na nga pagkakanta si Master Ay.
0: Ayaw kayo na na, Wilma Joaquin.
1: Request ni Sir Adrian na America, give it a request.
0: Wala, all my life.
1: All my life.
0: Tirahin na lang diya maring.
1: Tirahin,
0: Baka tirahin pa lang iba.
1: All my

0: all my life.
1: Ah, sige, pia. Ito na yung katawan niya. Para ni Kang Sir Alan Baez.
2: Kana?
1: Dili sa Davao City. O gubantang ang mga namati ka rin dili sa Davao City. At ito na yung ididikar niya. Ito kataha pa rin kaninyo mga maring. O yan, asa mang una ni Monan siya? Laro na sa intro ni Ay. Laro ko na siya sa Pakikars. Hindi siya laro ko.

0: balik-balik.
1: Merapanit nih. Merapanit balik-balik.
0: Thank you. Salamat guys to ang mga requesters. Ang mga nag-request pa sa kita ang mga
1: requesters. Ano man yung chance.
0: Siyempre ka ito, bago pa lang, di ba sabas nga pagkakanta mga igala. Sa maso ko yung giingon kanina, maring hakin ato ang kape. Tulo ka buk ilang kaping kapilian. Kung gusto silang medyo kanan.
1: Kanan may isog-isog kamay.
0: May pagkabutakal nga. Astigon gamay nga kaping angas kaayo sa ang baho pa lang, ang iyat pa lang aroma. Murag mapapasag din mo ang rayuma.
1: Correct. Kanan ang pagkakang nagidom na sa coffee shop.
0: Ay, masyarap pa.
1: Pwede na, o.
0: Sobrang pa kayo.
1: Pwede pa, o.
0: Dagang sa shit tayo mahurot.
1: Wala ka sa shit, doon ang kasunod, anak.
0: Tulog ka, ang isa ka vax kay, ay napulo ka sa shit.
1: Sila ka vax?
0: Isa ka vax.
1: Isa ka vax, pila ka sa shit.
0: Napulo ka sa shit.
1: Aba!
0: Pero kay napulo man, so dapat na is, napulo ka sa shit. So, ito ang premium D3 coffee mix ay the best lang niya kayo. Ganahan kasi Toto Richard ang ikan na kopi ha.
1: Ganahan
0: kapit sa ilang, kapit sa kuan di sa klinik ay kanang mo inom ta, mo inom, mapalit ko aga. San premium D3 coffee mix, lamik ay humot ka po guys siya.
1: Bisa si Darial. Si Darial pa. Kaya naman hindi ko saputon ko.
0: Si Tia Darial?
1: Oo, si Darial.
0: Karun, wala po ito kisapot. Kakakaon ko baka. Kaya
1: nakakaon ko baka. Oo. Hindi
0: ka palupig po ang bayot. Kaya masika, baka na sila tato ilang
1: Barbie corn beef na, ha?
0: Premium D3 coffee mix, mga maring, mabalit na sa mga parmasyong butika. Nga doon mismo sa inyo mga lugar, Andreas ang tago, mabalit sa ato ang Yes to Health Clinic and Pharmacy sa Door 8, First Floor M Central Building, nga doon sa Mr. DIY Paliko sa Palingke, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Doon libre nga check-up dito sa ito ang clinic, agikan sa Merkulis, katod na sa Bernes. Ay, karoon kay Bernes, parang doon.
1: Bernes man ron. So, sa ko man ito nabi kay Bernes man.
0: At naman ito, anya pangitaan si Doc CJ, ni Dura niya si...
1: Si Palangka.
0: Ay, comment pa lang ka imo ang Facebook diri abi para nga mapalo pag ka sa ato ang mga
1: constituents.
0: Mga kuan ato diri ato mga constituents. Well, madwakin shit never.
1: Aba, grabe. Kaming ti ana gini ni mo maning.
0: Trivida makinin si Will mawakin doon. Ay,
1: anong
0: dugay na siguro ni siya wala mabis-bisi
1: ba? Oo, ikaw yung magka-big tea ayun niya.
0: Kung sa basakan pa niya, kanang imbis kay nakuha na, kanang nagdabanay na ang kanang nagaswak na. Ay, nakuhaan man ka ng liki. Ito mo si El Nino.
1: Kung sa labrin sa basakan, kanang mura na siya ganang baki nga kuhaan ba?
0: Pagi sa unas?
1: Ay, nakuha.
0: Kung sa bumbil pa niya, nalarag ng dahon.
1: Nalarag na, maumay.
0: Nalarag ng petals, kaya wala na mabis-bisi. So, bis-bisi po siguro si Will mawakin.
1: Oh, bis-bis-bis po si Will mawakin.
0: Bis-bisa na po nagting uwan.
1: May pa man niya. Wala siya, may pa man. Malipay po nagting uwan. Ano, kaya mabasa. Ang ako, buhok.
0: Ang buhok niya. Hindi man siya magpayong.
1: Correct.
0: So, atong oras mga higala, 19 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Ay, naku, ato anong siguro liliyon niya ito ang swat kaagi diri, Abi?
1: Bibi, bahala ka. Bahala ka. Ano siya, bahala ka. Magpabigti na gini siya.
0: Ano ba si Mitsuro nga, hi mga bayot, ibundak ato ang kuan, profesyon.
1: Ay, ikaw Mitsuro.
0: Ibundak ato ang profesyon, sa hi mga bayot. Ano sila?
1: Kani si Mitsuro ang rabang kuan, di na magigta ni siya magkuan. Mayroon si sister yan, bigtiana na ako ni.
0: Makayong ganyan sa apo po.
1: Apo po. Ay, naku, sige.
0: Ikaw sa apo po niya, ikaw may mong pagkaon.
1: Okuyoy. Ay, naku, sige na.
0: Bahala kayo pa si Wilma Joaquin, ha. Bahala po kaoy, da. Sige. Ato ang abdel, ato ang tilon.
1: Kaya
0: magpakaon na ito, magpasalida na ito sa ito ang tulumanon nga.
1: Kung ako, ikaw.
2: Isusugan nga dili imo mapasa na ikabraso at aga na bugi pa da ning tulumanon. Kung ako ikaw katropa, kung ako ikaw katropa, kauba ng mga banggitang dramatista Maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakakaliwa pa nga po yung alpila.
2: Pag master Inday Tanini. Hindi lang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw katropa, kung ako ikaw katropa.

0: ako ang pagtahod kanin yung tanan. Labi na gina din mo mga ninyo mga maring. Maring Erika o maring Inday Tanini.
1: Wow!
0: Ako si Roldan. Nagpuyo din he sa may Mangkilam, Bagong City. Nako sa Baksanok nagpuyo. Nakikaan ko manan sa una si Master o si Kama Master o Maring Erika. Sa una Master, kaya parang kukag si Kinsa. Parang Master, parang naman kag naonsa. Mga Maring, nagpadakat ko diya sa inyong sibianan tungod gaya, tungod na niya akong problema karoon nga nagkabibani akong abaga karoon mga panahona. Tungod gini sa akong asawa nga si Aileen. Kaya kung asawa na ko si Aileen, hilig ka din siya ganang kwan ba, ganang mga salida nga mga Hollywood ba? Hilig siya din siya magtaratan ako ganang mga kwan, mga, kanang mga rated R nga mga salida? Kanang rated R, kanang kwan ba, kanang kung usahay, mamuhipoy ka? Mamaring! Kasi akong asawa ba, kay maglakot mong kwanan niya kay huwag siya pakialam sa mga tao nga na siya palibot. So kala nga, nakakat-on din siya o ganing sunod din siya mga IG, TikTok, kana mga Facebook, ano ba? Nakablog-blog po din siya sa siyang page. Hindi na ako isulti ka asun sa niya nga page kaya basic, no, masasabot din yung garahe noon. Wala ganyan siya pakialam kung sa'yo suoton mga Maring. Para masayaran yun ninyo kung sa'yo ibot, pasabot ani akong suwat. Yun ani mga pangitabo.

0: Brendan!
1: Oh, Lin.
0: Asa man ka?
1: Magkuhan ko na. Magkuhan sa kasuluyo. Kaya na ko'y pandayo. Dahil ka na ko'y magkuhan. Magkuhan ang tina.
0: Bindog na ko nabi? Sino mo lingkod?
1: Natindog na mo.
0: Nagbindog na nai ganyan.
1: Asa man suod mo?
0: Namato ko dito kung ano'y na mag-jogging ko.
1: Ah, grabe po rin kong kalaki, mangoy.
0: Baka ba? Saan ko ka? Ano sabi na ka na rin? Saan yung anong? Saan yung pinagawa yung jogging ko?
1: Kita ni mong kalag.
0: Saan yung tanawa na ba na kong suot o? Nakasando ko ka ng... Sabi ko nga. Saan yung nagsando naman ko niya? Nagsuot ko ka ng... Saan yung tanawa?
1: Nakasando ka ni Gano? Klaro kayo mong tutuyo. Wala mag ka nagbraso mong taong ko eh. Kagubtang tas mga laki niyo. Nasa may napits kapiton. Pagsuto
0: ko ito. Pabalik ko.
1: Pagjakit
0: ko. Hindi ko komportable ana. Usan ay ka? Ah, usan ay ka, Roland? Hindi ko komportable ana magsigong jaging-jaging ha?
1: Magkana na kuha ni mo sige. Tanawa ng mga kuhan ba? Mga dragon-dragon.
0: So kami lang magsigong tanawa ng mga... Ay, doon bilang ko si Tony Fowler, ha? Ha?
1: Banto, Roland. Kita-kita na naman sa pakikirin sa'yo.
0: Tanawa na mo na natural.
1: Huwag ka nag-karo ka, nag-cycling naman to Urga, pero wala pong kagapamanti. Karo kayo mong gano'n, karo kayo mong ang... imong aba.
0: Pero wala yung istorya, ha? Wala yung istorya. Kung di ka gusto, balik ko nito. Tara!
1: Sa mukta ni mo, dilig. Mag-ilis ba, ilis ba?
0: Tiyo, mag-ilis. Sama, huwag ka dilig.
1: Oo, oh, bango.
0: Tara!
1: Sa mukta ka niyo. Para aon juga sa mga laki ka na nasa kapitol.
0: Asa, problema na rin
1: lang. Sa crossing San Miguel. Samantara, tara.

0: de cuidar el jaque. Mira. Jaque, no me está puesto ese pantalón. Jaque.
1: La verdad
0: que si
1: ya puedo ser que me hagan. Más que me hagan.
0: Ngawar ko rin yung mga tao na nai-turno niya sa crossing, oh. Ah, agi ka rin na rin.
2: Get real.
0: Ngawar ko rin?
3: Sultana, eh. Ay,
2: mabi, okay kayo. Beklaro kayo man, o ba?
3: Buha kayo, bayo. Buha kayo binangka,
1: oh. Eh, bahala mo. Bahala sa mga problema na
0: rin. Ay, sakit rin. Iguan si mo sang puti. Laro ka ng dughan ba? Sundang kayo.
1: Kasi dyan, siya problema na, eh. Siya problema na, dyan. Siya kung dyan ka, parang mga kwanang pino mga hindi nagan.
0: Bubu. Boss, ati man na yung pagmasahero niyo, ay si Kikwan rin. Ito, boss.
1: Sa problema, kung ay pagkikwan ko ano eh.
0: Kaya kasi mga tao rin, kasi mulugwa na yung mga mata.
3: Tumabay, tumabay, matubang ang hot sa Volkswagen
0: eh. Oo, mga tubang.
1: Ay, tumabang ako.
0: Salita na ko, salita. Ate, di mahakong, di mahasalit. Meron man yung pawikan.
1: Masa di mamalima niyo, ay ano niyo, kasi nagkaroon dyan.
0: Ito ba?
1: Ha?
0: Pag-formal na kong suot, saan mo nagpag-respeto ho ng mga laki nga? Kaya mong nag-cycling ka ho, kaya mo, klaro kaya mong tinigbasan.
1: Kaya dito ito ka na halaw ka lang magpante. Halaw ko ka na lang braka, hindi mo kong mabalam
0: yan. Okay rin na siya, okay rin na siya sa balay. Tanya kaya naman tas publiko. Kasi nga yung natin katanaon tas mga tao na, imong dugan mo, klaro kayo.
1: Di man na nila mahikap ro dyan. Di man na nila magunitan.
0: Di lagay magunitan, pero pwede magkanilang... Pwede ba kanila pa naman sa mga sorpitang istanaw?
1: Problema na lang nila, hindi na problema na ako ay nausap kong kagod.
0: Saan man taong? Kapunog, saan man na yung kapunog ko? Saan mong gisabon ng puti kay Murugan?
1: Kwan, Chris Kinso.
0: Ibig si Motor ko?
1: Ah.
0: Oh, muto eh. Ah. Ngulit naman.
1: Hindi na ba, Jackie, pagkali ko?
3: Ayaw,
1: ba? Ayaw, ba? Abi kay Bernice, gusto ka majirjir, ha?
0: Ikaw, ba? Ayaw pag ano nang ilis por tarong may ulaw
1: tas ayaw ko pa nagi ayaw ko pa na Roldan ba ayaw ko but eh ha ayaw ko but eh
0: na nagjagging hinay kitikan pa yung Andrew
1: asa daw sa mga kasang kasi kaya ba nini si Jungjung ba nini
0: Jung jagging ka
1: ay ka Jung asa yan Jung
4: jagging lagi hinay ra kay awa sa Yorick
1: ay sa yun ba Jung
0: wala ko pati mo sinundong labay na pero mata na bilyon na sa tarasin mo
1: ninaig isang gajaging diyo ganun tampok mali kayo tampok mali niya kasagig mali mo mali garang tanawal kasi mo na
0: mo tanaw para si Moro awal awal mataw boss eh dyan tawa tawa boss
5: ah mo kung
0: tanawa
5: na
0: yung
5: kasawa
0: yan tanawa lagi tanawa lagi mo di sa mabasol kaya ikaw mong gaga tara mong ulit tawa mong ulit tawa ilis na ilis na ilis
1: tara try.
0: Storyar ko ta, sa muka gani mo, gilay ka pa santon ba?
1: Sa man?
0: Tingalon ta ka, kaning, tingalon ta ka, santon plus kopi mix, aron nga makasabot ka.
1: Sa'yo problema ni mo di ay? Ha?
0: Sa'yo problema na ko?
1: Anong inalaman ka sa kuhaya ko, alam na nga ha?
0: Ganon ka na imong lawas sa los, ipakita ni mo sa mga tao?
1: Napapukit ka makilang sexy mo ko, bro, kung si Elena Darna mo, tumbling pa mga ko. Ha?
0: Ha? Wala, wala, wala, kumiingon nga, dili ka, guwapa. Dili ka, siksik kayo ka.
1: Sige, proud na, ngayon mo kasawa, siksik kayo.
0: Mga ganing, gipilit ka, ipakaslan ta ka.
1: Sabi na problema na rin. Pagtakita na ako tato sa pao. Problema din ah.
0: Ayun, mamoy po yung badayin ko. Ayun, po, kita rin. Ano, hindi. Ako inghang nyo si Mumang. Ayun, sige, pataka rin pa siksiksi. Kaya kana na ba ito ang mga kanang kuwan na sila ni Hansi Lutzke? Makikita na, mamoy po yung badayin.
1: Problema na lang, problema na Lutzke. Problema na Lutzke.
0: Yung sawa mo na makita ang gani kuan. Ni kuan, sumpros mo ni mga bayan rin.
1: Ingit na siya sa kuwa kay mga din. Hindi mo na masiksi, ako siksi man ko.
0: Yung si Alan, makikita ni mo.
1: Si Alan, mais? Mahingon ko si Alan na, hindi mo mukha si Alan, kaya sarap na nang tanaw, pero hindi naman yung masigunda, kaya bawal na lang masigunda ng tanaw.
0: Diba?
1: Ang kuya niya, matanawan ko ni Sir Brex.
0: Tana lang. O niya, muna ko hangyo sa iyong bang, ayaw na sige. Okay na mas bahay, mang. Okay rin siya sabay man. Dito kung mureklamo man nga magpasangkit cards ka dito. Sa pakikards na suot ni mo. Pero ako lang ba? Ayaw po si Gawas kay. Mula wantas mga silingan dahi.
1: Grabe kay kabakat. Maka istoryal ako.
0: Hilak na ba rayong ka?
1: Ikaw lang kay kabakat istoryal sa kwan.
0: Para raman na siya mo. Aron niya hindi ka ma... Kay kapalupag ka na si Romeo Amogis. Masa makakita ka ba na siya ka na siksik ayaw. Bisa pag kalibang mo siya ba yun?
1: Tama na.

takot kayo sa kung sa maring. Dili pa istorya mo, hilang na yun. Pamungo na pala kong bakaw na. Ang agunga lang kong ipapamungo dyan, hilom lang eh. Dili pa lang mo kayo mga maring. Kaya nga, kwan ba? Dili ka pala mo butang sa lugar ng iyang pagkakuan. Ano ba ginunig ka pakita kay buti, siksim, ganyan akong asawa. Ganyan nga si, kwan nga, Aileen. Kani lang ang kayo nagagustuhan nila ngayon. Ako ang champion ko kay Dries sa kuwala ni Sukot kay Miss Dan. Hindi magiging mga nga gwapo, pero tama-tama. Kaya magkasugakot yun din noon eh. Pero wala, kaya kanya kong hindi siya magpakuwan. Hindi kayo magpasipangalan eh. Hindi magpapiriba. Hindi, sa katlaw niya na, niya ito, nahusyot mamiyo ka ng mga consumers balay. Muto nga, ato may palingki. Huwag na niya mga pakitabo.

0: malita na lang yung lamas.
1: Mukha ganyan ba? Lamas po.
0: Ano yung sa to dito sa stall, katong na-stall ganyan nga?
1: Sa 781 kay si Kuan nito ni Marato to yung lamas. Ikaw, bukas ang ginat na pagkagaling na ganyan, magsuot, ano?
0: Pipiksyot naman na.
1: Pipiksyot lagi? Laro kayo, bugdo kayo mo, ano?
0: Tanga ba mo ko ng panty? Ako yung ganyan ko, kung ganyan magpanty no, kayo makalago, may nagbuga, no?
1: Ay, nagunin mo, Aileen.
2: Tanaw. Grabe! Kita mo naman, kita naman, kapay, bay!
3: Grabe ko nga, wak, laro kayo, bay!
1: Lame?
2: Ano di lame?
1: Ay lang. Okay kay bay, lame mo lang.
2: Sige
1: kay bay, sige kay guwapo bay, pero ng bulado, ayo sige. Ayo sige, kuwan-kuwan diyan, mura po kay skin sa no. Bayong
0: taga. Sige nga, ano mo sa mga ayo, ano may malang tao nga.
1: Ikaw ba yung nun, isapot mo ko.
0: Ikaw naman sila.
1: Abi nimo kung gaglumpans ka, kapag pulog ng suot, walay mo sit-sit nimo.
0: Sa may mo alay, palingki. Yung kabalog ka rin ang palingki mo.
1: Kaya kapantalon ka.
0: Ako, magpantalon ko din
1: eh. Kaya balag ka si Uncle Dars, kung makakita na, mo, kung ano yung gula mo, pakpak na yung gula na po.
0: Asas nila. Si Will. Asas. Ano yung mga, ikaw ka rin mo eh. Ibu ka rin, hugar juga guna-huna. Ako
1: si Romeo Amugis, sige rin si... Sige rin si Panitsit, oh.
0: Sige rin, alam mo na, ano mga tao nga way mabot kinabay, sirang palpal.
1: Boss, papalita ko aning Bombay, boss.
2: Choy!
1: Boss.
2: Anong patol may aning mo, Choy?
1: Labay yung tagloy, Aaron.
0: Buseng, kung saan mo, buseng.
1: Boss, nakaikuan ganyang aloy, sa kilo, Bombay, sa kilo.
0: Ako man, TL Buseng, nililaloy, ah.
1: Ano man ako man yung kaistorya nung dili man kasi kung lubot sa kusawa si Tanaw do. Simbang ito,
0: simbang ito. Sa nila, kung tanaw sa kung lubot ko, naigwaro na po. Amat kay ma'am.
1: Kuwan, giigwad po
0: niya. Ano yan, ano yung dapi-dapi, ma'am.
1: Bana ko niya, ha? Bana ko niya.
0: Sure, ha? Sure.
1: Lami, dapi-dapi.
0: Sorry, boss.
1: Tingalo, tanaw ka niyong Bombay nagko.
0: Dara buseng, dara buseng.
1: Pila man tanan?
0: Dara buseng, ha?
1: Pila man tanan, ito tatalo ko, no?
0: Tutip teh.
1: Ya, irambol pa na.
0: Irambol, dab. Seruet.
1: Bayari, man. Ako yung kabayari. Di kasi kong likod. Di likod ka na ako. Kamutan ako ning...
0: Buseng. Ayun, pasalibod na limong kod. Ma'am, bayad ako, ma'am.
1: Bisa bulong yung mata, no? Masipot na juga dari, no? Bayad na ko.
0: Salamat kay Buseng.
1: Get the chains. Okay, darap kita sa unahan. Kamu nggak semuka gini, begini tapi awal loh, nak kita nana
0: kembali. Siapa kerudan?
1: Kita nana kembali sini aku mengaku ano. Ikan kamu nggak sih kayak awal pernah suhu, tiga apa paling kibra ya?
0: Maka saku ang apa mana aku bertabli mengkuani? Sedeka.
1: Murah maka mau jute sejiti.
0: Saya aku bawa kerapi kayak apa kakuan bang, kerapi kayak apa kak. Kuan lah kau mengkuan, main pada saku ah.
1: Awal loh, karena yang tahu tentang suka tato. Awal kado. Nanti guang nama gino.
0: Ay, pag sige ginanan sa kuwa ba? Pakulang-walang ko ni mo ng maligyaw kuwa no. Maligyaw kuwa ng kanang asa ka niya. Walay tao niya? Walay tao niya? Walay tao? Ang kurata naman dali niya magiging tugsuod, oy. Niya na kayo lang kuwa niya. Lali pa si... Dala.
1: Lansunin si Green?
0: Ha?
1: Ayaw ba?
0: Si Kwan. Sigirin niya, sigirin. Tarao.
1: Kama, tama, muli tabi. Semuka gani mo. Muli ta.
0: Sa mga bisyo na may.
1: Yung kanya ka, kumanda ka malit. Dito magpamalit. Ano yung lakihan eh. Eh, samukay ka yung mga tao dito. Sa tarang-tarang sa'yo. Muli tabi.

sabot na niya kung asama mga maringkay, sahay makita na ko ni siya nga ganang mag-tiktok. Murag ha, murag ko na siya maring ba, ganang hudunan niya, itanan niya nga, yung sapot ma. Parang magsuot siya, kanang nipis na kayo, naman klaro na yung ganyan ng mga pasas ma. May buo na lang ko mga maring, nalagang kayo magpadala siya og mga regalo, magpadala og mga kuan mga maring, mga pagkaon. Kaya rin mga followers niya mga maring. Buto na isang kadlaw na mga maring. Gusto niya siya mag-gym? Ako dito ko masagot kay, yaba dito kong, paro na, bugsom dito kayo mag-gym siya, ako di madyo ko. Puto ko na siya kisabayan sa gym ko kaya parang ako siyang bantayan ba? Huwag ina ni mga panghitabo.

0: uban siguro yung maling kagihan, iba?
1: Mayroon ang gugugin mag-gym. Sabi na yung babano dere, alam ang lang tao.
0: Okay, ang kapanon ko nimo. Sa puto nung gawin yung gawin ko, nawara ka na suot nimo.
1: Sige na, dahil nga magsuot na mag-gym naman ko nga.
0: Mag-gym lang, ikaw nga.
1: Ako lang yung kumpuson, oh. Mara nanig ko na kumpuson. Ako pa rin sa kumputo yung kumpuson.
0: Naman yung mag-gym nga. Ah, makita na ko mag-gym kay Gorman. Ganang fit man kayo lang suot. Ibu, araw ko, no? Nag-spaghetti ka, hiwa ka ng bro.
2: Hello. Hi sir. Hi.
0: Boss, kanang instructor ka din sa gym.
2: Oh, ako din si Mr. Lags.
0: Matura kay petite ko mo bangga buko na may kumuntil.
2: Buyaks.
0: Sir Buyaks.
2: Ako nga gym instructor din sa God Hago Fitness Gym.
1: Sir, pwede ko din mo tudluan sir kanang pang kwan sir?
2: Sige mo nga gusto nga mong i-improve madam.
1: Ay gusto na ko nga lang akong kala kong tiyan sir ba? Ako na gudin akong tiyan sir. Kapara gudin akong risa kong...
0: Kasubi ka mo taon.
1: Sir, kapara gudin sir.
2: Ayaw lang sa sigo.
0: Boss, kapa po siya. Tanawa lang.
2: Kung mag-gym ka madam, kailangan lang yun na nakay mga kwan, mga equipment sa gym. Pero kanay mo ang kuha niyo, grabe, ba mo kay bra, madam?
1: Ay, di ko kanay mag-bra, sir. Eh, kay, igang?
0: Gidal na, bayan ako yung bra ng isota, siguro ni.
1: Ika lagi na kayo, Roldan, sa mangka?
0: Samo ko niyo, kay saldig ito.
2: Busing, ha?
0: Nakis sa pagkignawa mo niyo, bungutun niyo.
2: Busing, alam ko may problema ni Busing, kaya ana damang kong pangilana. Pero grabe po, madam, grabe po, madam, ang utaw na ko niyo, madam.
1: Saman?
0: Tora.
2: Murag, wag sa ganda panti, madam.
1: Ay, tama dyan ka niya, sir.
0: Wag yun, boss.
1: Ay, wag yun, panti. Kaya ko panti, kaya mong kwan manoy, maka.
0: Saan mo na, inaghayang ni mo daw, inaghayang ni mo daw ka ng... Eh, nagdambil ni mo na ako. Saan mo lang? Karo kayo mong kwan?
2: Sir. Yung
0: nanda, may tagtag.
2: Ay, sabala ka, sir. Kay, anad na kay Kwana, sir.
0: Anad, si Ilong?
1: Ayaw ko lang na ako ng kwan, good. Roden, samang ka? Nga mag-gym naman ko? Nga nagrabi ka, siloso ni mo ay? Masa ka lang, sabi yung gusto ni mo na ay? Kari patanaw nga ni? Problema na nasa coach o kung sa'yo. Sa'yo na makita niya?
0: Pasabot ko, patanaw mo na mo sila yun, ay? Nga, kura mo na!
1: Nya, sa problema di manila makuha na, di manila makunita na.
0: Hindi lagi, hindi lagi.
2: Sir, ayaw lang kayo kasuko, sir. Kaya di ba, igura mo kumunta naman na, sir.
0: Ayaw guniti, ha? Ayaw guniti. Magdirikos kay Lino. Magdirikos kay Matanaw. Magbibjo ko. Oh, live. Ikaw live dito sa gym.
1: Ayaw, talaw. Diyan, kani ko ka-concentrate. Ano ka sa gawas?
0: Magdiriko, mag-live.
1: Bawal mo nagtambay diri.
0: Mag-content ko diri.
1: Bawal mag-content diri, oy.
2: Sir, bawal.
0: Ikaw lang live na karoon diri sa gym. Oo, gawag ko yung masawa, oh. Siksik kayo.
1: Ikaw ba?
0: Ito man, ti.
1: Bastos ka kayo ka ba na, oy?
0: Ikaw may bastos, kaya ikaw may kasusota na.
1: Ikaw, tawag ka pa, kaya kita ba? Gusto ni siluso kita.
0: Gusto ni siluso?
1: Ha? Ikaw naman ito nasa ko tanahan, di ba nila makuha niya, di ba nila magkulitan na?
0: Ya, tanaw lagi, ya kay halos sa malugo ang mata. Awar ka, awar ka.
1: Kasi ba, di ka masupsup ka na kay, bini ka masupsup. Pasupsupan mita ka, di ka masupsup.
0: Ayan, pwede bulabo ko eh.
1: Kasi isupsupsup pa nila sa kutson.
2: Madam, desisyon na yung kadaan.
0: Ay, gano'n, okay. Panyas.
3: Ayaw, di ba?
1: Mga maling, wala ko problema karun. Kasi ang asa may mga do, magbiyahe may, mga do may ground town, hindi ko magpandi ni magbrani akong asawa. Kami lang yung tanawon mga maris sa mga tao, kay kalalingkod niya mga maring, labi niya sa park,

Bika-bika bini siya, kaya nang wala siya pake alam. Kita naman yung bugan, good. Yung maringo, saan mo na kunin akong asawa? Uy, biyaan, baka na kunin, kaya parang dito ko kagwantaan nyo, eh. Alam mo, masilingan niya, bisag wala, good, may... Kamala po sa mga sili, among balay ron mga maring, pero tinagong hawa na, ha? Wala na yung sagbot, wala na yung mga bagon sa gawas, kahit talagang yung mga laki dito, mga limpisa. Kung kamala, kung gusto ilang tuyo na ako, yung asawa, kaya gusto kay maraga, malipay sa kakita sa asawa, labi nang mamisbis, kaya hindi na mag, hindi magpanty, hindi magbra. Magtakas na yung t-shirt. Nakikaw sa mga maring, kanang ulan-ulan niya, maligo na siya ulan, sus, pero tinagahan ng mga laki dito, kanang mga silingan na lagi yung embaryo, mapot dito mag, magkandagan dito sa mga maring. Tujuh buah di tampaknya kuli nyubi sa awi buah kasi buah tuan aku dia mengasawa nga perti nalang unsa naman tau ni jawi maluoy mo mga maring tampaknya tau ko kay naglibong na jugo naglagot tujuh buah ni niya napay panti ni niya balitan aku pati sudas bulsa tampaknya kuli nyubi mapabot ko sa inyong mga tambag binilalang kutub Roldan.

0: aswa tampuno kagikan ka ni Roldan.
1: Oh, but, be- kayo?
0: Oh, but before anything else, no?
1: Yes.
0: Ako dang i-greet o happy 33rd founding anniversary sa ako alma mater da sa DMMA College of the Philippines. Oh.
1: Abad.
0: Sa Tampa Merchant Marine Academy.
1: Abad. Ingat pa si Roldan na rock sa Tasiko Sandoval nga.
0: Abad.
1: Tanaw ka rin si Roldan Popski. Salamat ka sa pag- pinaskuhan, Pops. Pagaling ko lang galag, pinaskuhan na. Sa daig. Tanaw ka rin si Roldan Popski. Salamat ka sa pag- pinaskuhan, Pops.

0: sana eh, naitambag dari si kuan biyahe ko pa oh, biyahe sa pa sa kinapawan si kuan si Papski.
1: Aba!
0: Amping maayo, Paps, ha? Amping kaayo, as lingilingi, ano, mga hames, at mga teleskopi.
1: Ay, kapit sa kuan, Paps, sa kapilat.
0: Ay, di ha, pamagi mo sila. Katong kita, wala kita kahapit lagi.
1: Wala tayo kahapit, pata dito, pero lahi man to.
0: Sabing kahan to sa parintin ni Paribo mo. Dito. Sige, kabiyahe ko na si, paingon ko na sa kinatawan, si Roldan Roxa Stasico Sandoval. Salamat kayo sa pag, paminaw, Paps, sa pagliili. Santang kabiyahe siya. Dada pa yung mga laing, mga tambag, ala, tawag ka mo sa toang linya, 0966-306-9569. Osborne ako, mga maring, 0966-306-9569. Katong mag-uhay lang natapos ng programa, nga dibli kayong pagkagadrama, mga igala, tutok ka natin sa Santon Plus Herbal Capsule. Ang box, ani ang color sa toang box, sa toang Santon Plus Herbal Capsule, doon ay pagkamaroon, ato ang box, mga higala, ang color, ang Santon Plus Herbal Capsule, maalim siya sa nagraiyang ang mga balatian sa ang mga panglawas, makalimtawas sa kapait sa kinabuhi, mag-inom adlaw-adlaw ang Santon Plus Herbal Capsule. Gihimo sa Yes to Health, mapalit na sa...
1: Maputika, parbasas yung mga lugar.
0: Da. Sige be, sige be. At magmamatunan ko na rin mo ang tambag, Master, kaya kamay kapasiugda ng dramahan eh. Mapamay ka panambag dali ha. Pero ato pabutot nila ang mga tambag while gatambag ka sa mga nga di basta-basta nga tambag master inday tanini. Nakita ba nimo ka kuan garo? Klaro kay imo ha mga kuan ba? Imong cliblets nimo oh, nang kuan kaayo. Kanang murala daw sama, murala kag si kuan, mura kag si
1: kinsa.
0: Ato ang nga kanta gani si mura kag si Fergie.
1: Oy, la kanta sa
0: Big Girls Don't Cry.
1: Oh, pala na sa mamalas sa si Fergie. Si Fergie.
0: Si Fergie din na siya.
1: Si Fergie, yes.
0: Din sa Fergie.
1: Kaya Fergie, kung kwan. Habada, paliyara na. So,
0: sila.
1: Ato nga kayo, alas 11.50. Pero tambangan na nato ni Maring.
0: Sige daw.
1: So, kung ako, ikaw ni Moral, dahil, no? Basta hindi lang na siguro ng mga asawa, balubahan nilang, pero, siyempre kayo, no? Kaya makita, magundang kwan, ang iyang mga gingi-gingi di ha, yung mag-brown.
0: Ala, eh?
1: So, istriyahin na ninyo, kaya, yun, pasabdo na nimo siya, kaya, dapat mag-respeto siya sa imo, ha, do? Kaya, di sir, magkaayo, do, asawa ko na nimo niya. Dapat nimo kita siya, ay, padaog kay, ikaw may bana.
0: Kaya, dapat ikaw di mag-kwanta, dili man tanan nga ikaw mag-desisyon, pero, majority sa mga kuan di ha, niya nakabala man po ta nga kanan, di po maayo, so, dapat ikaw maka-desisyon juga, ana,
1: kanan,
0: Roldan.
1: Kung, sa imo tanaw, pwede na magpasiksi siya, basta magpantil lang siya, mag-bra. Okay na siya.
0: Okay na
1: yun. Hindi ko siya pantala. Kung hindi ko siya magpatosin mo, ako niya, gantos ka, pagbuwag mo kita!
0: Nagani ko'y kaila na siksik ay halos namintana na tong kuhan, namintana na tong pawikan. Pero, at ipamanti lang po siya.
1: Okay, ra.
0: O, mabuk kayang short.
1: Pero na panti.
0: Ka-spaghetti siya.
1: Makita na lang kuyo, ay panti. Sama na nimo.
0: Likod maayo.
1: Hindi na maayo na.
0: Likod pala nagmanok.
1: Sa, alam na nga, Roda, no? Kung ako ikaw, kung hindi mo makasinabot din siya mo sa iyo mga angyo, nga, wala na, why problema magpasiksik kay normal man na siya, pero miwala na siya panty way bra, kung hindi ka po na siya magpatos mo, biyae do. Ayaw yung stress mo kagalingon, kay kung stress mo na, magsakit ka, atakihong ka, matay ka, sama na nimo. Loy kay ka.
0: Nababago pa ng biskwit.
1: Pagtanaan mo na yun. Isayin mo, pagtanaan mo nga. Mura na ka ng, for example, ka ng, kung ikaw po naman, for example, o, katakihong ka. Iba ko malayo. Kino nang ginanin mo yung mga sakop ni mo nga. Kung talagay ko sa'yo, kung namati, ila AIDS, ha? Kung ano, AIDS lang, call. Eh, alang halang.
0: Tarawa lang mo.
1: Parawa, tarawa ko. Tanawa na ko na yung imong kanu. Pagkani ko namati, buhay pagkani ko, si, walang, buhok-buhok lang short. Mo na nga, para di may lagdag lain.
0: Sama na ang uban nga, di man na mo respeto o
1: kuhan.
0: Naman sa kanta nga, don't for
1: it. It doesn't matter at all. Lala. So, no, salamat yung lahat sa imong pagpunangan. Kaling siwat, di mismo tulumanong. Kung ako ikaw.
0: Hantod, Lunes po, kita magkauban. Sa kausap ba? Good morning. Oh!

0: ang ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mapawin ng headlines sa Ditsaden Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Satisfaction rating ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. lagpak pa rin ayon po sa SWS survey.
2: Arraignment ni VP Sara Duterte sa grave threats case muling ipinagpaliban.
1: Matinding El Nino, posibleng tumagal hanggang Pebrero 2027 ayon po sa World Meteorological Organization.
2: Supply ng bigas at karne sapat hanggang matapos ang holiday season.
1: DOTR maglalagay ng bus-only lanes sa tatlong pahuning kalsada sa Metro Manila.
2: Sa balitang regional, pagbaba ng tsansa ng pag-ulan sa Negros Island region dahil sa Super El Nino inaasahan sa Nobyembre ayon sa OCD.
1: Balita international, mga katropa, kindergarten at medical complex sa Saudi Arabia nasira. Natapos tamaan ng debris mula sa missile.
2: Sa balitang showbiz, Sofia La Forteza babalik sa cat's eye sa susunod na taon.
1: Sa sports, senador na babahala sa posibleng pagliban ng mga Gilas Players International Tournament.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalin na po tayo ng Biyernes, October 9, 2026 live mula sa inyong XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin din po tayo na napapahinggan sa ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. XFM News Nationwide.
1: Una sa mga balita, muli pang bumagsak sa negative 11 ang net satisfaction rating ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. nitong Setyembre. Mula po sa negative 7 na naitala ng Hunyo. Sa latest survey ng Social Weather Station, 35% ng mga Pilipino ang kontento sa kanyang trabaho. 46% naman ang hindi kontento at 20% ang undecided. Pinakamababang rating ng Pangulo sa Metro Manila na negative 27, kasunod ang Mindanao sa negative 21 at ang Visayas sa negative 13. Isinagawa ang survey mga katropa mula September 21 hanggang 2027 o hanggang 27 sa 1,500 na Pilipinong nasa hustong gulang. Samantala, lumabas din sa survey na 53% ng mga Pilipino ang hindi nakapanood o nakarinig tungkol sa State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Nagtala rin po ang talumpati ng Pangulo ng negative 11 na net believability rating, mas mababa sa negative 3 noong September 2025.
2: Hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas maraming dayuhang mamumuhunan na magnegosyo sa Pilipinas sa layuning lumikha ng trabaho at palakasin ng lokal na industriya. Sa kanyang pagdalo sa Forbes Global CEO Conference sa Singapore ngayong araw, kasama si Steve Forbes, sinabi ng Pangulo na layunin ng pamahalaan na palawakin ang pamumuhunan, gamitin ang mga bagong teknolohiya at gawing mas competitive ang bansa sa pandaigdigang merkado. Binigyan din ni Marcos na mahalaga o dapat magbunga ang mga pamumuhunan ng mas maraming oportunidad sa trabaho at mas magandang kinabukasan para sa mga Pilipino.
0: XFM News Nationwide.
1: Nakipagpulong din po katropa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Finance Secretary Frederick Goh sa mga opisyal ng FedEx na si Richard W. Smith, Airline and International President and CEO, at Salil Chari, Asia Pacific Regional President. dyan sa Singapore nitong Webes. Tinalakay sa pulong ang planong pagpapalawak pa ng FedEx Clark Gateway Hub sa Pampanga na inaasahan po na magbubukas sa ikapat na quarter ng 2028. Inaasahan ding mapapalakas ng proyekto ang kapasidad ng bansa sa international air freight at specialized cargo. Gayun din ang pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga micro, small and medium enterprises sa Pilipinas na maabot ang pandaigdigang merkado.
0: XFM News Nationwide.
2: Muling ipinagpaliba ng Quezon City Regional Trial Court ang arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats ngayong araw dahil sa mga nakabimbing motion ng kanyang kampo. Ayon sa abogado ni Duterte na si Attorney Paul Lawrence Lim, hinihiling pa nilang pag-isipang muli ng korte ang pagtanggi sa kanilang motion na palitan ang hukom na humahawak sa kaso. May nakabimbing din silang petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa mga naunang hakbang sa kaso. Nakarakda namang sanang basahan si VP Sara ng 3-count grave threats case kaugnay ng kanyang mga pahayag noong 2024 laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon, hindi muna inilabas ng kampo ni Duterte ang bagong petsa ng arraignment alinsunod umano sa tuntunin na nagdilimita sa paglalabas ng impormasyon tungkol sa kasong dinidinig pa ng korte.
0: XFM News Nationwide.
1: Ang prosekusyon, katropa, kanusyon ang paglalantad ng depensa dun sa confidential na LOA sa impeachment trial day 36. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
2: Kinwestiyon ng prosekusyon ang paglalantad ng panig ng depensa sa mga letter of agreement o LOA na itinuturing na confidential sa day 36 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nangyari ito nang tanungin ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer si Bureau of Internal Revenue Office of the Commissioner Chief of Staff Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez tungkol sa mga dokumentong ipinakita sa screen. Ayon kay Prosecution Counsel Attorney Erwin Matib, ang panig mismo ng depensa ang nagpakita ng mga LOA sa kabila ng pagtukoy sa mga ito bilang confidential. Ihinit naman ni Ferrer na karapatan ng kanila kliyente na ilahad ang mga naturang dokumento. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM. 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na handa na silang magharap ng mga testigo sa impeachment trial habang tinatapos na ng mga taga-usig ang kanilang presentasyon ng ebidensya. Ayon kay Defense Spokesperson Michael Poa, susunod sila sa tamang proseso bago ilahad ang kanilang mga saksi. Samantala, nagpasalamat ang kampo ni VP Duterte kina Senators Bongo at Robin Hood Padilla sa paghiling sa Korte Suprema na repasuhin ang bilang ng mga boto na kailangan para mahatulan ang Vice Presidente sa impeachment trial. Inihayag din ni Poba na magsasampa sila ng petisyon sa Korte Suprema laban sa desisyon ng Commission on Audit.
0: XFM News Nationwide. Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Nanindigan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano katropa na patuloy pong babantayan at kukontrahin ng minorya ang mga maling hakbang ng pamahalaan kasunod din ng paglipat na ni Senator Mark Villar sa mayorya sa Senado. Ayon po kay Cayetano, maaaring magbago ang political alliance pero hindi dapat magbago ang paninindigan at tungkulin ng mga senador sa taong bayan. Samantala, nilinaw din ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na sariling desisyon ni Villar ang paglipat at wala itong kinalaman sa butuhan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gate ni Zubiri, hindi nangangahulugang kakampi sa pagkakasibak si Villar o walang sino mang member ng mayorya dahil nakabatay ito, dapat sa mga ebidensya ang magiging boto sa paglilitis.
2: Posibleng hakbang para protektahan ang kanilang political future ang paglipat ni Senator Mark Villar sa Senate Majority. Ito ang binigyan din ni political analyst Professor Antonio Contreras sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila. Anya, maaaring makaapekto sa mga desisyon ng ilang senador ang kasalukuyang political landscape at mga dokumentong inilalabas sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
3: I would like to believe that the voting in the impeachment is not the same as the alignment for majority and minority. When among the minority senators, may buboto to convict, and even among the majority senators, meron ang buboto to acquit.
2: Samantala, sinabi ni Contreras na maaaring makadagdag sa ingay at kontrobersya sa administrasyon ang pagbabago sa political alignment sa Senado, bagamat hindi niya inaasahan ito lamang ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng suporta sa Pangulo. Dagdag niya, inaabangan niya kung paano sasagutin ang kampo ni VP Duterte ang mga dokumentong iniharap ng prosekusyon sa impeachment trial.
0: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Sa iba pang balita sa XFM News Nationwide, katropa, ang babalata World Meteorological Organization o WMO na posibleng lumakas pa ang El Nino. At umabot sa pinakamataas na tindi nito sa Disyembre bago magpatuloy hanggang February ng 2027. Ayon sa United Nations Agency, halos 100% ang posibilidad na magpatuloy ang El Nino na inaasahan po maaaring isa sa pinakamalakas na maitatalang tagtuyot mula pa noong 1950. Inaasahan ding aabot umano sa record na 3.7 degrees Celsius ang mararanasan hanggang Disyembre.
2: Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas, baboy at manok hanggang matapos ang Kapaskuhan at sa mga susunod pang buwan. Ayon kay DA Undersecretary Assis Perez, tatagal ng hanggang 170 days matapos ang December 31 ang supply ng baboy, 125 days naman ang manok at 85 days ang bigas. Tinimok din ni Perez ang publiko na bumili at kumonsumo ng mga pangunahing pangangailangan matapos mapansin na umihina ang paggastos sa mga mamimili nitong mga nakaraang buwan. Ipinaliwalag naman ang opisyal na nakaapekto ang presyo ng bigas ng pagtaas ng gastos sa krudo at abono habang patuloy na tinutulungan ng ahensya ang mga magsasaka na makayanan ang dagdag na gastusin.
0: XFM News Nationwide.
1: Plano ng Department of Transportation na magtayo ng exclusive lane para po sa mga bus dyan sa C5 Road, ganyan din sa Quezon Avenue at Ortigas Avenue para mapabilis ang biyahe ng mga commuters. Ayon kay Transportation USEC Mark Steven Pastor, matapos na ang paunang pag-aaral sa proyekto na pinunduhan po ng World Bank at susunod ng pipili ng consultant para naman sa detailed design. Tinatayang aabot din sa 45.6 kilometers ang busway sa C5 na may 88 na stopover, habang 26.24 kilometers naman ang ruta mula Quezon Avenue hanggang Espanya Boulevard at meron pong 62 stopover. Ang busway naman mula Ortigas Avenue hanggang Aurora Boulevard ay nasa aabot din sa 30.5 kilometers at magkakaroon ng 65 stopover. Pinag-aaralan pa mga katropa ng DOTR kung pamahalaan mismo ang magpapatakbo sa mga busway o kung ipagkakatiwala din ito sa pribadong sektor.
2: Kinukwestiyon ang mga driver ng Transport Network Vehicle Service o TNVS sa pagkapatupad ng 15 pisong bayad kada kilometro sa pag-pick up ng pasahero, gayon din ang komisyon na kinakaltas ng mga booking app. Ayon kay Walter Lugay, chairman ng TNVS Community Philippines, naka-steady lamang sa 15 pesos ang kinikitang bayad sa pickup kahit magkalayo ang lokasyon ng driver at pasahero. Ngayon ni Lugay, dapat nakabatay sa aktual na distansya ang bayad dahil gastos na ng mga driver ang gasolina at oras bago pa magsimula ang biyahe. Hiniling din niya sa mga transport network company na maging malinaw sa pagkukwenta ng komisyon at mga kaltas upang malaman ng mga driver kung magkano talaga ang napupunta sa kanila sa bawat booking. Tinawagan ng grupo sa mga ng mga driver na masusing siyasatin ang pagsunod at pananagutan ng mga booking platform, kabilang ang mga patakaran sa komisyon, suspensyon at pag-deactivate ng mga account.
0: XFM News Nationwide.
1: Ang Philippine Coast Guard pinalakas po ang seguridad dyan sa May Pag-asa Island. 48 na bagong auxiliary members na numpa naman. Katropa natin sa Balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
4: Pinalakas ng Philippine Coast Guard o PCG ang seguridad sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagtatag ng Coast Guard Auxiliary District Calian Island Group sa Pag-asa Island. Pinangunahan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaban ang panunupa sa 48 bagong miyembro noong Oktobre 7, kabilang ang mga lokal na opisyal, guro, presidente at bangista. Ayon kay Gaban, patuloy na makikipagtulungan ang PCG sa mga residente upang palakasin ang seguridad sa karapatan at serbisyo sa komunidad. Ginawaran din ang pagkilala ang mga tauhan ng PCG na lumahok sa operasyon laban sa illegal na pag-iisda sa karagatan ng Pag-asa Island. Kasabay nito, isinagawa ang iCare Program upang mailapit ang mga serbisyong pampubliko at tulong sa mga residente. Para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Old Solidar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Ang XFM News Nationwide, sumasayon nyo rin katropa sa iyo pang XFM Station. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, tutok lang kayo sa XFM 100.7, XFM Iloilo. XFM 104.9 Santiago Isabela at XFM 103.9 Bacolod.
0: Balitang regional.
1: Diretso muna tayo sa Iloilo. Ang city government po, sinimula na ang paghahanda sa Super El Nino. Katropa natin sa balita, R.S. Pinosa, XFM Iloilo.
5: Sinimula na ng Iloilo City Government ang preparasyon para sa epekto ng Super El Nino sa syudad. Nagpatawag na emergency meeting si Iloilo City Mayor Rice Atrenas sa Crisis Management Council upang preparahan ang posibleng epekto ng El Nino sa supply ng tubig, kuryente, pagkain at kalusugan ng mga Ilonggo. Ayon sa alkalde, na inutusan na niya mga constrained offices at response clusters sa paghanda ng mga hakbang na gagawin kung mararamdaman ng epekto ng nasabing phenomenon. Kasama sa mga tinututukan ng syudad ay ang pag-identify ng mga high-risk barangays, pag-monitor ng water sources, koordinasyon sa mga water providers at power utilities, ganun din sa health facilities at water conservation measures. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
2: Pagbaba ng tsansa ng pag-ulan sa Negros Island Region dahil sa Super El Nino inaasahan sa Nobyembre ayon sa OCD. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Kinumpirmahan ng Office of the Civil Defense Negros Island Region o ng OCDNIR na mararamdaman sa Nobyembre ngayong taong 2026 ang pagbaba ng tsansa ng pag-ulan sa rehiyon dahil sa Super El Nino. Ayon sa kay OCDNIR Regional Director Donato Sermino III, pinapayuhan ng mga publiko na magtipid sa paggamit ng tubig aling sumunod sa rekomendasyon ng Task Force El Nino sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Nagbabala rin si Sermino sa sektor na agrikultura hinggil sa posibleng pinsalang dulot ng El Nino, kabilang ang pagbaba ng supply ng tubig para sa mga pananim at ang posibilidad ng pagkakaroon ng fish kill o pagkamatay ng mga isda. Posible rin maapektuhan ang kalusugan ng publiko dahil sa matinding init ng panahon at pagbabago sa kalidad ng hangin na maaaring magdulot ng pagtaas ng panganib sa ilang karamdaman. Sa kasalukuyan, patuloy na minumonitor ng OCDNIR ang sitwasyon sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Samantala, batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o ng NDRRMC, nasa 106 na lungsod at munisipalidad na sa buong bansa ang nagdeklara ng State of Calamity. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Ito naman katropa, pinsala po sa mga sunog dyan sa Davao City, sumipa na sa 202 million. Ang Bureau of Fire Protection umasa sa dagdag pa rin fire trucks. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
0: Live! Report!
1: Tumabot na
7: sa mahigit 202 milyon pesos ang halaga ng pinsalang dulot ng mga sunog sa Davao City mula buwan ng Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Ayon kay Davao City Fire District Spokesperson Fire Senior Inspector Frances Marie Sendrijas, tumaas ito ng 171.2% kumpara sa 74 milyon pesos na pinsala na naitala sa kaparehong panahon noong 2025. Nakapagtala rin ang ahensya ng 734 na insidente ng sunog ngayong taon, mas mataas kumpara sa 532 fire incidents na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Kabilang sa mga pangunahing insidente, ang naitalang sunog sa Gaysano City Gate noong Enero, gayon din ang mga sunog na tumupok sa iba pang mga establishmento sa lungsod. Sa kabila ng pagtaas ng bilang ng mga sunog at halaga ng pinsala, iniulat naman ng BFP Davao na bumaba ang bilang ng mga nasawi at iba pang casualty ngayong taon. Samantala, umaasa naman si Sendrijas na makatatanggap ang Davao City ng karagdagang mga fire trucks mula sa 1,500 units na planong bilhin ng BFP mula sa Republic of Korea upang higit pang mapalakas ang kagamitan at kakayahan ng mga bumbero sa pagtugon sa mga sunog at pagprotekta sa mga residente. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Marvin Ebano, XFM News.
2: Pampasabog at armas ng rebelde na bunyag sa lugar ng pagsabog na ikinamatay ng apat na katao sa Rojas, Isabela. Katropa natin sa balita, Ruben Amunchang ng XFM Santiago.
8: Na-recover ng 1st Isabela Provincial Mobile Force Company o 1st IPMFC ang mga armas, bala at pampasabog na hinihinalang pag-aari ng Communist Terrorist Group o CTG sa Barangay Sinamar sa bayan ng Rojas dito sa lalawigan ng Isabela. Ayon sa pulisya, natuntun ang mga nakabaong kagamitan matapos magbigay ng impormasyon ang dating miyembro ng CTG na si alias Bira. Kabilang sa mga na-recover ang mga granada, pampasabog, bala, improvised shotgun, magazine, handheld radio, uniforme at iba pang kagamitang may kaugnayan sa teroristang grupo. Ang lugar ay siya rin pinangyarihan ng pagsabog noong mga nakarang araw na ikinasawi ng isang lola at tatlong bata habang apat na menor de edad naman ang nasugatan. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya kabilang ang post-blast investigation ng PNP Explosive Ordnance Disposal at K9 Unit upang matukoy ang uri at pinagmulan ng pampasabog. Dinala na sa 1st IPMFC ang mga nakuhang kagamitan para sa dokumentasyon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: At katropa, caretaker po ng isang beach resort na tagpuang patay sa Danao City. Inaniniwalaan po ito na sinaktan talaga ng sobra. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu. Live
9: Report. Natagpuang patay ang isang 40 anyos na caretaker ng beach resort sa loob ng isang barong-barong sa Barangay Luok, Danao City kahapon na umaga, Oktobre 8. Kinilala ang biktima na si Marcelo Hermoso Azur, may asawa at residente ng barangay Masaba sa nasabing lungsod. Batay sa paunang reporta, nakahandusay na at wala ng buhay ang biktima na matagpuan na habang may mga sugat sa katawan at mukha na hinihinalang na dulot ng pagampas ng maso. Pinrosiso na ng scene of the crime operative ang crime scene habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga pulis. Sinusuri rin ang makuha ng CCTV footage sa paligid upang matukoy kung sino ang responsable sa krimen. Mga katropa, ugali nang uminom ng Santhona Coffee Mix araw-araw, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
10: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa SFM Network Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, sa panahon natin may panibagong low pressure area sa labas ng bansa pa ito. Nahulig na mataan sa line 2,090 km east ng southeastern Luzon.
2: Katropang Buddy, mababa ang tsansa nitong maging bagyo sa loob ng 24 oras at hindi rin inaasahang papasok sa PAR. Ngunit ang buntot nito ay maaaring magdala ng mga pagulan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, Marinduque at Romblon.
1: Intertropical convergence zone naman po, mga katropa, mararanasan dyan sa Mindanao, the rest of the Visayas, and Palawan, habang northeasterly wind flow sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Sipugaw, at saka po sa Aurora.
2: Samantala, localized thunderstorms pa rin ang iiral sa Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon.
1: Ang araw po natin, sumikat 5:47 this morning at inaasahang lulubog bandang 5:40 ng gabi.
10: Balitang International.
1: Atin po sa atin to katropa ng Santon Plus Capsule. Nasira ang isang kindergarten at medical complex dyan sa Riyadh, Saudi Arabia matapos tamaan ng mga debris mula sa isang missile. Ayon sa Saudi Civil Defense, wala pang inilalabas na impormasyon kung may nasugatan o nasawi sa insidente. Samantala, inangkin kaagad ng grupong Houthi sa Yemen ang ilang pag-atake na naglalayong punterihin ang paliparan ng Riyadh, pati ang mga paliparan sa Najran at isang airbase sa Kamis, Musait. Nagbabala rin po mga rebelde laban sa mga facilities ng langis ng Saudi Arabia kasabay ng patuloy na paglala ng labanan sa rehiyon. Matatandaan, ang Saudi Arabia ay ang namumuno sa koalisyon na sumusuporta sa pamahalaan ng Yemen laban sa mga Houthi rebels.
11: Ang balitang showbiz, edit sa inyo ng Santon Coffee Mix. Inaasahang babalik sa group activities ang Cat's Eye na si Filipina singer na si Sophia La Fortesa sa unang linggo ng Enero sa susunod na taon. Sa anunsyo, patuloy na inuuna ni Sophia ang kanyang kalusugan at kapakanan sa tulong ng kumpanya. Kaya hindi muna siya sasali sa North American leg ng kanilang Wild World Tour at iba pang promotional activities hanggang sa katapusan ng taon. Sa mensahe niya sa mga fans, nagpasalamat si Sophia sa kanilang pag-unawa at suporta habang nagpapagaling at inaalagaan ang sarili. Inamin din ang singer na nalulungkot siya, hindi na nakakasama sa nalalabing bahagi ng world tour, ngunit kailangan niyang magpahinga at magpatuloy sa pagsasanay upang makabilit ng mas malakas at mas handa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports, hatid sa atin katropa ng Premium D3 Softgel Capsule. Lakas sa bawat kapsula na babahala si Senate Sports Committee Chairman Bongo sa kawalan ng ilang taon na yung manlalaro ng Gilas, Pilipinas. Para po sa mga international tournament dahil hindi sila pinapayagan lumahok ng kanilang mga koponan sa ibang bansa. Sa pagdinig kahapon kaugnay sa partisipasyon ng Pilipinas sa 2026 Asian Games, sinabi ng senador na masakit marinig na hindi basta makapaglalaro para po sa sariling bayan ang ilang pambansang atleta. Ayon kay Gilas Head Coach Tim Cohn, kailangan po magkaroon ng mekanismo ang bansa para makasama ang mga pinakamahuhusay nating manlalaro dahil mahirap may pagsabayan sa malalakas na koponan ng Asia kung hindi kompleto ang lineup.
12: No doubt that we can compete worldwide with our full lineup, and I really feel we can be extremely successful in Asia with our full lineup, and even compete in many ways in Europe and elsewhere with the full lineup. But we don't always get that full lineup. That's always been the issue for the national teams of basketball, is player availability.
1: Ang katropa si Gilas head coach Tim Cohn.
10: News Nationwide.
1: Uy, katropang Brian, 77 days na lang, Christmas na!
13: Merry Christmas!
1: Nakita natin yung nagsasayaw sa kabilang side, oh.
13: Merry Christmas!
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumay na XFM News Nationwide today, Friday, October 9, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po at bumisita sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa o si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
10: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. Next FM News. Next FM News. Nationwide. Nationwide. Ito ang
14: broadcasting live. live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Exciting!
1: Modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman kasama ang mga certified naturopathic practitioner hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga kawalas, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muna sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Herbal Capsule at ng Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dom Michelle Hinas. May kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, mga kapanayam din po natin ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan. Isa rin pong PTAC DOH Certified Naturopath. At ang ating pong alternative doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Isang magandang araw, magandang hapon sa lahat ng ating mga ka-wellness, mga katropang taga-subaybay sa ating pong palatuntunan. Welcome po sa isa na namang edisyon ng The Secret of Health. At sana po ay marami po tayong mapag-usapang mga bagay-bagay, mga sekreto solusyon na makatutulong sa ating pong kalusugan.
0: Samahan kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan, mga ka-wellness. Ha? E-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga gusto makavail ang ating pong mga produkto, ha? Puntahan ang ating pong mga authorized dealers. Ayan. Nationwide at mga ka-wellness. Ha? Sa mga authorized dealers natin, tulad po ng South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store. Meron tayong mga Yes to Health products po dyan, mga ka-wellness, na pwede nyo ma-avail. Ang Santon Gold Coffee Mix natin, pwede mabili yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket. Ha? At sa mga kababayan natin, ay ipagtanong-tanong nyo rin ang ating mga produkto sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar. Pwede rin maka-avail sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang po ang ating Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At ganoon din mga ka-wellness, good news, mabibili po ang ating pong produkto sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Ano? Kung kayo po ay pupunta sa Yes to Health, kung kayo senior citizen, pwede po kayo makakuha ng special discount. Present nyo lang po yung inyong ID, ha, ka-wellness, para mabigyan po kayo ng karapatang discount na ating mga kasama po dyan sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. At speaking of other benefits, may promo po tayo, ha. Simula po nitong October na to ay meron po tayong promo na binibigay. Siguro tuloy pa rin yung buy one take one natin, ano? Tuloy pa rin yung buy one take one ng ating pong Yes to Health Vitamin C. Pag bumili kayo ng isa, may libreng isang box. At pag bibili kayo ng isang box ng Santon Plus Herbal Capsule, pwede po kayo maka-avail ng Yes to Health Vitamin C na less 50%. Mm-hmm. Diba, napakasaya ng ganyan, ano?
0: Uh-oh.
1: Nakakatipid po tayo ng malaki, lalo na ang ngayong panahon, grabe yung pangangailangan natin sa mga immune booster gaya po ng vitamin C at mga antioxidant mula po sa Santon Santon Plus Herbal Capsule.
0: Sa mga kababayan natin yan na gustong patagin ang inyong pong immune system, palakasin ang panglaban ng inyong pong pangangatawan, sito it na kompleto yung nutrisyon na nakukuha po natin, mga ka-wellness.
1: At maganda rin ito, Dr. Misael, pagpupunta sila sa Yes to Health, meron pa silang opportunity na magpa-consult.
0: Yun,
1: o. Sa ating mga naturopath, dahil, alam nyo, minsan, pag iniisip mo maging healthy living na, kumbaga, gusto mo yung holistic way, ang problema naman, hindi mo alam saan mag-start.
0: Yun na nga.
1: Ang dami mo nababrowse, ang ikita sa mga online, hindi naman nag-workout sa'yo. So, maganda niyan, kumonsulta ho kayo sa isang naturopath. Ano? Ang mga naturopath po ay kaibigan ho natin yan na magbibigay sa atin ng programa. Ano yung mga, para talaga sa atin, personalized, ano, ng mga program. Paano tayo mag-umpisa ng, kumbaga, isa holistic approach to health. Marami kasi tayong mga program. Meron tayong cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, how to use herbal therapy in intelligent way, and also other modalities like acupuncture, meron tayong mugukbuyang Korean therapy, meron tayong biozapper therapy, especially ngayon na uso ang mga infection. Nako, ang biozapper ho, napakalaking tulong po niyan. Sumukna natin yan for many, many years. Ano? and also terahertz therapy. So puntahan po yan sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic sa ating pong mga authorized branches nationwide.
0: Yeah, so mga gusto maka-avail po at gusto mga subukan mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan yung ating pong mga wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
1: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Tubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panahan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. Sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan. Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayan Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Gante Road, Bagugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City. Sa harap ng Durian World, katabi ng Zile Republica. Contact number 0946-440-6312. Sambuanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Sambuanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
2: Ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Mabili na ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa regional yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santo Blas Herbal Capsule. Ang katawan po natin sa araw-araw ng pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Sa episode nito mga ka-wellness, pag-uusapan naman natin. Ito isang klase ng emotional response ng pangangatawan natin na nakakasira pala dok sa ating pong kalusugan. Ako, akala natin ito lang ay bugso ng damdamin. Pero ito pala ay merong mas deep damage pa na nagdudulot sa pangangatawan natin. Ay kahapon, pag-usapan natin yung stress, di ba?
1: Uh-huh.
0: Kung ano yung epekto nito, malalim na epekto at pinsala na yung nagdudulot nito sa katawan ng isang tao. Ngayon ang mga episode na ito, ay pag-usapan natin ano naman ang nagdudulot ng galit sa ating pong kalusugan.
1: Specific, ano? Anger.
0: Anger. Ayan. Eh, sino ba yung tao na hindi nagagalit?
1: Kahit yata
0: gano'ng kabait, ano? Pagka napuno, sabi pa.
1: Oh.
0: Eh, nagagalit. Mga ka-wellness, ano? Merong mga tao na nagkakaroon ng ano, matinding emotional response. For example, nahaharap dok sa iba't ibang mga ano, iba't ibang mga sitwasyon, ano, o yung mga nakakagalit, nakakagigil ng mga senaryo ng buhay natin. Napagsalitaan ka ng hindi maganda, napakitaan ka ng hindi maganda. Eh minsan nga lamang kahit natitigan ka ng hindi maganda. Kahit yun na lang, facial expression, o yung body language, sabi pa nila, na parang hindi mo nagugustuhan o meron talagang parang ano sa'yo, kumbaga against sa'yo. Na minsan nag-ano yung ano natin, nagre-react yung atin pong pangangatawan, mga ka-wellness, ano? Para bang umiinit ng gusto yung ano natin, yung pakiramdam, pumapanting yung tenga.
1: Wala namang pugon sa ulo, umiinit na.
0: Yung kilay, ano, hindi na pantay, ano? Minsan napapakumo na yung kamay o para napapa-close fist ka na at iba-iba na yung ano, iba-iba na yung naiisip mo, papasok na isip mo. Bakit kaya ganun yung reaction ng katawan natin, mga ka-wellness, ano, pagka tayo nagagalit, ha? Ayan, pag-uusapan natin yan. At Doc, ano ba yung mga paraan kung paano kontrolin ito? Kasi ito ay merong hindi magandang dulot sa katawan natin. At ano-ano ba, Doc, yung mga bad effect nitong reaction na to ng katawan natin sa buong physiological condition ng ating pong pangangatawan.
1: So bago ko simulan yan, no, simulan muna natin sa nakasulat sa Bible. Bible, nakasulat, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bone. So sabi doon sa Tagalog, ang masayang puso lunas daw sa karamdaman, kunit ang bagbag na diwa ay nakakatuyo ng buto. So, isipin mo anong connect. Nagalit ka lang naman, di ba? So, tingnan natin, ang paggagalit po, may sariling body response siya. Kapag nakaramdam tayo ng galit o matinding galit, ina-activate po ng brain natin yung stress response system. Meron tayo sa katawan na ganun eh. At tumataas po yung activity na ating sympathetic nervous system na naglalabas ang katawan after that ng mga stress hormone na ito ay gaya na lang ng adrenaline at noradrenaline. So, pag lumabas yung mga stress hormone na yun, okay lang sa una. Pero kung lagi na, kasi yung galit, hindi mo pipigil yan. Normal yan. Pag hindi ka nagagalit, baka abnormal ka. Nakita ko ng mga tao na kahit ano nangyayari, nakatawa pa rin. It happens na nalaman mo, galing pala sa mental hospital yun. Kasi hindi normal ang tao na hindi nagagalit. So, hindi ibig sabihin, huwag ka magalit. Ano? Sabi nga sa Bible, huwag lubugan ng araw ang inyong galit. Ibig sabihin, pwede ka magalit, huwag lang lubugan ng araw.
0: Kasi, so, huwag patagalin.
1: Huwag patagalin. Ano? Hindi lang po puso ang naapektuhan ka-wellness ng galit. Ano? Ang stress po ay nakaka-apekto din sa ating blood pressure, nakaka-apekto rin yan sa ating mga muscle, kaya nakakaroon ng mga muscle tension, pati sa ating paghinga. Kaya di ba, pag nagalit ka, minsan humahabol ka ng hininga.
0: Bilis ng hininga.
1: Pati panunaw at ating overall attention, ano. Ang galit po pwede makaka-apekto sa judgment. Kapag na-overwhelm po tayo, ay nagiging impulsive ang isang tao at nahihirapang timbangin ang consequences.
0: Hindi ka nakapag-isip ng maayos.
1: Bago magsalita, Kumilos, hindi mo na, yung utak mo, nakafocus ka na lang doon na blind na ng anger.
0: It's siguro chemical. Yung sabi nila, Doc, na yes. Ano, nagdidilim daw yung paningin.
1: Oo, kasi may mga chemical reactions inside our body, especially in the brain, that blocks yung normal good decision making based on study. Ano. So, emotional stress, may physical consequences yan. Hindi lang yan masasabi natin, nagalit ka. Kaya nga minsan, ang biro ko sa mga pasyente, pag nagalit kayo, amuyin nyo, kilikili nyo. Anong amoy. So, lumalabas yung lason sa katawan natin. Ano? So, dito nakikita natin na apektado talaga ng galit, especially yung sudden outburst and prolonged anger ang ating katawan, not only emotional. Yun ang problema pag sa matagal na paggagalit.
0: Kaya hindi sapat sabihin, Doc, na huwag ka magalit kasi ano yun. Yun nga, as a normal person, nandun yung bugso, silakbo ng damdamin, sabi pa. At that is a normal response ng katawan natin. So ano ba yun, Doc, yung nangyayari sa loob ng katawan natin kapag tayo ay nagagalit? ano ba yung kumbaga para ma-picture out ng mga listeners natin kung ano yung nangyayari sa loob ng katawan, ano yung mga chemical reactions din ang nangyayari doon, at paano natin makokontrol o paano maibabalik sa normal state yung ating pangangatawan.
1: So pag nagalit ka, something that the brain process, yung pinabagit mo kanina, lahat ng mga stimulus, tinignan ka lang ng masama, automatic the brain will interpret the situation as a possible threat. So pag na-interpret ng utak natin yun, especially yung utak natin, masyadong sinanay natin sa mga sa advance mag-isip. Hindi naman threat, pero inisip natin. Automatic yung katawan, mag-react yan. So, bibilis yung heartbeat mo, tataas yung blood pressure mo, bibilis yung paghinga, yung iba, nagkakaroon ng stiff muscle. Kaya nga yung gumalaw daw yung kamay, parang nabigla, parang may muscle memory. No? Kasi epekto yon ng sudden burst ng galit. Tapos nagiging ano ka alert, irritable, impulsive. Based on study, yun daw yung pag hindi mo daw napag-aralan na kontrolin yung reaction ng brain natin, it will lead to a sudden kumbaga physical response ng katawan natin. At ang galit hindi lang sa brain nakaka-apekto. No? Kasi pag lagi kang galit, iba yung tama sa brain natin. No? Pati yung tama nito sa puso natin. Kasi alam mo, once na ang brain is mag-react, at i-activate na niya yung alert na katawan.
0: Yung parang fight and flight reaction ng katawan natin.
1: Automatic, the heart will compensate. Kasi kailangan niya mag-pump ng mas mabilis to compensate dun sa need ng katawan natin. Kasi parang as if ang katawan nasa isang emergency situation. So, ang nangyayari sa puso, pag lagi kang gano'n na sitwasyon, every now and then na lang, siguro sa isang araw, 10 times ka nagalit. Yung puso mo, hirap na hirap.
0: Matatax yung puso natin.
1: Oo.
0: Papagod.
1: Ayon nga sa NIH report noong 2024, yung mga participant na nag-induce sila ng guilt and galit, nagkaroon daw

0: mas mataas daw yung chance of developing plaque formation in the blood. Yan. Pag develop ng diabetes, alam mo kung meron silang studies about diabetes and anger.
1: Mm-hmm.
0: Yung palang sobrang stress tapos laging galit,
1: mm-hmm,
0: can also develop diabetes na mas mabilis compare mo dun sa mga taong relax lang.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yun yung ano doon. Yun yung mga scientific research na nakikita nila na hindi pala simple lang yung galit, especially prolonged anger.
1: Somewhat doc. In related dun sa ano, pagkakaroon ng impaired metabolism sa pangangatawan natin. Meron ako nabasa na isang article na ang isang tao kapag laging galit for some reasons ano. For example, konting bagay lang is nagagalit ka agad tayo mga ka-wellness. Napakalaki pala ng impact niyan, Doc, dun sa liver mismo natin. So, if ikaw connect mo yun, for example, ang liver mo ay laging na-stress out din because of your attitude na ganun, laging galit ka. Nakakaano din yun. Kumbaga, ililink mo siya dun sa problema mo sa sugar ng iyong pangatawan. Malaking effect niya, Doc.
0: Dama.
1: Kasi, syempre, di ba, alam natin, ang liver is... meron siyang mga hormones na pinuproduce like GTF or glucose tolerance factor. Na yun yung isa sa mga pangunahing kinakailangan na katawan natin to metabolize blood sugar sa ating pangangatawan. Kaya nalilink siya, closely link siya doon sa ganun pong problema mga kaibigan. Ano? Hindi mo natin dapat iwasan lahat ng emosyon. Ano? Sabihin natin na, huwag ka nang magalit. Hindi pwede yun. Ano? Kasi nga, as a normal person, nandun yun sa ating pong pangangatawan. Ang kinakailangan natin gawin doon, mga ka-wellness, ay dapat matutunan natin na huwag hayaan yung bawat ano na lang, bawat nakikita natin, bawat insulto na umaabot sa atin, mga problema na yun, o disappointments, ay maging dahilan ng paulit-ulit na stress natin o yung matinding reaction ng katawan natin up to the point na tayo po ay magagalit, mga kaibigan. Dahil sigurado yan, sure yan, Doc, na yung katawan natin babagsak at babagsak pag ganyan ang laging nararanasan po nila.
0: Oo, kaya nga yung iba, kahit na healthy diet, natatakasin na, ba't kaya ako tumataas ang blood pressure, healthy diet naman ako.
1: Mm-hmm. May nabasa pa akong isang ano, Doc. Bakit daw yung mga vegan, mga vegan ha, ay matindi yung kanilang ano, emotion response. Yung mabilis sila, they are very sensitive.
0: Why?
1: Bakit? Very sensitive. Yun ang gusto ko pang palaliwin yung dahilan. Yung mga vegan ha, yung talagang totally ano, wala silang mga dairies na kinakain, mga ka-wellness. Ano. Ganun daw yung reaction nila. So, somewhat merong connection sa ano na, physiological effect nila.
0: Alam mo, apektado din ng galit yung ating yung immune system natin. Mm-hmm. Yung tiyan, nako, yan, digestive system. Minsan, bakit kaya hindi ako, parang hindi ako natutunawan? Kumakain naman ng fiber, kumakain naman ako ng mga whole foods, di ba? Pero nakikita nila na kapag tayo pala ay galit, stress, tapos tayo ay kumakain, delikado tayo hindi matutunawan. Kaya nga, napakalawak. Hindi tinan mo yung research nila about sa galit. Napakala. Kumbaga, pag nagalit ka, imagine mo na lang, the body is releasing toxins that poison you. Kaya diba? So, especially yung sa mga mabilis tumatanda, feel nyo, parang bilis na natin tumatanda. Anong implications ng anger? So, ang pagkagalit po ay nakapagpapabilis ng tinatawag ng biological or chronological aging. Actually, biological aging. So, biological aging kasi, yun yung, ang chronological, yung edad mo.
1: Edad,
0: ngayon, bata ka pa, mukhang ng matanda, kasi nga, inside your body, if you're always angry, nasisira na yung cells natin. So, based on studies yan, kasama pa rin, pag galit ka, hindi ka madali makatulog, apektado yung sleep mo, apektado the way you think, hindi ka ginaganahan kumain. Just imagine, yung mga ganon, very simple reason is anger.
1: Kasi so, imagine ninyo mga ka-wellness ha, when you're under high emotions, kasi yung galit, ano yun eh, matinding emotion yan na nararanasan ng pangangatawan natin. And in that state, napakaraming mga stress hormones ang napoproduce ng katawan natin. Well, alam natin yung mga stress hormones na yan, is kailangan din ng katawan natin to cope up for some reason or condition ng katawan natin at sa certain situation lang dapat yun napoproduce. Like yung mga adrenaline na yan, mga cortisol na yan, kinakailangan ng katawan natin yan for some reason.
0: For emergency.
1: Mangyayari pagka sobrang taas lagi ng emotion

0: natin to the point na tayo ay nagagalit, mga kaibigan, hindi na nakokontrol, Doc, yung production nila.
1: Kumbaga, lagi mong ginagamit. Na pang-emergency lang dapat.
0: Yun, oo. Oh. And that is very taxing, very exhausting sa ating pong sistema.
1: Yeah.
0: No, kasi, imagine ninyo, pagka napoproduce yung mga stress hormones na yan, yung mga ugat mo, kumikipot, yung puso mo, nagpapump ng sobra-sobrang dugo. I mean, masyado mabilis yung tibok ng puso mo para makompensate lang yung pangangailangan ng katawan mo na oxygen, nutrients, and blood, ano, sa iba't ibang parte ng yung pangangatawan. Eh, dapat sana, eh, hindi naman ganun lagi dapat yung condition ng inyo pong heart area. So, imagine na parang inadoble yung ginagampanan niya na trabaho, mga kaibigan. At pag ganun lagi ang nangyayari, mabilis ka talagang tatanda.
1: Tama.
0: O, mabilis na, kumbaga na i-accelerate mo yung biological aging ng iyo pong pangatawan, mga kaibigan.
1: O, saka ngayon, magtataka ka mga tao, masyado nang magaliti, no? Yung hindi mo ba napapansin
0: yun? Yun nga,
1: simpleng road,
0: yung mga road rage, eh.
1: Accident. Oh, may nakaka-ano na, may gagawa na ng hindi maganda. Yung mga bata ngayon, alam yun, ang mabalitaan natin ng mga kahindik-hindik na mga nangyayari. Because of anger. Samantalang, sabi nga nung mga biro nung iba, eh kami nga, ano, nag-garden pa kami. May mga dala pa kaming mga matutulis. Tapos, hindi naman kami ganun. Kasi ibang tao talaga nun. Iba yung, sabi nga nung iba, inuugnay na daw nila yun sa technology, social media. Maraming nakaka-influence sa tao. Saka doon sa ang buhay natin is very fast-paced. Ang bilis ng takbo ng buhay natin na para bang pag ikaw nahuli ng konti, disaster na sa'yo pag nahuli ka ng konti. Kaya marami pong hindi natin sinasabi dito na hindi tayo dapat nagagalit. Ang pinag-uusapan lang natin dito is ano ba yung pwedeng maging epekto sa'yo ng frequent anger. Especially yung sudden outburst, yung sobrang galit. May mga tao, alam mo, may mga tao nakitang ganun, partner, napakabait. Pero nung magalit, dun mo makikita talaga yung parang hindi siya. Oh, because, sabi nga nila, yung daw mga taong bihira magalit, pag nagalit daw yan, ay matindi.
0: Oo, yun nga.
1: Oo, kaya ganun. So, since ito ay link hindi lang sa mental health, kundi closely linked to our physical health. So, ang tanong ng karamihan, paano mamimitigate o mape-prevent yung sobrang epekto sa ating kalusugan ng pagkagalit?
0: Yan, mamaya yan, mga ka-wellness, ha, pag-uusapan natin, sa pagbabalik natin, atin namang tatalakayin, ano yung mga pwede nating gawin para hindi humantong sa ganong estado yung ating pong pangkatawan? At ano yung mga bagay-bagay na pwede nating gawin? Kasi mayroong exercise yan, Dok, na ginagawa na para yung katawan mo ay hindi ganun kabilis mag-react sa mga bagay-bagay na minsan napakasimpleng bagay na dapat naman hindi ka magagalit. Pero yung katawan mo, since nasanay siya sa ganung reaction, eh nagre-react talaga ng mabilis. So mayroong mga exercises niya na pwede tayong gawin at kabilang na rin yung nutrition. Kasi napakalaki po ng role ng nutrition sa ganito pong condition ng atin pong pangatawan.
1: Alamin din natin kung bakit yung Santon Plus Herbal Capsule ay isang malaking tulong sa epekto o yung paglaban sa epekto ng stress and anger. Kasi nga, di ba nakwento ko kahapon na one seminar na kinandak ko sa Yes to Health Wellness Clinic, may isang nagtestimony. Sabi niya, mapapatunayan ko na maganda talaga yan sa stress. Kasi nung uminom ako niyan, napansin ng mga anak ko, hindi na ako magagalitin. Sabi niya, kaya napatawa talaga ako nun. So, anong connect? Anong meron? Bakit kinakailangan natin ng nutritional support para maiwasan ang epekto ng anger? And also to help the brain minimize response that will lead to anger. May ganun eh.
0: Oh, yeah. Kaya mamaya mga kawalas, pag-uusapan po natin. Kaya dyan lang po kayo, tutok lang, dahil mga balik ang programang
1: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Aron irritin. Ayun, bukong nga sa puwit ng mga piso siguro. Ito na yun, aromais mo lang. Mga kalaki, tapos po gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Cold Coffee Mix.
5: Ako po si Jules. Akin pa talagang tag-isap ng Santon Cold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit na tiga ng Santong Gold Coffee Mix.
4: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabigli sa mga butika.
4: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel. The secret of health.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong pinag-uusapan patungkol pa rin sa atin pong topic, ang health impact ng galit sa atin pong kalusugan. No, Kaji, ano ba yung pwede nating gawin? Ha? Mm. At alam naman natin, mahirap talaga na hindi magalit. Mahirap, napakahirap, napakahirap daw. Pero meron mga ways naman para ma-lessen yung impact nito sa atin pong kalusugan. So ano-ano po ba, Dok Kaji, yung pwede gawin ng mga kababayan?
1: Simulan natin sa simpleng paghinga. Mm-hmm. Kasi alam mo, scientific yan eh. Mm-hmm. Pag daw ikaw nagagalit, or biglang may sudden stress, mm-hmm, that triggers your brain, mm-hmm, to signal every part of your body, mm-hmm, dun sa stress response na tinatawag. Mm-hmm. Sumama mo daw yung tinatawag na box breathing. Mm-hmm. Simple lang yung box breathing, 4 seconds, huminga ka, papasok. Mm-hmm. Inhale. Okay, then i-hold mo ng 4 seconds. Mm-hmm. Then, huminga ka, pa-exhale, 4 seconds din. Mm-hmm. And, huwag ka muna huminga, 4 seconds. Mm-hmm. Kumbaga, hinga, 4 seconds, exhale, 4 seconds, then huminga, nang pabalik ulit, mm-hmm, ng 4 seconds, ganun. Then, between the pose, 4 seconds. Mm-hmm. So, paulit-ulit mong gagawin yun. Anong purpose nun? Hindi yun, hindi yung kaartihan.
0: Uh-oh.
1: Ang purpose nun is to deliver more oxygen to the brain and to the circulation. Kasi minsan, pag ikaw galit, mapapansin mo, kapos na kapos ka sa hinga. Parang may mga nangangatal pa nga yung pagsasalita nila sa sobrang galit. So, sudden drop ng oxygen sa brain, based on study, kaya kinakailangan mo to oxygenate the brain so that yung impact nito sa katawan mo hindi masyadong matindi. Ano? And also, sa nutrition naman, we recommend highly green leafy vegetables. Mm-hmm. So, dapat pag alam mo ikaw ay laging stress, kakibat na niyan yung madali ka na magalit, kakadugtong yan eh. So, huwag muna kumain ng mga karne, huwag ka muna kumain ng masyadong mamantika. So, focus ka muna sa mga green leafy vegetables kasi yung mga green leafy vegetables, meron niyang mga enhancer ng ating circulation, may mga phytonutrients, may mga antioxidant na naturally, kapag nasa katawan natin, sufficient sa katawan natin, iba yung response ng brain.
0: Mm-hmm.
1: Kaya may mga tao na kahit na nakukop up nila yung pag may nang puprovoke sa kanila, mm-hmm, nagpapasensya sila. Because they have something in their body, mm-hmm, na wala sa iba. No? They have sufficient nutrient, sufficient phytochemicals na nakakatulong sa brain to cope.
0: Kumbaga nakapag-isip pa sila ng maayos, na mabalansi-balansi nila.
1: O, kasi totoo yan, nakapag kulang sa mga nutrients ang brain, kahit anong gusto mo na i-controlin ang galit, automatic, it triggers.
0: Mabilis yung impulse ng katawan mo eh.
1: Hindi yan yung sabi ng kontrolado mo, dahilan sa willpower mo. Mm-hmm. No, may mga pag-aaral na sasabi na if insufficient ang nutrisyon ng ating brain, is very vulnerable siya sa ganun. Oo. Mm-hmm. Nagsisimula po doon na, alam mo yung mga berding gulay na alam natin, malunggay, di ba? Umpisahan na natin kumain ng marami. Then yung mga brain-enhancing nutrients from mga nuts, Diba? Kaya nga yung walnut eh. Sinasabi nila, walnut daw eh. Number one daw na brain.
0: For the brain.
1: Oh. Oo, kasi yung walnut daw parang brain.
0: Yung structure niya.
1: Oo, yung mga seeds. Then yung whole grains. Yung mga whole grains na mga kinakain natin is very healthy. Alam mo ang dahilan nun? Kaya siguro yung sinasabi mo, ba't may mga report na yung mga vegans, yung pure vegans, minsan may nakikita ang gano'n sa kanila. Kasi deficient of B12. Kapag may B12 deficiency, yung brain affected. Kaya makikita mo, hindi healthy yung brain cells, tapos yung minsan yung mga uban, ang dami.
0: May kulang sa kanila.
1: May kulang. B12 is very crucial sa brain health and nerve health natin. And also, yung mga omega-3 fatty acids, so kailangan din natin yan. So may mga sources na kinakailangan nating i-provide sa katawan. May nagsasabi pa that sufficient hydration o tamang pag-inom ng tubig in moderation, kasi iba, umino ng tubig, 1-2 liter in one take eh. Hindi maganda yon. So, water can give us more oxygen. You know? So, it helps our blood na magkaroon ng mas magandang viscosity para maiwasan yung hypertension. Yun yung kailangan nating bigyan pansin. And reduce the anger triggers.
0: Mm-hmm. Paano kaya yan?
1: Yan eh. Ano yung mga trigger niya?
0: Ano yung trigger?
1: Tanungin mo yung sarili mo. Ano madalas magpasiklab ng galit ko? Sabi nito, pag walang pera, ayun na.
0: dapat mong gawin na
1: ang solusyon. May problema dyan. Puyat ba ako? Gutom ba ako? Kailan ba ako nagagalit? Tingnan mo, may problema ba akong iniiwasang harapin? O paano ako nagsasabing no ng maayos? Or kailangan ko ba ng tulong ng isang professional to resolve the conflict or to... May mga counseling kasi na ginagawa minsan yung mga psychologists, di ba? Mga eksperto dyan. So, tanungin mo, ano ba nagtitrigger sa'yo? At baka po, yun yung lagi mong kasama. So, na pwede naman ma-resolve. So, umpisahan mo po doon. Based yan sa expert advice na sinasabi nila na kung lagi mong kasama yung mga trigger ng yung galit, eh, may problema. Kaya nga, di ba yung iba? Sabi, huwag ka nung magpakita sa akin kasi pag nakikita kita, natitrigger ako. May mga ganon. Ano? Pero, for me, ano, sabi nga nila, ang pinaka-greatest daw na kayang gawin natin para ang ating galit and anything in the body is, mano, is yung forgive and forget. Pero may mga time na you can forgive but sometimes you cannot forget.
0: Tama.
1: Diba? O, depende siguro yan sa sitwasyon ano, na nangyayari. So, sa madaling salita, may mga triggers talaga na kailangan nating ma-minimize, maingatan, at maiwasan.
0: Tsaka na kailangan daw, tingnan natin yung mga iba't ibang aspeto sa ganito pong condition, ano? Nutritionally, mentally, ano? Or emotionally, kinakailangan mabigyan natin ng pansin. At higit sa lahat, do, kinakailangan mabigyan din natin ng pansin. Sapat ba yung mga sustansya na pumapasok sa ating pangangatawan since dyan naman na humuhugot ng lakas yung bawat selula ng pangangatawan natin. So ang tanong daw, paano nakakatulong yung Santone Plus Herbal Capsule natin in terms sa ganito pong condition, itong outburst ng ating pong emotions?
1: Okay. Sa mga pag-aaral na ginawa nila sa Santone sa Santone Plus, makikita natin na sa mga studies, sa mga content nito, unang-una yung santones. Napakarami pala niyang pwedeng itulong sa kalusugan natin. Ang mga santone, meron siyang mga anti-inflammatory. Alam naman natin na inflammation triggers by stress of something. For example, injury. Or inflammation can be triggered by nutritional deficiency. Inflammation can be triggered by emotional. Stress. Yan, may mga tao, nakakaramdam sila ng parang pain and anything. Pag dinala sa doktor, sasabihin ng doktor, wala naman. Wala naman kami nakikita sa iyo.
0: Normal lang
1: lahat
0: yung
1: normal.
0: Mga test
1: diba?
0: Mo.
1: Tapos, pag pabalik-balik ka sa doktor, i-refer ka, sabihin, pumunta ka na sa psychiatrist. Bakit sinasabi na? Because all the tests are normal. Pero may mga nararamdaman siya ng something. So, sa brain pala nagagaling yun. So, yung santone, kumbaga, it helps the body to lessen or minimize unnecessary inflammatory response. Kaya may natural anti-inflammatory siya. Ibig sabihin, may mga nangyayari pala sa katawan na parang yung alarm system na to turn on na hindi naman dapat laging naka-turn on. Ganun po yun mga kaibigan. And aside from that, mataas din ang antioxidant property ng mga santone at mga biological agents inside our main ingredients. Mm-hmm. Ano? So, makikita nila sa ilang pag-aaral na napakarami nitong benepisyo. Especially kung iti-take to ng tuloy-tuloy. Ano? Kaya nga, hindi tayo magtataka doon sa mga report na kumalma sila, nakatulong sila na maayos, nawala yung pamamanhid, pangangalay. Kasi usually, mga pamamanhid, pangangalay, resulta po yan ng stress sa katawan natin. From the brain, then epekto sa katawan natin. Another thing is, marami ring bioactive compounds katulad ng mga flavonoids, mm-hmm. katulad ng quercetin, kemperol, mga glucosinolates, na nandun sa Santon na plus herbal capsule, mm-hmm. ano, na ito may biological activities that synchronize with our body's balance, mm-hmm. yung tinatawag na homeostasis mm-hmm. ng katawan natin. Na kung saan, ang katawan po natin, meron niyang intelligent control of itself. It can maintain the balance, yung tinatawag na equilibrium, mm-hmm. na anything na mangyari sa katawan na hindi balance, the body will react. Ganun ka sophisticated tong katawan na ginawa ng Diyos sa atin. So, this phytochemical inside the Santon Plus Herbal Capsule can give us this bioactive compound na ginagamit ng katawan sa kanyang paggagamit. Wala siyang definite target partner. Mm-hmm. Mm-hmm. Hindi pa pwedeng i-compare mo sa drugs na ito pang painkiller, ito pang pakalma, mm-hmm. ito pang patulog. Walang mm-hmm. ganun. So, ang Santon Plus Herbal Capsule, meron siyang malawak na content of biological.
0: Very broad yung effect.
1: Yes. So, kaya ang gagawin mo lang, kung meron kang sakit or wala ka mang sakit, gusto mo lang makaiwas sa sakit, mm-hmm. inumin mo siya everyday kasi para malaman mo ano yung benepisyo sa'yo. Mm-hmm. Kasi nagtataka tayo, uminom yung isa high blood, mm-hmm. yung isa low blood. Pero pag uminom sila pareho, kung drugs yan, mm-hmm. hindi pa pwedeng they have the same treatment. Mm-hmm. Pero pag nutritional, contrast yung sakit nila eh. Kumbaga mm-hmm. parang contrast din yung gamot dapat. Uh-huh. Pero you take the same Santon na plus herbal capsule. Mm-hmm. Pero parehas kayo naging okay. Mm-hmm. Ganon yung kagandahan ng natural extract, mga phytochemical inside the Santon plus herbal capsule. So, bibigyan ko kayo ng challenge kung ngayon, panahon, magagalitin kayo, mm-hmm. lagi mm-hmm. na lang kayong stress. Mm-hmm. Hindi natin kayo masisisi. Pero, take note na merong may tama sa katawan yan na later on, mamamanifest yan sooner or later. So, protectionan nyo na yung katawan nyo by giving the body the right nutrients and phytochemicals by taking Santon Plus Herbal Capsule every day. Mm-hmm. Yun yung masasabi ko.
0: Observe nila, Doc. Observe nyo yung pangatawan nyo. Hmm. Pagano na rin yung attitude or emotions po ninyo, mga ka-wellness.
1: Ang dami kasing testimony na nawala yung mga pananakit ng kalamnan, mm-hmm. nawala yung mga ngalay, mga tusok-tusok. Taking the same Santon Plus Herbal Capsule, mm-hmm. nagtitake sila noon, yun yung naging epekto sa kanila. So, kaya sinasabi nila, anong klaseng gamot ba yan? Mm-hmm. Actually, hindi siya gamot. Mm-hmm. It's a nutraceutical where the, ang tawag nila is pharmaceutical grade ingredients.
0: Pharma grade
1: ingredients na nakatulong talaga na mas mabilis sa ating katawan.
0: Yun ha. Kaya sa mga kabayan din, subukan nyo po, Santon Plus Herbal Capsule. Sabay nyo yan sa pag-inom ng ating pong Yastro Health Vitamin C. At the same time, yung parang ating mga produkto, mga ka-wellness ha, para mabalance yung condition ng ating pong pangatawan. Lagi na kung lagi po tayo nagagalit, nako, ayun na, naibahagi na namin sa inyo, mga ka-wellness, kung ano yung effect nito, matinding epekto nito, hindi lang sa ating pong mental health, pati sa ating pong physical health, napakalaki ng danger mm-hmm. na pwedeng i-post nito na threat sa ating pong kalusugan, mga kaubayan, ha? Kaya sa mga kaibigan, sa mga gusto makasubukan, ang ating Santon Plus Herbal Capsule, available po yan sa mga authorized dealers natin nationwide, as well as sa ating pong mga wellness center. At syempre, kapag sa mga wellness clinic natin kayo bibili, ay mayroon tayong mga promos, mga ka-wellness, ha? Pagka bibili kayo ng one box ng Santon Plus Herbal Capsule natin, makakuha ka ng 50% off sa atin pong Santon products, ano, yung Yester Health Vitamin C natin, mga kaibigan, ha? At abangan nyo yung atin pong mga para-full. Mag-ipunipun na kayo ng mga entries ninyo, mga ka-wellness, ha? Empty pod ng Santon Plus Herbal Capsule natin at empty sachet ng Santon Gold Coffee Mix natin, mga kaibigan.
1: Mukhang masaya.
0: At ano, kaya nga natin, ha? Oh. Yung Santon Plus Herbal Capsule natin.
1: Ito.
0: Yan. Empty pad po yan. Empty blister pad. Mga ka-wellness.
1: Tandaan niyo yung kulay, ha? Ito yung kulay ng ating Santon Plus Herbal Capsule. Yeah, kulay brown. Mm. Remember the color. This is the original supplement from Yes to Health. Since 2011. So ito, napakarami na natulungan nito ng mga kababayan natin. Mm-hmm. Since noon pa, no? Until now. Kaya ito ho yung nire-recommend na namin na produkto ng Yes to Health na pwede nyo inumin araw-araw.
0: Mm-hmm. Yan na. At sa raffle natin, yan yung gagamitin po ninyo na entry, mga ka-wellness. Ipon na kayo yan dahil pag umpisa ng ano natin, raffle natin, meron na kagad pa-premium sa inyo, mga ka-wellness. Kaya yan, sa mga kaibigan na nagsumakabili yan, puntahan ng mga authorized dealers natin nationwide as well as sa mga local pharmacies and drug stores at sa mga wellness center natin, pwede kayo maka-avail ng atin pong mga produkto. Sa mga katulungan, mahihang magtanong, text lamang sa atin pong numero. Atin pong hotline number 0969-609-6545. Sa ating pagbalik, ay tutugunan natin ang inyong pong mga inquiries. Yan lang po kayo dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
6: The Secret of Health. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po mo tayo mga ka-wellness. Sa mga katanungan dyan, ha, huwag po mag-itubili na send dyan sa atin pong numero. Atin pong hotline number 0969-609-6545. Dok, bago natin sagutin yung mga katanungan ng mga ka-wellness natin, patingin ko lang ng malusog na pakikinig lahat ng mga nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Ayan, mga masugid po natin na nanonood sa atin pong Facebook live kila Ma'am BJ Pastor Haya. Ayan, na lagi nanonood, ha, sa atin pong programa. At ganoon din sa mga kasamahan po nila dyan, kay Ma'am Amy Gaita Cruz. At marami ito sila, ha, na magkaka-office workers, ano, na laging nanonood pag break time nila sa atin pong mga programa. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Kay Sir Angelo Fernandez, eto, nanalo to, Doc, nakaraan.
1: Mo, sir, i-ano natin, kasi
0: update natin.
1: Inaayos lang namin yung mga list. But I'm very sure makakarating sa iyo.
0: Yung iba ay naipadala na. Siguro in transit pa. Yung sa inyo, hindi natin, baka naipasabay na dun sa mga ano.
1: Minsan kasi yung iba naliligaw yung kanilang address. hindi na natin nakukuha kagad. Anyway, kung doon sa nakaraan ay hindi pa kayo nabibigyan, i-verify namin yan. Tapos, send po namin
0: sa inyo.
1: Siyempre, hindi namin papadala sa inyo yan.
0: Ngayon ba nalilate lang talaga, Doc? Lalo na yung sa shipping. Pero sure yan, makukuha po ninyo yan, ha? Sir Angelo.
1: Okay, Sir Angelo, abangan mo yung susunod nating exciting. Abangan nyo yan.
0: Okay. Eh, Doc, may nag-text dito sa atin. Doc, totoo po yan. Dati, tapang po ako at magagalitin. Simula nung nag-maintain po ako ng Santong Plus.
1: Bait na siya.
0: Naging happy na po ako every day. Yun na nga. Yes. Kahit wala daw pera. Wow.
1: Totoo yan. Ganda yan, ha? Actually, ako as a naturopath, hindi ko masyadong focus kasi, siyempre sa naturopath, hindi tayo masyadong focus dun sa mental aspect, no? Although, sa practice natin, kailangan talaga na buo. Yes, pero marami nagsasabi talaga na parang ano daw, parang nag-iba yung aura nila, nag-iba yung kanilang disposition. Kasi nutritional, pag may mga ganun kasi nangyari sa inyo na parang mas happy kayo ngayon, ibig sabihin, meron mga brain chemicals na na-alter or naayos because of taking Santon Plus Herbal Capsule. Yung mga phytochemical kasi yan, tumutulong lang naman to align everything in the body. Especially yung mga needed ng brain natin.
0: Kaya sabi nga, Doc, kahit daw may mga nagsasalita ng masakit sa kanya, tinatawanan na lang daw niya.
1: Bigyan mo na lang ng Santon Gold Coffee.
0: Bigyan mo na lang din ng Santon Plus Herbal Capsule. Kaya Santon Gold Coffee. Chacha po ito ng Puerto Princesa. 44 na siya, Doc.
1: Oy.
0: Pero wala pa po akong uban.
1: Buti ka pa, wala ka pang uban.
0: Yung mga kaidaran daw niya, marami ng puting buhok.
1: Maraming ganon ngayon, alam, bata pa nga, minsan mga 16 years old, may mga uban eh. Deficiency kasi yan sa ilang mga nutrients.
0: So, yun o. Kaya sa mga kababayan din ha, na gusto rin, gustong kumalma yung kanilang emosyon, yung attitude po ninyo, gusto yung mabago. Yan sa mga katulong, Santon Plus Herbal Capsule natin. Meron na tayong, marami na tayong mga patotoo about dyan. Kaya kayo rin dyan, sa mga nahihirapan na, mabago. Yung lalo, kanilang attitude.
1: Lalo na si Mister, pag sinisis mo, parang dragon. Alam mo na,
0: i-regalo mo. Painumin ka agad ng Santon Plus Herbal Capsule yan, mga kaibigan. Well, alam mo, Doc, meron talagang mga especially sa mga kamayhan, since sila yung madalas na mag-fluctuate yung kanilang hormones. Whether they like it or not, lumalabas talaga yung ganun na attitude nila. Dahil sa hormones nila.
1: Memorable sa akin yung mga term na yun. Meron akong isang kawork na nagalit sa akin. Tapos later on, naghingi ng pasensya. Sabi niya, Doc, pasensya ka na kasi during that time, nagkakagulo yung mga hormones ko. Sabi niya ganyan. Sabi ko, okay. Hindi ako naman. Kasi minsan kasi, tayong mga lalaki, lagi kasi tayong mali. Bakit? Kaya punta ka sa CR, nakalagay, mali. Yung mga babae, lagi tama yan.
0: Pero yan, kidding aside mga ka-awareness, kung gusto yung maayos yung mga hormones sa pangangatawan ninyo, uminom araw-araw ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Now you know.
0: Meron talaga yung nakakatulong siya to alter the normal balance ng hormones sa pangangatawan natin. Alam naman natin yung hormones talaga, malaking impact niyan sa ating pong mental health, emotional health natin, and of course, sa ating pong physical health, mga kaibigan.
1: Kaya alam niyo, ire-regalo niyo ngayong holiday.
0: Yun, no? Naka-promo pa tayo, mga ka-wellness. Nasulitin na po ninyo, mga kaibigan. Doc, another inquiry. Doc, 11 years na akong stroke. Pwede ba uminom ng Santon Plus Herbal Capsule?
1: Yes! Actually, kung bakit lagi yung narinig sa amin ang Santon Plus Herbal Capsule. Kasi ang Santon Plus Herbal Capsule, ang taas na concentration niya ng Santons. Kumbaga, doon sa buong formula, hindi naman natin kailangan ng maraming-marami. Kailangan natin yung talagang proven sa mga pag-aaral na may benepisyo. Yung Santon, yung mga quercetin na nandun sa Santon Plus Herbal Capsule, nakita po nila na may potential na makatulong sa circulation. Pag na-stroke na po tayo, ang pinakang unang-unang goal natin, hindi na ulit tayo ma-stroke. Kasi hindi porque na-stroke na tayo, ligtas na tayo. May mga tao na nakakailang stroke na hanggang sa totally humina ang katawan. So, ang stabot ko dyan, pwedeng-pwede po. Kasi ito po ay suplemento na makatutulong sa inyong paglaban sa kondisyon niya. Kasi marami naman ako nakita na stroke na after a few years, independent na sila, hindi na sila inaalalayan, nakakapag-gawa-gawa na sila ng gusto nila. Hindi nga lang na ibabalik talaga totally 100% yung kung ano tayo bago tayo ma-stroke. Pero sa akin, sa tingin ko lang, yung makabalik ka sa pagiging independent and you can do something na hindi ka asa sa iba, malaking bagay sa mga na-stroke. And prevention of another stroke from coming using nutrition, aking bagay na po yun sa inyo.
0: Yun, ano mga kaubayan tayo dyan, mga stroke survivor. At rin, Doc, meron ng tanong, paano po ang wastong pag-inom ng Vision X Plus? At yung tinapay po ba, ibawal sa tulad kong stroke survivor, CTI sa po ito ng Batarasa?
1: Unahin ko yung sa tinapay, hindi naman bawal ang tinapay. Ang pinaka-the best kong tinapay, lalo sa inyo, ang stroke kasi minsan hirap silang dumumi.
0: Yun nga, yun ang sa problema nila.
1: Ang pinaka-the best talaga, at least mga whole grains, okay? Wheat bread.
0: Yan,
1: pero kung ako tatanungin ninyo, kung kaya nyo lang i-afford, palitan nyo yung tinapay ng root crops. Yung mga root crops kasi, yung mga laman lupa. Laman lupa ba yun?
0: Laman lupa.
1: Laman lupa kasi alam nila, maligno yung laman lupa. Yung mga ugat at lamang lupa, yan po talaga kompleto sa sustansya. Ang taas-taas ng kanyang mga electrolytes, ang taas ng kanyang minerals, dahil nakadikit siya sa lupa. Alam mo, pinaka-healthy na parte ng halaman, nation study, yung ugat.
0: Roots.
1: Kasi yan ang direkta nakadikit sa halaman. At pag gabi na, mula sa dahon, yung nutrients, pupunta sa ugat. Kaya maraming sustansya ang ugat. Katulad ng mga kamote niyan, kamoteng kahoy, ube, pwede nyo pong kainin yan. Pwede kayong kumain ng mga nilagang saging na saba. Yung tinapay kasi, hindi natin sure kung ano nilagay. Diba? Kaya para safe kayo yung inyong digestion, hindi mahirapan, kain kayo niyan lang paminsan-minsan, piliin yung tinapay na healthy, ano?
0: Mm-hmm.
1: At pinaka-goal natin, totally replace it with more whole foods, katulad ng mga root crops. Kumain kayo. Ako, alam mo, ini-encourage ko kayo, kumain niya, tapos isawas ang pinakang ulam mo, yung kinodkod na nyog, na may konting salt. Ay, ang sarap nun, yung mga sinaunang pagkain ng mga ninuno natin nun,
0: di ba? Oo. Ayan ah, mga root crops, kasi yan yun, complex carbohydrates yan, mga ka-wellness. Ako tinong po yan, Dok, sa normal bowel movement po.
1: Yes.
0: Huwag lang ano, yung iba kasi kamote, ginagawang kamote cue. yung maganda yung mga nilaga.
1: Sabi ni Dok Ron yan eh, ano na, mga highly processed na.
0: Ultra-processed
1: na.
0: Yun ha.
1: Paminsan-minsan, hindi naman siguro kasabihin nila killjoy tayo.
0: Mm-hmm.
1: Pero, kumbaga yung diet talaga natin, na daily diet natin, as much as possible, as healthy as possible dapat ang goal natin.
0: Yun. Dok, andang kari. Dok, may bukol po ako sa tagiliran. Tagiliran ko, left side. Pwede mo ba ako 2 times a day ng Santong Plus herbal capsule? May arthritis din po ako. Salamat po.
1: O, challenge ko sa may mga bukol-bukol. Diyan tayo sumikat eh. Sa mga bukol-bukol na yan eh.
0: Yan, kumbaga parang yun yung specialty ng Santong Plus.
1: Ang Santong Plus herbal capsule, ang gawin po ninyo, in case may target kayo ng mga ganyan, gawin nyo yung ginawa ng iba. And it's also safe and magandang impact sa katawan. Two capsules, 3 times a day sa loob po ng 90 days.
0: Yes.
1: Okay. Yan. Ngayon, kung hindi mo kaya yon, kulang ka sa budget, pwede mo naman gawin siyang 2 capsules, 2 times a day. Or kung wala talaga, gawin mo lang 1 capsule, 3 times a day.
0: Yan.
1: Basta consistent. Kasi alam mo, ang sa nutritional nutritional therapy, consistency is the key. Kumbaga, kinakailan tuloy-tuloy, sufficient, at mamamalayan mo na lang iba na yung nagiging ano ng katawan natin. Ano kasi eh, ang nutritional therapy kasi slowly but surely. Hindi hinahanap yung ininom mo lang ngayon santo na plus bukas gusto mo
0: okay na.
1: Wala na yung nararamdaman. Hindi ganoon ang nutritional therapy. So dapat consistent tayo. At sapat dapat yung quantity ng tinitake natin.
0: Ayun, okay. So mga kabayan natin ha, na gustong sumubok ng ating pong Santone Plus Herbal Capsule in terms sa solusyon sa mga bukol sa ating pangangatawan. Take note, hindi lang Dok pag-inom ng Santone Plus.
1: Yes.
0: Kinakailangan meron ding cooperation kayo, especially sa modification ng diet po ninyo, as well as sa lifestyle, Dok. Kasi maraming mga lifestyle na nagagawa tayo na siyang nakakapagpahina ng katawan natin, nagiging susceptible yung pangangatawan natin sa pagtubo at pagdami pa ng bukol sa atin pong pangangatawan. Tulad na lang ng pagpupuyat, sobrang stress sa ating pangangatawan. Yung iba, nakakasabi nga sila, Dok, healthy naman yung kinakain ko. Bakit ganun pa rin yung mga babae, ang bilis tubuan ng mga breast cyst o mga breast tumor? Eh yung pala, stress lagi. Lalo na yung emotional stress, matindi yung emotional stress nila. So malaking impact po yun sa ating pong pangangatawan. Ano? So ano kailangan, learn to control your stresses. At the same time, yung mga supplemental support naman natin, tumutulong din siya to handle your stress through balancing yung hormones sa pangangatawan po ninyo. So, isabay nyo po yun sa lahat, mga kaibigan. Ha? Kumbaga, ano yan? Holistic approach ang tawag po natin dyan, mga kasama. No? At yung binibigyan ng pansin nyo, yung iba't ibang aspeto ng pamamaraan kung paano po tayo magiging malusog at malakas, mga ka-wellness. Okay? So, mga sumakabila ng ating mga produkto, pwede yung mabili sa ating mga authorized dealers, ganda rin sa ating po mga wellness center, mga kaibigan. Sa mga wellness clinic natin, available dyan ang ating pong mga products at yung ating pong mga promos, ano, huwag niyong kalimutan. Sa mga kabayan tayo gusto maka-avail ng mga promos ng Yes to Health Clinic natin, puntahan niyo yung bawat wellness center na malapit po sa inyo, ha? Dito sa Makati branch natin, sa Makati natin, for now, pwede kayong maka-avail ng ating pong mga produkto dyan sa mismo sa XFM station dyan po sa Guadalupe.
1: Akyat lang kayo doon sa 4th floor.
0: Yan.
1: Kapag nyo, for example, ng MRT, paso kayo doon sa building. Kasi kadikit lang yung building na yun. Kung southbound, kadikit lang yan. Sabi mo sa guard, punta kayo sa XFM. Then, tuturo kayo doon sa elevator. Paglabas yung elevator, yun na, yung pinto ng XFM. At may opportunity pa kayo. Makita nyo yung ating mga anchors doon.
0: Yun, o. Oh.
1: Ayan.
0: Ayan. Ano pa rin, hello kala Sir Buddy.
1: Oo, sa ating mga kasama po dyan. Ano?
0: Okay. Nak, paano? Naka na. Pakabilis ng aras natin. Baka may pahabol ka pa mensahe doon sa ating mga tagapakinig.
1: Siyempre, maraming salamat sa inyong suporta, mga ka-wellness, mga katropa, sa ating pong programa. Salamat din sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At kunting lambing lang, ano? Kung kayo ay nangangailangan ng suporta mula sa tamang nutrisyon at naghahanap ng suplemento, may re-recommend namin ni Doc Misael. Subok na mula pa noong 2011 ang Santon Plus Herbal Capsule. Itong nasa kamay ko, nakikita nyo sa live, ano, kulay brown po ito. Baka kasi magkamali kayo ng bili. Okay? So, Tatak Yes to Health. At ito po ay inumin araw-araw para sa suporta natin sa tamang nutrition. At see you again next week, Sunday, I think. From 11 a.m. to 12 p.m. yung susunod na programa natin dito sa ating pilan. At magkarinigan po tayong muli. Dokalji po ito mula sa Yes to Health. Maraming maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. And enjoy your day.
0: Thank you so much, Dokalji. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na laging nakikinig at laging nanunood sa ating po mga Facebook live streaming. Ganun din sa lahat po ng tumatangkilik ng ating po mga dekalidad na mga produkto. Huwag niyo kalimutan, ha, lagi. Tatak Yes to Health. Yan. Lagi niyong hanapin sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makasigurado ng inyong pong inumin na inyong napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Sa ngalan po natin butihin na CEO Doc Remilito Uy at sa ngalan po ni Doc Ron, ito po yung ko Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ay po lagi dalangin ang Panginoon wa ang siyang tutulong ng magpagaling at magpalakas sa ating pong pangangatawan. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Hell.
7: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
8: Mga katropa, exciting dito!

Wait it. That was Happier by Olivia Rodrigo. Para yan sa mga selfish magmahal. Oh, sinong selfish magmahal dyan, itaas yung kaliwang paa. Yung selfish magmahal, yung gusto mo maging masaya siya, but wag lang yung sobrang saya. Wag lang yung sobrang saya to the point na mas masaya siya sa iba kaysa sa inyong dalawa. Aray ko! Alauna 48 sa hapon, mga babe, and you're with Babes of Rin, ang babe ng bayan, amoy pa lang, ulam na.

with Babe Zabrina. Andri lang gihapon sa itong programang X-Rated sa XFM. Ayong hapon sa mga babe natin all over Visayas and Mindanao.

Gumatong ko haan o pagtulunan unya sa unahan. Uban-uban to this Friday, mga babe. Uy, TGIF! Thank God, it's Friday! TGIF nga pala ngayon. Marami na naman ang malalasing. Marami na naman ang maglaag karon. Ang botogasan ni sila pandatan sa ilang mga tiil. Ay, ayoko ng auto. Naka-auto-repeat pala siya, ganun. Kaya pala, tingala, punta ani on. Ayun, nakuha ko na. So mga babe, matang naminaw karoon, uban-uban tagi ka na launa e media, ha? To the last stress e media sa kahapon, no? 2 hours na nga maglabing-labing, mga babe. Sharon naman sa duha ka oras, walay ma... Basta-basta. Huwag may laguban-uban sa itong programa ka rayo kalimot sa pagtimpla diha og healthy nga kape ang itong Xanthone Gold Coffee Mix para lami ang itong paguban-uban this afternoon. I know for sure na dagantag mga babe karon niya kakapihon na kaayo. Huwag piliya ang kape nga healthy babe, ang kape nga makatabang sa tuwang panglawas, ang kape nga dili makapapalpitate, and ang kape nga makapanghimisong sa ato, makapablooming, no? Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Uy, mapalit ni siya ha, sa mga butika. Labi na gin sa tuwang Yes to Health Clinics nationwide. So, ayaw mong kaulaw. Pag na'y mangutana, asa gani ay ka nang gana mo'y available nga Xanthone Gold Coffee Mix katong gina-endorse ni Babe Sabrina. Char. Mag-name drop gin. Hilas gamay. Ay, pagkahilas. Ito ang mayong hapon sa mga babe na itong naminaw karon. Pinag-yod sa mga sister stations na to, naka-tune in, pinagi sa XFM 89.1 Davao, mayong hapon XFM 107.1 Tagum, XFM 99.1 Mati. Good afternoon sa mga babe na to na nakasubaybay karong orasa. And mayong hapon sub sa mga babe na to, drikaron sa XFM 99.5 Jensan, XFM 101.7 Bukidnon, mayong hapon sa mabugnaw nga lugar, kung asa ang lugar nga akong gikahinaman. Ay, Charlie. Gikahinaman ni mo kung nakay couple, pero kung wala, palayo ta ng mga lugar. Mayong hapon sub sa mga babe na to, drik sa XFM Pagadian, XFM Ipil, and XFM Zamboanga. Grabe ang energy natin today. Di basta-basta. Muragwa lang yung nahitabo. Kasi din nahitabo? Secret. Para bibo. Mayong hapon sa mga babe nato dito sa XFM 91.3 San Francisco. XFM. O, sa Kabisayan nato nga mga babe naminaw karon dito sa XFM 88.3 Cebu. XFM 101.7 Canlaon. XFM 99.9 Tacloban. Ang sa mga Kidapawenyas, babe, natong naminaw karon sa XFM 91.1 Kidapawan, maayong hapon. Kung asa man mo nakaplaster karon, asa man maabot ang atong ang tingog ning mga oras sa mga babe. Good afternoon and welcome sa atong programa, again, X-Rated. Inyong makauban gihapon ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na, Babe Sabrina. Sa mga babe na to diyan, gusto makiguban sa itong programa, magpaabot sila mga messages, yung mga advices, greetings, requests, sa panadiha mga babe na gusto niyo ipaabot sa kahanginan, ayaw mo kaulaw, i-text lang na sa itong text line 0969-333-0537. Atrohon ko babe ha, 0969-333-0537. And pwede po mo magtanaw sa tuwang Facebook Live kasi live na live din nyo nga makita karon sa XFM Davao Katropa Digital para at least man lang, no? Kanabitang ang abang mag-visualize lang kung unsay na akong sa DJ. So, but since nag-evolve na magulang ang tuwang panahon karon, we're into ano na kanabitang ano na kayta, advanced na kayo ta sa technology. So, makita na nato ang ato mga madunggan sa radyo. So, pwede kayo kung ninyo makita mga babe. Aron ma, di na mo magsig-imagine sa mga ginaw ni Babe Sabrina. At least kung madunggan ko ninyo sa radyo, maka-visualize na. Model ni si Babe Sabrina. Bigaon dyan ay siya.
So, pangitalan ninyo ang XFM Davao Katropa Digital na Facebook page or baka i-follow ko ninyo sa akong mga socials. Pangitalan ninyo sa tanan social media platform, Babes.

Sabrina. Oh! Alam mo na 55 sa hapon. Di na natutugay-dugay mga babe. Hating plan o kape diha. I-plaster ng kagalingon pag LL na diha, babe. Ligid-ligid na. Lingkod-lingkod na. Laba-laba na diyon sa panaklase nga LL imong buhaton diha karon. I-plaster na imong kagalingon. Kaya di na natutugay-dugay. Kaya kung dugayon, magsakit ang puso. Charis lang. Kung dugayon, maglabad ang ulo, ana mga babe. Muna nga, dili dugay-dugayon kay. Mas good ko na yung mga chika and everything, mga chismis. Diba, pag dili dayo na siya i-spill ang tea kay, maglabad yung ulo, sige gunahuna. Unsa man gitong nga chismua. So, di na natin dugay-dugay. Sa napod ka klase, no, sa tuwang kining X-rated drama story sa kinabuhi o gugma nga tuwang tagaan o pagtagad karon. Unsa napod ka ang kinibitang dagan sa istorya nga makuhaan nato o pagtulunan, mga babe. Kung ikaw po di ayaw kaulaw ha, sa pag advice sa tuwang letter sender later on. Again, utrohon ko tuwang text line 0969-333-0537. 0969-333-0537. Babe! Mo'y nagid ni. Hindi nagin ako dugay-dugayon kay gusto na ako patindugon. Ang inyuhang balihibo. Tungod sa istorya. Pagahion. Ang inyuhang mga kasing-kasing kay kanang say kanang soft-hearted kita dali ra ta manghila kumaingon ana kinataganahan nga dapat pusong bato na tayo parang kasing tigas ng bato na kahit lumuhod pa siya sa harap mo walang magpapatawad. Grabe na gina kahit umiyak pa siya ng dugo walang magpapatawad. Ganun dapat katigas yung puso natin. Huwag na tayong soft-hearted. Pag soft-hearted ka, ginaabusaran ka lang. So, maminaw mag X-rated drama, paghigop mag healthy nga kape, kaya di nato dugay-dugayon, isulod ko na. Aning ano, baby, daso ko na. Bika na, bika na. Ay, na natong X-rated drama karong hapuna.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Siyawi ko, sang tamubo ang lawas mo. Siyawi ko sa matubangan.
2: O si bote ni buhat ng hait ka na ba?
3: Makuni ang putoy sa inyong kinataw. Masubra ka to kirok. Putlon ko ni anumat sa tagpulang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Questo è The Nine.
1: X-rated. Nagkalain-lain so gilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ng atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: adlaw kayo yung mga suking tigpaminawan sa X-rated dinhi sa XFM. O gilabi na gid nimo, Babe Sabrina. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon. Kini sa kalalaki nga taga Butuan City. Kay maong tampo karon atong giuluhan og biktima sa gugma. Dear Babe Sabrina, palihog tawagan lang ko ninyo og Leo, 26 years old. Kining akong problema, babe, may tungod sa babae nga akong gihigugma. Og aron inyong hisabtan ang tanan, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan.
1: Ipog ka ni Sanya?
2: Maulang kipit.
1: O niya? O sa may problema, ana? Nadagama na siya. O niya ulit paaw ka. Huwag may kabilinggan.
2: O nga ko alam pag doon na siya uyap.
1: O, inuon ka na ang wapan na may bawi. Eh. Di manggod may tantong close, anak niya.
2: Tabangi ko eh. Nga, maduol ko niya.
1: O, kana lang di ay. Sure, oi!

0: I love you, Sonia.
1: Leo.
0: Hinaot ni dawato ni mga kong gugma. Isaan na ko. Binitin ka pa sa kitan. Higugma, unti ka.
1: Pasensya na, Leo. Pero, di ba ko makatag sa kong tubag? Tungod kay, gikan pa man ko sa usa ka heartbreak, good. O nga di kumusod, uyab-uyab.
0: Oh, yes. Di ka pugso. Pero, willing ko magpaabot ni mo, Sonia.

0: Sana nga, dawat ha.
1: Hala, kanais. Pumpong sa buwak. Niya pag yung mga chocolate. Hala, thank you kayo ha. O, ang favorite pag ginakuha ko lang imong gipili sa buwak. Pink. Thank you, good kayo, Leo.
2: Perte na gyud imong iguan ni Sanyasa.
0: Mao lagi. Nalabay lang mga adlaw. Nagdako man ang akong gugma niya.
2: Tulog ka buwan gikan sa imong pagpanguyab niya. Pero wa pa gyud ka sugta.
0: Okay ra na. Willing man ko mag-antos. Maluoy pa rin Ginoo, dawaton niya akong gugma.
2: Aw, sa bagay.
0: Basta kay nag-asa pa gyud ko. Midawaton gyud niya ang akong gugma.

0: Surrender na anang babayhana, Leo. Lima na kabuan nga nanguyab ka, pero wa kapagid sumta.
1: Wa masag ko magdali, ma. Willing man ko maghuwat.
0: Leo!
1: Uglipay mo sag ko nga, ilipay ko sa mo status karon. Suod naman mi. Kasi kimami ko'y kuyog, kami tulo ni Beth. Usahay kami. Malipayan man ko, ma.
0: Ikaw la. Tingali bayag, masakitan ka unya. Kay naglaom ka.

0: ako bayabit sa pagkakaroon. Kontento na ba ako sa itong pagkakuyukuyog ni Sonia?
1: Oh, imo man ang diskarte. Pero paminaw na ko, no? Friends ramang yun ang tanaw ni Sonia ni mo. Hoy, okay ka, anak?
0: Okay ra. Basta kayo malipayo lang kung magkauban ni Permi. Magka-istorya ni Permi.
2: Bay, kahit lang.
0: Oh, uy, oo sa'yo ato.
2: Di na lang kung magpaligoy-ligoy pa. Ako ang ex ni Sonia.
0: Oh.
2: Gayami, doon ko na mo. Kaya mangayo ko sa imuhang tabang.
0: Tabang? Tabang saan siya?
2: Tabangin ko nga makikbalik si Sonia na ko.
0: Unsa?
2: Mahal ko kayo siya. Okay ba ako nga suod mo? Kaya sige magkuyog. Maumaluoy ka bay. Tabangin ko. Nga magkabalik binisan niya.
0: Huh?

0: Babe Sabrina, natiuro ko sa akong nahibawaan. Pero wala na ako siya gipasaligan. Ako lang siyang gitando-tanduan, babe. O pagkahibaw ni Sanya sa hangyo sa iyang ex, may katawa lang kini. O dako na akong kalipay. Tungod kay nadungog mang yud na ako ni Sanya, nga dili na yud siya makigbalik pa sa iyang ex. O sa pagpanglabay sa mga adlaw.
1: Sanya, mangustang tapos akong gihad ni mga gugma?
2: Leo, please, hatagi yun akong igong panahon. Gusto kong masuod pa kiti kaong ayo.
1: Suod naman ta, di ba?
2: Gusto pa kong makainan ni mo sa inyo. Pero hapit na, Leo. Hapit na. Tungod kay, di ka lisod ni gugmaon. Buotan ka. Og loving, og caring, pagyod.
1: Paabotan ko ang iyong pagdawat sa kong gugma, Sanya.
2: Maabot sa kanilig kayo na, Leo.

0: Nito usab ka? Nilaom ka?
1: Beto.
0: Ako pa ni Mono. Mangita na lang kaglain. Kay paminaw na ko. Di man sincero si Sanya sa iyang mga sulti diha ni mo.
1: Dili, Beto. Ikaw, nakibaw ka magkikaana. Sige magkita kuyog. Kakita bitaw ka nga usahay. Mukair siya na ko. Usahay mo lambing siya na ko.
0: Og ikaw, dali na kay Kanada.
1: Wa ko magduda niya.
0: Og maunahinungdan, in love na kay kaniya.
1: Oo.
0: Basta ako. Lahi gyud ang akong feelings niya tungod kay para nako misteryoso ang iyang mga lihok. Mura pa og do na siya kita ko.
1: Basta love kay nako siya, Beth. Love kay nako siya.

0: palipay kita sa niya niya regalo sa iyong birthday. Dugi na siya na nandoy ini.
1: Leo?
0: Ma?
1: Unsa ba ng karto niya imong gigonita na? Oh. Sudla naman niya ina sa cellphone. Cellphone ang sound niya na.
0: Oh, ma.
1: Bag-uni mo?
0: Oh, ako ning irigalo sa birthday ni Sanya sunod alaw, ma.
1: Unsa? Ay, ginauko ni mo, anak. Murag mahalon ra ba ng cellphone, ha?
0: Medyo mahal, gid, ma. 14,000 ni.
1: Oh.
0: Pero nakadaon ako og 7,000 sa tindahan. O gano 7,000, ako lang datadatahan.
1: Mauna ang imong gitigong-tiguman di ay.
0: O, ma.

0: Happy birthday sa niya.
1: Thank you, Kaayo. Hi, my name is si Beth.
0: Nila turun.
1: Dali. Kao na.
0: Doon alam ni Beth. Ato, ako regalo ni mo.
1: Hala? Salamat ha. Unsa man eh.
0: Ang imong giyong gundako nga, dalahan mo nga madawat sa iyong birthday?
1: Ha? Imong kipalit? Salamat, kaayo layo. Salamat. Thank you, kaayo ha. Sige, sige. Pahin mo ta. Pahin mo na ngunag kay Ati Banu.

0: Kaya hayan sa niyasa. Bisag dili mo uyab, pero giregaluhan na ni mo ang ingon ni anak kamahal. Galante kay ka.
1: Ingon ani ni kay ko nga may gugma bet.
0: Sana all.
1: Ah, mga una to kay. Sirasan niya o. Gasugod na biyag inom.

0: Sonia, abi na ko gibogan na ni mo imong ex. Ngayon sweet magkay mo sa imong ex, huwag mo panggihagan sa lips.
1: Nagkauli kami.
0: Usa, Sonia, ayaw ko gina ini.
1: Ha? Nga naman di ay, natay level? Huwag mo di kasugta! Bibibibib, buhay ko!
0: Sonia, paminawa ko. Sonia, mag-istorya ta.
1: Buhay ko!
2: Animal ka! Buhay ako ngayon! Ha? Buhay na ba?
0: Malukmag magkagalit!

0: Pinagayin mo ko niya, Ine.
1: Daan at ikang gipahimangnuan. Pero gahig yung kag-o.
0: Nabutaan na ko at sa tangan to, ti. Nihigog ba ko niya, Beth?
1: Si? Baka yun o binawang bayana. Human sa tanan ni mong gihimo niya.
0: Miti malagi ko sa akong dakong gugma niya.
1: Leo.
0: Ganun na ingon ba niya, tanan?

Sabrina. Sakit kaayo ang maong hitabo. Halos dili na ako madawat. Mura kog mabuang sa maong hitabo, babe. O gibasol kog maayo sa akong mama, nila ni Beth, tungod sa akong gugma ni Sanya. O gaong mga pangutana, maukini. Wala na ako gisulti ni mama og nila ni Beth. Nagihuaman ko og gismil ni Sanya. Masingil pa ba ni na ako, babe? Nahigugma gid kaayo ko niya. Mahimo bang akong ipaglaban ang akong gugma kaniya? Unsaon man ako sa pagikalimot sa tanan ng mga panghitabo? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Leo.

0: cheater kayo ka? Huh? Ibinuangan ko ni mo, nakita ka sa mall na ko. Laing chicks, nagtidala dito. Ha, nag-holding hands pa mo? Nag-holding hands pa mo?
1: Huwag mo tigag binuangan. Ha? Katawa kong kauban. Punta kong binuangan.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee.

0: sa Manila. Apan, sa pagtamog niya sa karsada, naling siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangutala siya sa doktor. O, dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?

0: Mag Santon Plus Herbal Capsule na
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Jolene, basta makainom na bali ko ang Santon Plus Coffee Mix, rindutit ko ayaw na akong paminaw sa kumawas. Kaya GT ko ang bilit na yun ko kapulun. Kaya paghanong yung mga sustansya, kaya makapabastag sa kalawasan. At ang kalimut pa kay Santon Plus Coffee Mix, di ako kumbahan, kaya di naman isama sa ubang kape. Paghanong yung mga antioxidants, kaya ay mabatok sa dagang mga bagtihan. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Maka sa Santon Plus Coffee Mix tarot ko.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Tundong eh, okay! Mangin na ta sa supplemento in one!
1: Santon Plus
4: Herbal Capsule, adunay mangustin o kamunggay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, mula sa sakong pagkao.
1: Santon Plus
4: Herbal Capsule, ang supplemento in one na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mga kabalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi mo at hindi dapat gamitin para sa mga uri ng sakit.
1: Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon. O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangustin, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Puno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika. Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas. Mag-Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag of instant energy. Tungod kay aduna kini taas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase ng fatty acids nga kung makasunod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin o kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon o ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag-10 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, amalakan, mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Naipa ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato na photoshoot sama sa wedding, prenup, debut, birthday shoot, function, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photography.

0: ihalah na unsa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina. Bako manunta ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, ini si Kagawad Dison Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihan si City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
3: Hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sauna! Pagigilo yan! Sukat ka na maminaw kong XFM? Kwartahan ako! Wow! Napagigilo yan! Listen, boy!

0: avec tes.
1: Je m'attrape ou pas? Excitez.

0: afternoon. You're still listening here at Exxon Fam, of course. Nag-iapon sa programang X-Rated with Babes of Arena. Mayong gihapon, mga babe. Bumano bang gihapon na dali para sa ito ang loving, loving. Kumusta man, enjoy ba ninyo ato ang music this afternoon? And of course, ang ato ang drama. At ang X-Rated drama, mga babe. Biktima na naman sa pag-ibig. Victims of love. Yun ang sinasabi natin eh. Hindi lagi magpailad sa gugma lagi. Very ironic kaya kasi kung sino pa yung mas nagmamahal, sila pa yung mas nasasaktan. Bakit kaya? Bakit kaya ganun mga babe? Gihatag na nimo ang tanan, gihimo na nimo ang tanan niya, dili gihapon kaniya kaya panindigan. Wala ka talaga magagawa dyan. Kundi tanggapin ang lahat, mag-move on, and wala. Ang dama na nakakahibangan. Wala talagang magandang na idudulot ang pagmamahal na yan, mga babe. Ako talaga. Sa mga babe natin yung gusto mag-advise sa tuwang letter sender karon, i-text na ninyo mga advice, babe. Kaya basa ko na ito na karon, mga babe. 0969-333-0537. Natulohan ako, 0969-333-0537. Kung yes o not, pwede po mo magtawag unya, mga babe. Kay parang maka-advise gid mo sa tuwang mapagawas gyud ang angay ipagawas kay kundi na magawas sakit na siya pi. Na na may mga nag-text diri, nakita naman ako ilang mga text pero dugi-dugayon gyud akong basa. Ah sige na magbasa taga ano gikan ni 6627. Good afternoon, Babe Sabrina. Nag-live ka ba ngayon, Miss Janie? Yes, Miss Jane, naka-live po tayo sa XFM Davao Katropa Digital. Mayang hapon, imo diha, sweetheart. Advice na ko sa sender, nga basihang imo ang kaugalingon sama sa pagtrabaho o sa paghimo og mga butang nga makahatag lingaw sa imong kaugalingon para malimtani mo ang maong mga panghitabo. Apan, kung ugaling mahibalik man sa imong panumduman ang panghitabo, imo na lang nangay katawa tungod kay ang tanan na nga gina. Past is past, okay? Oh, may paganyan pa. Daghang salamat, sweetheart. Gikan ni Strange Heart sa Argao, Cebu. Kung kahapon English tayo, ngayon laong kayong Bisaya, babe. Very, very deep. Mas deep pa doon sa alam ko. Yung Bisaya ni babe ba? Ano sa to? Iron Heart to? Ay, so Strange Heart pala. Sorry na gawin. Oo, Nara. Mga advice niyo, Andrea. Taro nga, dyan yung mga advice, ha? Nagitong, kanagong di nagug ko maka-advise sa kanindot sa inyong advice. Para na ako, babe, Leo, ang napulo kalibo or 10,000, kinahanglan niyo na husayon nga tarong. Ayaw paggamit sa utang aron mapugo siya nga makikita or makigbalik nimo. Ibutang sa hustong process ang inyong sabot o tipigi ang inyong mga mensahe bahin sa utang. Mahimo kang masakitan sa gugma pero ayaw tuguti nga madamay pa ang imuhang kwarta. Correct talaga kayo dyan. Sige, advice pa mo diha si akin sa to. Si, ay, ganahan ko yung pangalan. Rodel! Mayong hapon ni mo diha, Rodel. Katong Rodel nga nailan ako sa una, kay asa nakatugipot ni Lord. Hello, babe! Mayong hapon!
1: Mayong hapon, babe.
0: Kumusta man, babe?
1: Okay ako, babe.
0: Gimingaw ka na ako, babe. Lagi, makusian dyan kasi masawa diha, babe.
1: Hindi ko na
0: ako, ba't lang, hindi ko na
1: naman mo.
0: Ah. Mao ba? Atik kay mo, eh. Babe, on sa'yo mo, ika-advise ato ang letter sender karon.
1: Ako ika-advise sa to, babe. Okay, raw sa'yo man, eh. Natural man, nagugman, o wanted nagugman, ano? Pero ang nakakuha ng liha, guys, naruturo din niya, mama.
0: Oo, sobra-sobra rapod.
1: Oo, sobra-sobra mo na nga. Pero, ngayon nga, huwag may sana siya kaya ang gugma. Alam mo, ngayon mo, hindi yung gugma. Ang gugma, hindi yung sana. Hindi sana ang gugma. Pero tungkol naman ang yung pagbiyang gugma na giurot yun niya. Wala nga. Mura siya na ulipon siya ang gugma na sa bahay nga. Wala siya masayot kung wala tuloy siya ang gugma.
0: Kung love ba siya?
1: Oh. Iya sa tatungi pamanitan do. Tinood mo kit nga ang bahay na gusto mo siya. Karon kay sumod na yung bugma na kini. Mo na ya. Nalitin magit ya. Mo na ya. Huwag kitang sambod nili yung. So, ito na ni. Ayaw kayo pati yung bugma.
0: 50-50 na lang. Ngayon sa magina na to babe no kung ang kasing-kasing kay mamili sa iyo na lang gudingon nga daghan kay babae sa kalibutan daghan ang lalaki sa kalibutan pero bisag unsa ni magtan-aw sa ilaha naong ramang gyud sa imong higugma imong makita oy lintig ba man ni klase nga ay nawa na ayo babe, wa na tiwas ang amoy. Yes, nawa na murag natukan. Ay na lang talaga. Murag natukan gyud.
2: Natukan ko.
0: Tawag mo balik ha. Ah, Leo, sakit kayo ang maghatag ka og tanan unya sa laing tawo ra day padulong. Aray ko. Ikaw talaga, Maricel, ha? Maricel. Sinong pinariringgan mo, Maricel? Kusiyong ko na imong vogger ka, Maricel, ha? Ano siya, Leo? Sakit kayo maghatag og tanan sa tanan. Unya, sa laing tao, rin ipadulong. Aray ko po. Pero ana siya na siya gisumpay pero ayaw basula imong kaugalingon. Ang pagkabutan nimo dili na siya sayop. Angay lang sa sunod siguruhon no sab nimo nga ang tawo nga imong gihigugma andam pod nga mong higugma nimo. Gibawi. Pero ang pinakaunang linyada kay tamis kayo ba? Tamis pas asukar. Bitong kanang real to kay Leo sakit kaayo ang maghatag og tanan sa laing tao niya unsa to Leo sakit ra sakit kaayo hala ka dito unsa gyud Leo sakit kaayo ang maghatag og tanan unya sa laing tao ra dai padulong ay mangundang tabindangan ato Maricel, si Leo ba yun? Para kay Leo ba yun, Maricel? By Leo, ayaw pakikompetensya kang ton, kay dili lumba ang gugma. Nga ang mananaog mo ang mas daghan og regalo or mas dako og gasto. Kung si Sanya nagpili kang ton, respetuhan na lang na og respetuha sa bangimuhang kaugalingon. Ang imuhang peace ang mas importante kaysa nga mapamatudan nga ikaw ang better para niya. Kapaninood lagi mo sa inyong mga advice. Kana bitong karang kalmahi lang po din nyo. Uy, kay ma-hurt po si Leo. Grabe naman kayo dyan. Grabe. Oh, grabe lang mga advice. Nakakaano. Kung ako si Leo, walay, magmaoy ko. Uy! Leo, pwede pa nimo i-love si Sanya bisag wala na mo, pero wala nagpasabot na kinahanglan nimo siyang gukto na hantod sa hantod. Mona, liha, di lagi mo magukod kay di mo iro. Ay na lang, di ba? Katropang Kenneth, di ta magukod kay di ta iro. Grabe lang yun yung mga advice ay, mapanakit kayo. Pero feeling ko ako yung ginaignan. Bili si Leo. Ano yung anak mo? Lain lagi mag mga batasan. Ah, napadre, napadre.

leyo, paminaw leyo. Love yourself daw. Di na daw ni mo pasakitan ni mong kaugalingon mo. Na, lagi diha. Malimang kung atawin yung higugmaon, God. Lagot na ko, ha? Malihin yung tao nga higugmaon niya. Kung ma-brokenhearted mo, magpaabot mo drama dre sa XFM. Ang problema pa ganitaan, eh. Ang problema. Labang pagkita ng problema dire. Aw, sa bali. Sorry. Ano char lang ay kami po. OA po kaayo mo. Mura po. Sige, alas na 51. Wala nang gimutawag diha. Final answer na, Judni. Kita tawag mo, babe, ha? Advice mo sa tuwang letter sender karon. Kaya, tanaw-taw niya sa tuwang Facebook Live. Kaya feeling na ako daghan po ng mga nag-comment ka. May pa victims of love ka pang nalalaman dyan. Mauna diha, mabiktima mangguta sa gugma tungod kay we are a willing victim. Nga, yun na nga, yun. Hindi naman tayo masasaktan kung hindi natin hayaan yung mga taong yun nasaktan tayo. Deo, ano lang manggod kayo? Nahigugma lang manggod yun si, ano, si... Ako rin po'y galalis akong sarili. Ako rin po'y galalis akong sarili din, eh. Kabalog yung kuwanda. Nahigugma lang manggod siya, babe Sabrina. Ikaw po'y kay judger, kaayo ka sa ngatanan. Maugani, no? Una, sige pa, gugma-gugma pa mo. Tanawa, nag-antos mo, mirisi. Wala, okay daw kayo ko. Babe Sabrina, pa-shout out ko. Aspasyo Darwin, shout out! Gloria Malala, Pelo, Sheridan, thank you so much, babe. Mayong hapon sa'yo mo diha sa mga nagtanong sa tuwang Facebook Live karon. Good afternoon. Again, sa mga naminaw diha, pwede mo mag-text sa tuwang text line 0969-333-0537. Otrohan ko, babe, 0969-333-0537. O baka...

0: kasi maning bataan eh. Ura!
1: Magtaman!
0: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos na chocolate, unya, gikaon na ako ang 25 kabuok. Na lang ko'y...

0: Magsan Tone Plus Herbal Capsule na.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Jason Calvez, 35 anos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Isa ko ka security guard niya, pero may mabilar. Kaya gabi man na duty, makakabatiyon ako. Magsakit sa akong mata, unya, mangular ba? Ito nga, nabalaka ko kay Bastion. Magbuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin. Usa ka simana, ako akong kalipay kay. Nawala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, nasama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatunog glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga

0: Pizza Mata, Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
1: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat.
2: So, naliyang kay Kuzay, magsigawang duka ko sa klase.
3: Ligyo dahil lalim.
2: Habang ga-eskwela ka,
3: trabaho,
2: budkang sukad, nadonggan ako.
3: Ang premium D3 sa radyo,
2: akong gitistingan.
3: Nadawuman sa akong pagkaon,
2: minum na yung ko premium D3.
3: Dinugod ko, bati yung kapoy.
2: Kadamatan ako sa iyo sa buntag.
3: Isa po sa akong nabantayan,
2: nag-blooming ko.
3: Depress sa una, luspag kay ko ba?
2: The best good ang premium D3.
3: Condition ko, permin.
2: Basta,
3: naka-premium D3.
0: Softgel capsule na makahatag og instant energy tungod na doon na kinitaas ng medium chain triglycerides nga kumusulod sa lawas na diretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Annabelle, taga Batanguinio Village, Matina Playa, Davao City. Nari ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia, Dililalima, Dindak, kay Kapoy Kayo.
6: 24 hours.
5: Aming tindahan?
6: Kapoy Kayo.
5: Sakit imo.
6: Lawas o
5: katulugon ka.
6: Sukad na ako'y
5: nadunggan sa
6: radyo
5: na
6: Premium
5: D3
6: Coffee Mix.
5: Akong gisuwayan.
6: Dili na ko magduka o
5: lamikay siya ugnon.
6: Nay sa uban na kape.
5: Sukad na kainong kwaning kape.
6: Wala akong sakit sa
5: akong lawas.
6: Wala akong katulugon.
5: Sukad na nakinom ko.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na
6: minum
5: kape na premium
6: D3 Coffee Mix.

0: Ang dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saktong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Saktong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan.
2: Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Pre, ninduta sa imong sound system. Uy, paons magkaayo?
5: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Naniabdo ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
4: Tiyadaha, oy. Magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
5: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
6: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic parts, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging, and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Lumabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: sa Yester House, mabalik sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
1: Kay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay ako. Sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o pati ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apat sa dihang. Sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba? Buwan po pa'y tigre? Hindi ka bandit, pete? Ay, hindi ka transpise? Ah, may pemuligin.
4: XFM time, it's 3 o'clock. Time check, brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: siya manimbataan eh. Ura!
1: Pagtaman!
0: Marika, Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adon ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nandung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaling kalamig. Sa pag-inom

0: ng Premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na kauban ako permanente alert ko pang Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagtope ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus, user atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Pagkunanuan kayo ko gasto, testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron maligayan na makapagun o glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, ang balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photo shoots sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayun sigang yan inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.

0: ihala na unsa man nga kung multigab nga lahi na manigting og makina bako manunta ni gasolina madawag bu mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na inong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ka ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihanisip City Councilor. Kung ako maningkamo, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsaling kumugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay, o dagang salamat.
3: Sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Matay ako. Sultihan na mo. Sa una, sa wapar po na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Apa, sa dihang. Sugan na minaw ko, XFM, saan man na nga. Di ba? Buhan po pa'y tigre? Hindi ka ba di pita? Ay, hindi ka atras, bise? Ah, may pemuligan.

0: go ke na imuhang teacher ning absent ra baka
1: ah kapi

0: arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag na luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, bias na ko mag-premium D3 coffee mix na mo pay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Isa ko ka security guard niya, Permi Mabilar. Kaya gabi man na duty. Makungabatiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mangular ba? Ito nga, nabalaka ko kay Bachelor. Mabuta na inoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay wala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati niya sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Bungkis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug En Luilier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Purok Shete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
5: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
6: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasarid yung ka, bisawa kay sulod-sulod.

Tingting pa minaw. Ngayong hapon ni Eljin Nadaya, mga tropa, Dave Nirlao, Junalo Pagutayaw, mga katropa, may gahapon, kanidyoga, tanan, katropang Rustom, bilya para ka, good luck. No? Kaingon ko si katropang Rustom, mo ko'y ilis, kana na, sakay na. Oh, mura, gikidnap ang bata, oy. Oh. Ikaw na'y bahala niya. Oh. So, welcome, welcome mga tropa, kininyong makauban, crunch kahanginan. Tropag Jonathan Lee Suriano, mga pinalanggang tigpa minaw. Natay mga uluhan sa mga balita kang ngayon itong itunol sa ninyo mga katropa. Di ta maglangan na dirita sa uluhan sa atong mga balita. Headlines. Lalaki gipusil patay siyang kainom sa lungsod sa Talakag. Headlines. Prank o joke tumong sa batanon nga nasikop sa pagpakatag online threat. Si SWDO gisusi ang iyang discernment. Headlines. Dugang uluhan sa mga balita, 15 anyos nga lalaki o babae, mga HVI dakpan sa Baybas Operation. Headlines. Oni mga katropa, uluhan sa itong mga balita karon na kahaponon. Dinhi sa itong panag-uban mga suki gatig paminaw. Mayang hapon sa GD Electronic Parts and Equipment Trading. Palyog sa kanya akong papel niya, debe. Nadeskili, debe. So, ako nang nasa matbutanganan niya. Mayang hapon siya itong mag... Nadeskili, debe. Dari nasa portahan, dol. Naradari, dol, debe.

So, may hapon. May hapon niya sa GD Electronic Parts and Equipment Trading, mga suki, gatig paminaw ni Sir Dodoy Humawas. Oga ni Kuya Roger, mga katropa. May hapon kayo niyo gatanan, mga suki, gatig paminaw. Ano na tayo, electronic parts niya? Sa GD Electronic Parts and Equipment Trading and Electrical Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Sound System, Indoor, Outdoor. Mga symbol po sila, sound system, mga tropa, mo-repair po sila sa mga guba ng mga sound system, mag-uban pa, mga suking tigpaminaw. At doon na po yung battery charging o vulcanizing, mga katropa. Diha siya ba o establishmento? Ano yung speaker, mga tropa, nga perte ng basaga, ilisin na dito. O kung gusto ka nga speaker lang ilisan, pwede ka mo pailis na dito, mga suking tigpaminaw. Pwede ka dito kayo, mga tropa. O diya, napoy mga nindot ng mga speaker, mga katropa. Diya sa GD Electronic Parts and Equipment Trading, labi na indoor and outdoor. Ano mga suking tigpaminaw? Ano kinhanglan, mga katropa? Kung di kalidad o nindot ng mga sound system, dito na ta sa GD Electronic Parts Equipment Trading. Sa akin, nawa man akong live noon. Banda may natuplok man ako akong monitor. Natuplok akong monitor, mga suki gatig pa binaw. Pwede mong mo-contact, mga katropa, sila hag cellphone number sa 0917-791-0237, mga katropa. O, nahimutang sila sa Purok 8, Barangay Nuybe, ni atog syudad sa Malay-Balay. Mga suking tigpaminaw, kung gikan mo sa kining aglayan, patuo, mga katropa, padulong mo ng sintrong bahin sa syudad sa Malay-Balay. O gikan mo sa sintrong bahin, padulong mo sa Valencia, nasa sa wala, mga katropa. Tapat anang green nga LPG, mga suking tigpaminaw, ha? So, payong gihulat, basta di kalidad ng mga electronic parts, electrical supplies, solar panels, sound system, mga tropa, diha nata sa GD Electronic Parts and Equipment Trading, mga pinalanggag tigpa minaw. Sa unang bulyada sa ito mga balita, karoon na kahaponon, mga katropa. Direta sa report, lalaki gipusil patay siyang kainom sa lungsod sa Talakag.

0: Aga report pinagi ni katropa aga Rostom Villaprangka sa XFM Bukidnon.
1: XFM report.
2: Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka lalaki human kini gitigbas makapila ka higayon sa iyang kauban sa inom sa Purok Uno Barangay Basak Talakag Bukidnon ni atong Miyerkules sa gabi Oktubre 7 2026 na ila ambit kimang si Alas Beni 46 anyos og residente sa Zone 2 Mulugan El Salvador City samtang ang suspect na ilang si Alias Dundon 68 anyos sumala sa investigasyon sa Talakag Police Station. Nag-inumatod pa ang biktima og ang suspitsado sulod sa maong umahan sa dihang kalit nga ni Olbo ang ilang panaglalis nga ni sangpot sa sinumbagay. Sumala sa live-in partner sa biktima ni sulod sa iyang kwarto ang suspect apan gisundan kini sa biktima og gipuspusan og butilya ang agtang. Tungod ni ini nikuha og sundang ang suspect og gitigbas ang biktima sa makapila kahigayon. Nakaangkon og mas seryosong samad tinigbasan ang biktima sa iyang ulo tuong bahin sa liog og sa iyang wala nga kamot. Gidala pa kini sa Bukidnon Provincial Hospital sa Talakag apan gideklara kining patay na alas 11:54 apan gideklara kining patay alas 11:54 sa gabi isusamang adlaw sa nagatiman niya doktor. Sa karon ang suspect anaana sa kustudiya sa Talakag Municipal Police Station samtang na recover usab sa mga pulis ang sundang nga gigamit ni ini sa maong krimen. Mga katropa, kapiba nga healthy imo gipangita, magsanton plus coffee mix kana alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
1: Servisyong katropa.
0: Daga salamat katropang Rostom Villafranca, simoga report. Mayong hapon ni Ate Darwinda Batulina Antipatia. Mayong hapon, sir, long time makaroon pa ko naka-online. Bitaw ko, duga nang ikaw walay pa-team out itong live. Oh? Wagi kayo pati yung team out doon sa toga live, Ate Darwinda. No? Dugang hanay sa itong mga balita. Prank o joke tumong sa batanon nga nasikop sa pagpakatag online threat. Mga katropa, si SWD Gisusi ang iyang diskrimenta. Ang report pinagi ni katropa Philip Oligario sa XFM Jinsan.
1: XFM report.
3: Ana-ana sa bahay pag-asa sa Dakbayan, ang 15 anyos nga estudyante aron i-assess sa CSWDO, kung City Social Welfare and Development Office, kung angay batagaan og Certificate of Discernment human masikop sa Kalumpang Police Station nga maoy nagpakatag og online threat. Sumala ni Police Major Rosel Condinedo, Station Commander sa Police Station 10, nga humana masusing investigasyon sa pakig-alayon sa barangay o Regional Anti-Cybercrime Unit 12 na ilhan ang orihinal nga nanag-iya sa dummy account nga maoy migamit sa pagpakatag og hulga sa tulo ka eskwelahan sa barangay Kalumpang. Naadtuan sa mga kapulisan ang panimalay og mismong inahan ni ini ang nagdala kaniya sa Kalumpang Police Station. Gikabutyag sa responsable nga prank o joke lang ang tumong sa hulga.
4: Nakapirwisyo mo, nakahatag mo og panic, nakostag panic sa ato ang school community. Na-threaten na ato ang lives sa ato ang mga students, sa ato mga teachers, the whole school community. Bisan dami account, kayang-kaya na ito na i-identify.
3: Duga pagpaklaro ni Police Major Continedo nga sayop ang hulagway sa bata nga gikaingong nalambigit sa online threat kagakatag karon sa social media.
4: Kay nay nagakalat nga isa ka picture na involved yapon ang minor. So, dili po mauto ang bata nga nag-post.
3: Sa paghilak na lang gayon, giagi sa inahan sa bata ang pagkadismaya tungod wala ni inidamha nga mabuhat sa iyang anak ang manghulga tungod ilado kini nga tagas o grado ingon man ga-excel sa academics. Subli na nawagan ang mga otoridad sa publiko hilabi na sa mga kabatanunan nga mahimong responsable sa pag-post sa social media. Mga katropa, hatagi og extra care ang imong lawas pinaagi sa pagtumar og Santon Plus Herbal Capsule para sa mas aktibong lifestyle pag-atiman sa kaugalingon og wellness nga imong masaligan. Aya hulutan nga mapasagdan ang imong kalawasan, sugda ang healthy routine kauban ng Santon Plus Herbal Capsule. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
1: Servisyong katropa.
0: Daghang salamat katropang Philip Oligario sa imoga report. Ku alas 4 na mga suki gatig ba minaw sa katapusang hanay sa itong mga balita. 15 anyos nga laki o babae nga high value individual dakpas by bus operation. Aga report pinagi ni katropang Junji Librias sa XFM Agusan.
1: XFM Report.
5: Dadakpan na saghimong bypass operation sa Kabadbaran City PNP sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Itzel Montero Caramonte, ang Chief of Police, ang duha ka mga suspitsado sa pagpamaligya o illegal nga drugang shabo. Alas 4 kapin ang takna sa Buntag, Oktobre 2026, dito sa Purok City, Bandol, Barangay La Union, Kabadbaran City. Ang mga suspitsado na ila sa pangalan sa alias nga Mel, 15 anyos, residente sa Purok 4, Barangay La Union. Napalit kaniya ang usa ka sashi sa suspected shabu o laing upat ka pakiti sa gituhang shabu usab. Lakip na ang 500 pesos nga bypass money. Samtang ang kauban ini, usa ka babay na ila sa pangalan nga Win Malulot, 43 anyos, usa ka high value individual, residente sa Purok 5, Barangay 9, Kabadbaran City. Nakuha usab sa iyang posisyon ang illegal nga druga o mga kagamitan. Kasamtangan karon na nga nakaditin sa Kabadbaran City Police Station ang duha ka mga dinakpan o magatubang sa kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mga katrupa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 na kamo. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupa mo sa balita, Junje Lebrias, XFM News.
1: Servisyong katrupa.
0: Nagkasalamat katrupang Junje Lebrias sa Iboga Report. Mga katrupa, naglangkaw sa mga balita karong kahaponon di sa panag-uban sa programang Servisyong Katrupa. O karon mga suking tigpaminaw, aduna tay mga kauban nga kasundaluhan gikan sa 3rd CMO mga katrupa, 3rd CMO company, mga pinalanggang tigpaminaw, mga batos ni Sergeant Kalma mga katrupa, oh. Ubay-ubay sa niyo, isa ka platon ang gidala, oh. Or isa ka squad, no? Isa ka squad ang gidala ni Sergeant Kalma mga katrupa, oh, mga mentor ni, no?

Ano yung mga sukig, di pa minayo kay mga intern na, gikan sa 3rd CMO, mga katropa, no? Kauban ni Sergeant Kalma, mga katropa. Amay, nitingog wala. Kana. Tingog? Okay. Wala. Oh, dahil isa dito. Di, patinguga din yung headset ni Sergeant. Ito ang tanahon, di ba? Kay... Naisa diri o diri isa kay aron makita do kay ato mga bisita mga suking tigpaminaw oh basig na mga ulit tawro yun ay nagtanaw sa tong live pero magaturo pa sigurado na oh sigurado na ni oh kay ado na sa live PBB oh. Naso to SRI oh, oh kolba oh. Ato dig pagasayrod karon mga suking tigpaminaw kay kana sige daw isa live gakwa na wala oh.

0: So, balik ta mga katropa sa itong panag-uban. 5 minutos na, milagapak ang alas 4 sa kaponon. So, ito magkauban karon ang kasundaluhan. Gikan sa 3rd CMO Company, mga katropa. So, mayang hapon, Sergeant Kalma, no? Unang-una, imuhang panibayas katawan na namino karon. Kauban na ito sa kahanginan.
1: Okay, mayang hapon, Bukidnon. Labi na sa 7 katriburis Bukidnon o sa 2 kasyudadis Bukidnon. Oga, salamat kayo sa kanunay gapon nga pagpapinaw kada Bernes diri, magwad uban ta. Oga, ato ag yung mahatag usab ang mga sulod sa usa ka semana ang mga balita nga agikan sa ato ang kasundaluhan mga katropa.
0: Mm-hmm. Okay, so murag aduna tay mga kaubanan karon, no? Bay-ubay gini, murag isa gini ka squad. Oh, isa ka squad ba ni? Ang ato ga kauban karon gapon murag ready to deployment na ni ba, oh? Okay, so
1: happy ta ni sila mo graduate ni.
0: Happy ta usab ni mga intern o
1: intern ni sila gina tuduan ni sa ato ang mga tropa sa gikan sa CMO kay para usab nga masayod sila og unsaon pag atubag labi na sa mga katawhan.
0: Mm-hmm. So, kanusaan ni sila mo graduate charge?
2: Tentative
1: pa. First week sa November. Basig, karong first week sa November, mag-graduate na ni sila.
0: Pero gikan gini ni sila sa 3rd CMO?
1: Kani sila, katrupang Jonathan, agikan ni sila sa nagkalain-lain nga unit.
0: Mm-hmm.
1: Naigikan sa mga agikan sa 23rd, nagkalain-lain gini siya nga unit, nga gikan lang gyapon
0: sa mga infantry ni, mga infantry.
1: Ituduan na to sila kay para usab nga ma-enhance nila ang pag-istorya sa katawhan, pag-engage o kung sa ang mga trabaho sa gikan sa CMO.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Naasulod yun dito ang tulo ka pillars ani katrupang Jonathan. Kanang public affairs, information support affairs o civil affairs.
0: Mm-hmm. Okay. So, pwede na to ni ma-ila-ila matag usaan ni Sergeant, no? Kaya na to mga kauban karon. So, direta so good. Sir, mayang hapon pa ila sir pangalan o asa tagikan nga unit sir.
3: Sir, mayong sir, mayong hapon kanimo da sir. Ako dai si Private First Class Gabriel Tigasahan, agikan ko sa 58 Infantry di Malulupig Battalion na usa ka estudyante sa CMO OGT Class 2026.
0: Mm-hmm. Sir, pila na kakabulan na nga nag OGT sa CMO?
3: Actually sir, kini nga duration sa training sir is 3 months. Una is theory, ikaduha is actually kami karon sir na nami sa part nga practical.
0: Mm-hmm.
3: Which is gina-deploy nami sa mga areas but sa pagkakaroon is mga eskwelahan sa ang mga gina-target.
0: Mm-hmm.
3: Or ano, IEC.
0: Oh, okay. So sir, sa imong pipila ka bulan nga pag eskwela sa CMO, unsa imong mga nakat-unan sir?
3: Super sir, daghan gid akong nakat-unan sir. Isip usa ka infantry sir. Dere day sa ano pag hinabi sa although dili gid siya ingon nga kanang mayo kamo engage but kung kabalo lang ka sa imong trabaho sir. Na jud kay matun-an which is ang pag-engage sa mga stakeholder o pagpakailap sa mga information ngadto sa community sir. Katong mga information nga dapat nilang mabalanse nga gikan sa to ang mga gikan sa to ang gobyerno nga dapat natong ipaabot sa ila aron sila masayod niini sir.
0: Mm. So dakong kalahian sir ang CMO kung ikumpara to sa infantry.
3: Pareha ra man sila sundalo sir pero nagid say matawag nato nga lahi gid siya nga gimbuhaton kay ang atong infantry is most naragid sila sa mga bukid na operasyon.
0: Mm-hmm.
3: Which is ang CMO sir is most on kuan gid siya engagement sir.
0: Mm-hmm. Sa komunidad,
3: community og sa mga stakeholders sir.
0: Mm-hmm. Okay. So may ubay na imong natun-an ani sir.
3: Yes sir. Ako ning madala dito sa akong unit sir. Ako pud siyang ma-apply dito.
0: So kuan ni sa sergeant, abi na ko pag humang schooling ibalik ni sila haga infantry. Dili din ingon i-absorb sa CMO.
1: Dili.
0: So gibalik schooling lang sila.
1: Schooling.
0: Dis pag-abot dito sila na di antik pamaba. Silahang batalyon.
1: Pag-abot nila sa ilahang ugasan sila ng destino, at least nga ma-share po nila ilang naibal andre.
0: Mm-hmm.
1: Nga na ang pamaagi na to, isip ko sa ka-CMO operator.
0: Ah, okay. So, sa musunod, Sergeant, kinsa pa? Napa? Gano'n sila? So, ato ga musundon po mga tropa, kaya ubay-ubay na sila.
1: Oh, sige, sige. Dilika.
0: Okay, so ato po
1: si
0: Sir Rapod, no? Oh. Ay, mga estudyante, ikaw ang mentor ni Sarge.
1: daghan.
0: Daghan mo? Daghan. Mm-hmm. No. Oh, daghan gimog matun-an ani ni Sergeant Kalma kay mayini nga mentor mga suking tigpaminaw. Oh. So pila na 3 months na, 3 months? Oh, nag 3 months na sila. Oh, nya.
1: Pero og mukuha ka og gitawag nato og pillars gyud sa SIM o dito ka mag schooling sa Manila. Kuan gyapon siya, mukabat siya og 3 ka bulan mataga pillars. Mm. Pero kung kwao lang nimo siya nga kwao gini mong tulo, maabot gisag siya ka bulan. Taas-taas gyud imong pag-schooling dito sa Manila gyud kay naman ay siya matag pillars kaning gitawa nato og ISA, Information Support Affairs, og Public Affairs, og Civil Affairs.
0: So, tulo. So,
1: lahi na siya og trabaho.
0: So, kanila, first pillar lang ilaha?
1: Kaning ilaha, gisagol na, gimerge lang ni sa sulod sa tulo ka bulan, kay para nga, kay kung ato giabot magod og siyam ka bulan taas-taas. Mm-hmm. Pero gimerge na ni siya, gisa na lang ang tulo ka pillars, kay para nga, gipagamay lang ba, gipadali.
0: Mm-hmm.
1: Pero at least nga, ang pagtudlo, gihasas gini sila utarang.
0: So, ano nindot mga katropa. So, atong ila-ilahon karon si private nga po nino. So, sir, pailas yung pangatlo, ahagikan ng unit, sir.
4: Maying hapon sa atong tanan, sir, no? Labi na sa, diri sa Malaybalay, Bukidnon. Ako dahil si private first class kunato. Gikan akong unit, gikan ko sa Surigao del Norte sa 30IB.
0: Mm-hmm. Sir, pila ka kabulan? O sabay mo tanan, pila na mong kabulan diri sa CMO, sir?
4: Yes, sir. Magka-classmate lang may karoon diri, sir. Mag-tulo na may kabulan mga karoon katapusan, sir.
0: Mm-hmm. Sir, kumusta ang imuhang pag-eskwila sa 3rd CMO diri sa Bukidnon? Kung ikumpara na to sa imong kahibalo, gikan si mo sa infantry?
4: Daghan gyud amo na ibalaan diri, sir, noon. O isa pa kuan ang trabaho mong gud namo sir no as a infantry more on kuan lang yun mi sir combatant no.
0: Mm-hmm.
4: Tapos ang mo ang CMO nato mong gud sir more on public sila sir mo civil public isa kay kung unsaon bitaw nato pag paghinabi sa mga tao sir nga di ta maulaw ba kay kami mga infantry mong gud sir mga ulawon gud mi sir.
0: Mm-hmm.
4: Ulawon gud kami kay talag sa lang kita kitag tao sir.
1: Minti sa lasang.
0: Kumbatant magudahin mo, sir, no?
4: Yes, sir.
0: Pero, kumusta? Kumusta, sir, ang inyong engagement sa mga tao, sir? Kaya, kung sama si mong ingon, mas lahi ang infantry kung dirita sa regiment. O, regiment mo, sir, no? O, niya, kini, more sa on. Simo. Dito sa bukid is binakbakay, good? Dito is binakbakay through ba-ba o mga pagpakigpulong nga to sa itong mga komunidad?
4: Ang ang kuan niya sir, ang third si mo sir, pagtudlo sa mo sir, walay problema sir, daghan gid mi natunan sila sir.
0: Mm-hmm.
4: Napasalamat pud mi ani nila kay dili dai ang ginabuhat namo diri sa bukid tung napami sa kabukiran sir. Og diri dapat dili dai mabalaan nimo kung angay ba ni sa buhaton dili sa angay. Mm-hmm. Buhaton sir.
1: Okay, ang gikuha pud gyapon nato SIMO nga makuha nato ang panghunonas tao og kasing-kasing.
0: Mm-hmm. Sir.
1: Ang kasagara na bagid sa una ang ilang pagtuo sa tuag kasundaluan mga busado.
0: Mm-hmm.
1: Karon ato ipakita nga kita nga mga klase ng mga kasundaluan mga disiplinado nga kita.
0: Mm-hmm.
1: Una siya ato ang ginapaabot ngadto sa katawhan then ang ato apod isip sa kasimong operator tigpasabot gyud sa katawhan. Mm-hmm. Oron na isa dia.
0: So labi na karon sir nga kumana duol na ta makaabot atohang insurgency free sa Bukidnon. Sa kini dili man ingon nga nahumana pud ang pakig-away nato sa kining katawhan. Mm-hmm. No, ang mas dako paning hangit Sarge para nato ihatod sa katawhan ang dugang pang impormasyon ngadto kanila kay base ang kaabot sa panahon mobalik na puning uban katungod basig napasagdan siya sa gobyerno sa tong kasundaluhan. So dako kay pulos ang CMO ani ani.
1: Ang ato agid ana sab karon yung pagpaabot ngadto sa katawhan nga mapakgang pero sa karon gakapakgang naman gyud. Mm-hmm. Ang ato ang mamintinar na gyud ang kahusay ug kalinaw malipayon nakikita na imbis nga atong ipamalit og bala dito na nato mapalit sa similya.
0: Mm-hmm.
1: Kanindot ni ana no.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang ato ani gyud nga isip usa ka mga sundalo pod ang CMO tulay kini ha tulay kini sa labi na katong mga lagyo nga lugar nga dili kayo maabot sa ato ang panggamhanan ana atong mga kasundaluan dito makaadto dito oy ingani ang atong pamaagi paghimo ta og organisasyon ato ipa registered kay para ang kwan makapangita sila uga panginabuyan mo nang isa nato kay ang kanimagod ugway panginabuyan ang isa ka lugar diya gin sila makarecruit gyud uga may mong NPA.
0: So after sila graduation ibalik ni sila sa infantry.
1: Oo, balik ni sila dayon kanilang natun-an magamit ginilan ngadto sa ilahang mataga unit.
0: So nindot ni so sipay napay dungag sipay ilain. Okay, thank you sir. Okay. So dabutay dugang mga tropa do. Sir mayo ga hapod.
5: Mayong hapon sir. Ako dai si Corporal Larival Gonzales from 26 IB. Naimutang sa Agusan, Talakugon.
0: 26 IB under sa 403rd.
5: Yes sir,
0: sa karon. Oh, 403rd. Oh, sa 403rd.
5: Yes sir.
0: So kamuto ang kauban sa 8IB versus F bro dito sa Bakingking. Yes sir. Oh, kamuto. So sir, kumusta? Apil ka sa encounter katong sa Bakingking wala na, guys, schooling na ka.
5: Katong pagkahitabo sir, wala na sir kay ania na may karon sa kan eskwelahan sa Bukidnon.
0: Oo. Sir, kumusta ang imong pag-eskwela diri sa 3rd CMO, diri sa tuwa sa Bukidnon?
5: Okay man diri sir. Sama sa pag ingon sa akong mga kauban na amin nakatunan bahin sa pag engage sa mga civilian o sa mga stakeholder.
0: So mas prepare ni mo sir ang gira o ang pag-historya sa mga tao sa komunidad?
5: Mas prepare ko sa gira sir kaysa
0: mas ulaw gid ang kwan ulaw ang pagig
5: istorya sa komunidad sir.
0: Pero imong gibuhat sir para gihapon sa katawhan.
5: Para sa katawhan sir, para maka-experience with me kung unsa ang SIMO.
0: Okay. Sige. So salamat kayo Corporal Gonzales.
5: Yes sir.
0: Salamat sir og gabayng hapon. Okay. Sa musunod
1: sa una ang katrupang Jonathan nga kuan ba? Ang sundalo sa una mahadlok pag kanang interbiyohon. Uban kay muli kay pa sa una pero sa karon nakita pa nato nga atubag na gyud naay mga kasundaluhan nato nga anda magpasabot.
0: Ako gani Sarge nga sabaan gyud ko dres radio pero na ako sa personal. Ulaon gyud ko. Oh, kay maulaw ta ba kay lahi ra mangguna tong kaninginan kay microphone at ang katabi. Oh, Facebook live tanawon ra tapos sa personal mangguna usay makurat ta ba? Makurat ta sa tong kasabaan mo nang usay ulawon ta unsa hay so kining third team mo og sila pa dapat baga-baga gyud kag naong dre. Baga-baga gyud kag naong.
1: Kwan, adili sa ingon nga pabagaay og naong ato makuha ginato
0: kay mapasabot ang loob.
1: Katawhan
0: ana ra ang loob sa katawhan sa komunidad. Dapat isa musalik ang katawhan ngadto sa kasundalohan.
1: Okay. Kung perminti lang magud og gagira. Grabe nga patay pag napatay na to ang gitawag niya ang anak di katuyang amahan di lumot ang anak. Di maayo. Pero mas maayo kung nagkasinabot nga gikan sa kasundalohan katong mga rebuilding grupo. Magkasinabot nga ni surrender. Di hapsay, walay na nga damage, so yun nga matay, pero nidaog ato ang kasundaluhan yapon atong gobyerno.
0: Moray tinuod nga kadaogan, Sarge. Ang nakabot ang kataogan, pero walay kinabuhing nakalas. Okay. So, sir, mayong nga hapon, pailas yung pangalakagi kang unit, sir.
6: Nga hapon, sir, ako si Pipsi Dan, gikan ko sa Bangkasi Butuan, sir. Ako sa 402nd Brigade, sir.
0: 402nd Brigade. So, sa to? Sa to nga ba? Infantry?
6: Sa 402nd Brigade, sir.
0: Sa Brigade, di siya na-sign?
1: 402nd ay Brigade
0: siya. Brigade din siya.
6: Bago-bago sa Brigade, sir.
0: Okay. So, niagi ka mong infantry?
6: Niagi ang infantry, sir.
0: Kumusta? Pila ka tuwing servisyo, sir?
6: 8 years na, sir.
0: 8 years na?
1: Years.
0: Okay. Si, Sir Dahan, kumusta ang imuhang pag-eskwela sa 3rd CMO?
6: Okay na, sir. Nakakwantag ko sa public affairs, civil affairs,
0: pero sa 403rd sa brigade kuan naman di ba daming gapon ka
1: sila ya isibin da pero kani sila akat kani sila gi usa lang ni sila kay para nga magtuon ba kay naaday na kaplastar di adaan nga simo operator na gapon pero kani sila kay mga bag-o pa man god then mostly kani sila ang ilahaan ni pangubatan pa man dayon karon nga time na ato ang gi paygayon nga schooling about sa CMO, amunin sila nga gitudluan sila katrupang Jonathan.
0: So, kumusta? Kumusta imo ang pagtuon, sir, sa 3rd CMO?
6: Kwan, sir, may medyo ulaw pa yun mo, kwan, sir, pero kwan, makaya rin po sir pag engagement sa stakeholder, sir.
0: Asa mo naman ipandala, sir, sila pag magkwan?
1: Kwan, ay time aning the klase sila, dayon napoy kasagaraan ni klase gyud.
0: Mm-hmm.
1: Dayon sa karon mostly kuan lang sila kaning pare ani. Sa ilang pagka public affairs nga gitudlo sila, i-expose na sila.
0: Mm-hmm. So ni ani man sila mga eskwelahan labi na.
1: Oh, ay kana education information.
0: Oh, IEC.
1: Oo, uban na sila.
0: Dahil sa mga national high school.
1: National high school, business bukso.
0: Bukso. Paul, anak kita na nandito ang maihon. Eh!
1: Napa may tiyo roaming
0: ulitaw. Napa yung mga ulitawan eh? Ula na. Ula na yung mga ulitaw? Ulitaw pa ka, sir? Eight years, no? Kumbate.
1: Nakatigom na ni. Naano ni maanda mga katrupang Jonathan nga kitawag na itong baka siguro, baboy, kung masawa na ni.
0: Oo, masawa niya. Si Sergeant Kalman na ibahala sa inyo kay tagabukid nun mga suwito na dari. Okay, so napatay ilaay magpaila napa si sir. Murnabot di babae yam? Nauti babae ganyan kauban?
1: Wala.
0: Oo, may kauban ay? Pila mo kabuok?
1: Sa karon pila mo kabuok gani nga nag-schooling sa kuan?
0: 20 mo.
1: 20 kabuok ni sila pero ang giuban nato dari lima.
0: Okay, so last si Sir Gerson. Sir, may nga hapon sa tagikan nga unit, sir.
7: Sir, may hapon, sir. Ako si PFC Gerson, gikan ko sa 26 Infantry Battalion.
0: Mm-mm. So duha ang 26 ani. Mm-hmm. Sir, kumusta ang imuhang tulo ka bulan nga pag-schooling no sa 3rd si imo unsa iyang nakat-unan, sir, og ikumpara nato sa infantry og diri sa regiment?
7: Sa si imo dapat yung kalahian kaysa infantry.
0: Mm-hmm.
7: Sa infantry more on kuan magud siya ngini ang mga combat operation.
0: Mm-hmm.
7: Diari sa si imo tuluan ni kadiri unsa on pag gani public speaking, mga ingonana ba? Sa on nimo pag deliver sa mga istorya. Mm-hmm. Natubang nimo sa mga katawhan. Dako siya kuan ni ang kalahian.
0: Mm-hmm.
7: Dako daghan kay makatunan.
0: Okay. So ba ka nagmahay nga gipadala ka sa CMO o dito ta kasi 26 IB pag encounter? Amay wa ka nagmahay ato nga gipadala ka diri sa CMO.
7: Sa wala gyud ko nagmahay sir nga nabutang pud diri.
0: Okay. Kapoy bala bag sir no? Gira ba? Oh.
7: Ako yung nagsaka sa one, nasang tapos diari, daghan pigkag mga katunan.
0: So daghan ka mga katunan rin kay mas nindot mong gihapon ni Sergeant Kalma kay kanimong kung si mo, sila ang pag na-encounter like baking-king, sila ang musulod dito.
1: Ito ang
0: muna trabaho ninyo, di ba?
1: Magpasabot sa katawhan nga, ayaw ka mong kabalaka, ay, labi na sa ito ang mga katawhan diri, nga ka na nga mga panghitabo, tungkol kay ni-ani nga presensya sa walong grupo di sa inyong lugar. Pero kung naapatay pa si daan na inaana, pasidaan ta mo nga kung palihog, ayaw sa mga ato sa inyo tagsa-tagsa ka panimalay. Tagsa-tagsa ka...
0: Kaumahan.
1: Umahan kay adunay operation nga kahitabo karon ana siya.
0: Mm-hmm.
1: Kita'y ating pasabot sa katawahan dito nga ay kay... Ang uban anak mo, bakwit na ba? Mahadlok.
0: Mahadlok. Pero ang uban, mas layo na kayo sa ilahang community... Tora sa bukid nila, mahadlok sa tungod kay bala na gud na, bala, buto-buto.
1: Kita sa dito, may mutang protection sunod sa ilaha nga barangay. Dahil ang isa po niya, kung adunay mga ayuda nga gikan sa mga
0: gobyerno,
1: kita mismo mag-apod-apod dito, kanang tighatag ta dito, assist. Kay muna na ato ang trabaho, isip po sa kasi mo nga nagservisyo kita nga sa katawahan. Ana na gina siya.
0: Mm-mm. Okay. Sir Gerson, pagbalik nimo sa inyong infantry, pwede nimo ning ma-share ngadto sa uban o kini magamit po nimo ni labi na nga ang infantry is dako po kayo ng pulos diya sa Kitilingban kay kamo magid ang usa sa duulan sa mga kingsuunan nga mga yangongo diya sa mga hilit nga dapit.
7: Dako nang kwanyar nang magamit yun ako kuan ako puhon pagbalik na ko puhon sa mong batalyon diya sa Agusansor. Ang kanang among mga nakatunan pwede na mo ma share sa mo ang mga kauban para mudaghan mi nga makabalo. Tapos importante nga kuan may kuampot sa katawhan ang among makatunan. Kung unsay mga gustong ipaabot sa among batalyon para sa katawhan, among mahatag sa ila.
0: Okay, thank you Sir Gerson. Salamat kayo sa tuwang mga intern na student na ni Sergeant Kalma mga tropa sa 3rd CMO. Sir, bro kaduna kay bitbit nga
1: balita
0: diha karon. Makaya pa ni adto tay 6 minuto, Sir.
1: Okay, mga katrupa, 101 ka mga bagong mga dungan ka security force sa ato diri sa Fort ID. Dito sa may Campo Evangelista, Cagayan de Oro City, may magpalig-on pag-ayo sa Fort Infantry Diamond Division, Philippine Army, ang ilahang community base security human resource nga nakuha kay adunay nga dungag nga 110 ka mga kapgo o active auxiliary. Isip ni siya nga suporta sa matag lugar. Naga-training ni sila mga katrupa diri lamang sa Malaybalay City ya Bukidnon diya sa tuang DTS. Ni-graduate ni sila mga katrupa ni adtong Oktubre ya 6, 2026. Ang mga bagong kaa nagsilbi nga multipliers uga tabang sa tuang mga regular uga pagbantay sa Kalino uga kahusay labi na diri sa areas Bukidnon uga Caraga region. Mao kana siya mga katrupa ang atoang balita.
0: So, 100 graduate na ni Sarge?
1: 110 ka mga
0: refresher or kuan gini sila?
1: Kuan sila mga new recruit.
0: Recruit ni. Pero siya kang ikaduhang karon sa kini masundo no?
1: Nindot kayo kay kani sila multiplier ni then ang nakanindot an ni mas mapakusga nato ang pagbantay sa matag lugar kay kani sila. Ibalik man ni sila og asa ang ilahang lugar taga-asa sila.
0: So nindot charge kay ang mga kaa karon gituyo gini nga padaghanon ang kaa kay mao ibutang sa mga community. Sila gibali ang mata og dalungan sa tung kasundaluhan kung unsay ang ngo ngadto sa mga kingsuna nato nga nasaylit nga dapit.
1: Oh, kay mas sweet man sila di anang lugar.
0: Kay ilaha man.
1: Ilahang lugar dia.
0: So dugang pa charge imong bit-bit nga balita karon kahaponon.
1: Dito usab sa May Camp Evangelista, giila sa 4th Infantry Diamond Division Philippine Army ang talagsaong kalampusan o gadedikasyon nga serbisyo o gagi-welcome usab ang mga bagong opisyer o gagipaligon usab sa commitment sa AFE Code of Conduct. Na sila gipaygay nito nga flag raising ceremony dito sa May Headquarters mga katrupa sa 4th ID Camp Edilberto Evangelista Patag Cagayan de Oro City. Naitabo ka na mga katrupa ni adtong Oktubre 5, 2026. Agitampukan o gagipilan usab ni sa mga seremonya sa paghatag o medal o military merit medal mga katrupa sa mga duha ka reservists tungod sa ilahang performance usab sa mga work of skill sa Philippine Clerk at 2026 og artificial intelligence o drone engineering og apil usab si Private Renil Boronilla ang nakadawat sa iyang medalya human nga nakakuha usab og gold medal sa artificial intelligence sa iyang competition ni adto nga September 8 o 10 2026 sa PhilExcel Business Park sa Clark Philippines. Tungod ni ini ang more presenta na siya sa Pilipinas sa World of Skill and International Competition. Nindot kay mga katropa no. Kay aduna tay mga kaning gitawag nato nga giparangalan ng mga kasundaluhan.
0: Dungog ni sa itong mga kasundaluhan. Okay, sa ito pagpadayon, Sergeant.
1: Okay, sa ito aga pagpadayon, mga katrupa. Sa akin, wapagitan ako. Nabalian niya. Papi. Okay, mga katrupa, sa kamibaling lista, Patag Cagayan de Oro City, mga katrupa. Mainiton nga gi-welcome usab sa 4th Infantry Diamond Division si Brigadier General Adolfo B. Pilas Jr. nga mao ang Commander Headquarters and Headquarters of 4th Group o HHSG o sa Philippine Army mga katrupa atol sa iyahang exit visit dito sa Division Headquarters ni adtong Oktubre 5, 2026. Giyatagan usab si Brigadier General Pilas Jr. o Company Size o Military Arrival Honor nga gi-host usab ni Colonel Ray P. Pasco nga mao usab ang Assistant Division Commander for Reservists and Retired Affairs. Dito man siya mga katrupa uga sunod ini ni courtesy call usab siya kang Major General T. Angkaw nga mao ang Commander sa 4th ID isip formal nga pagpanagpaalam sa dili pa matapos ang iyahang dongganong serbisyo sa militar. Hapit na gini siya mo retire katrupa.
0: Si Commander
1: si General Espuelas mga katropa.
0: Asa ganin siya? Murag sa
1: Fort ID? Ka, adili, nagkuhan ni serbisyo kaya po niya sa Fort ID. Dito ni siya na, dati ni siya, nga Brigadier Commander diya sa 4-0-Sika na Brigade
0: katropa. Sa Butuan?
1: O, sa Butuan. Mm-hmm. Dati ni siya nga Brigadier Commander dito.
0: Murag mo po ni ang ipulihan ni Sir Dunluan before? Kundi ko masayop o... Murag nagsunod din sila ni Sir Dunluan. Ang protataod na Sir Dunluan wala na dito di ay. Okay. Sergeant, sa itong pagpadayon, gano'n na tayo 30 minutos pa upo sa itong oras, Sergeant. No?
1: Awas sa karon mga katrupa, salamat kayo sa kanunay gininyong pagpaminaw gyapon sa itong mga programa. Mataga Bernis, makauban usab ko ninyo. Salamat kayo sa pagpaminaw. Diri lang gyapon sa XFM 101.7. Daghang salamat og permente gid kita magapakabana aron nga dili kita mailad sa mga walong grupo og usapan niya na mga katupa. Daghang salamat og dalaygon ang Dios.
0: Okay, so Sergeant, daghang salamat. Lami punta ton tabi ani ulag ulan lang gid kani ha. Perting ulan na mangod kani ha, mo nang wa gid mo kasayo nya ipit atong oras do na pay magsunod na laig programa. So salamat sa itong mga kasundalo, hinaot nga kina itong mga scholar, ang ito ang mga estudyante, wala ni scholar dari ha? Wala mo kanilang scholar dari? Wala mo kanilang tagay mga scholar?
1: Wala.
0: Libre na siya. Libre na, Okay, basta ipag-uli na dito sila mga infantry. Ikaw ang pangitaan, sir. Asa naman to si...
1: Ay, ilang scholar.
0: Asa naman to si Sir Gonzales? Asa si Sir Dahan? Nanaimpas na! Ito mga suking tigpaminaw, daghang salamat sa itong kasundaluhan nga nagbuhis buhay para sa ato ang nasod Pilipinas o sa ato ang mga katawhan sa nasod mga tropa. No? Mga katropa, masunod na ang programang Extra Balita. Kauban si katropang Hanilo Tabios. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lizuriano Mingon, ang pagkabot sa justisya kinanglan ang pagtinabangay. Apandisod kabuton kung ang kamaturan matabunan siya maling binuhatan. Mayng hapon, Bukidnon! Servisyong Katropa.

0: Ay, sabihok ka ng bata, aoy! Ikatugong pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Itugong pa ka, ayoko. Ikaw na sa gudya.
0: Ay, sabihok ka na ng puling bata na samukan ba? Ay, pansya man! Samukan mo doon, ay!
2: Mamu, atin!
0: Sus! Asin na pod? Oh, na! Nga naman!

0: Magsanton Plus Herbal Capsule nga.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo, abalakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawon.
4: Ako si Janet, ang titles and news, natagabutin mo. Nadunan dyan kayo problema sa mata. Sabi na sa akong pananaw nga, perting katula. Sige po siya luha-luha. Problema kayo ko, kayo mapiktuhan dyan ako ang trabaho. Labi na kayo kung center ko. Karun, kaya namin nag-recommend sa ko ang about anong Vision X Plus. So, akong gisuwayan. Sa akong pagsuway, sa sulod sa isa ka semana, wala dyan ang pagkatulog pag luha-luha sa ako ang mata. Okay dyan ang akong pananaw. Tumod dyan na sa Vision X Plus. So, salamat kayo, Vision X Plus!
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Sion. Kahit nga ubo. Mag premium D3. Premium D3. Ang maski pa kuso ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug Moringa oil. Premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug Moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piniya ang kalidad, piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa inyong pangnawas o mas maayong kaugmaonan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay Nueva, Malabela City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Singbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
9: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Redel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
10: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRNO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hi! May pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hangbay rang nilayas.

0: sayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM.
1: Extra balita. Ita, ita.
2: Babae patay sa pagpandunggab sa Damolog, Bukidnon. Lurugan Kapitan Librando, deklaro at tinuod niya sitwasyon sa natalang mga kaso sa hepatitis A sa ilang barangay. Senior citizen, nakuhaan og 371,000 pesos na kantidad sa Cebu. Net satisfaction rating ni PBBM na tagat sa minus 11 sa ikatlong quarter sa 2026. Ekonomiya sa Agusan del Sur, mitubo 5.6% sa 2025. Diin ikaduha ang Caraga. 1.9 million pesos nga kantidad sa sodium cyanide na kumpiska sa Sarangani. NBI, mupasaka o kaso batok ang Senator Cayetano o Facebook officials. 27IB, nakabalik na sa Davao human sa bomb election mission. Katong gitukod niya ng Commissioned Officers Lodge sa 10ID nga naghandom sa nitaliwan ng mga sundalo gibuksan. Duterte gideklara sa ICC nga fit to stand trial.
3: Maunatan Luzon, Visayas ug Mindanao adlaw karon na Biyernes, Oktubre 9, 2026. Uganon ang mga detalye sa atong mga balita. Unang halay sa ito ang mga balita. Babae patay sa pagpanunggab sa Damolog, Bukidnon. Patay ang usa ka babae na manggidunggab pasado alas 8 sa buntag ngatong gabas sa Oktubre 8, 2026 sa Purotras, Barangay Migkawayan, Damolog, Bukidnon. Ang biktima na ilang si Anya Susan, 45 anyos, sa investigasyon sa Damolog PNP. Gikasuko sa 35 anyos na si Alias Adora, human na sayran na gikan gaduhan ni Anya Susan ang iyang lola sa sulod sa balay nini o gibiyaan. Ang mga panaglalis ni sangkot sa pagpanunggab sa suspect sa biktima, kinsa nakaangkon ang samabinunggapan sa iyang liog o dugan. Galing gidala ang biktima sa Tambalanan at ang gideklara kinindag o narival sa nihiling na doktora. Sumala sa Damolog PNP, pagka alas 9:15 sa buntag sa susamang adlaw, voluntaryong nisurrender ang suspek nagtong sa usaka opisyal sa barangay. Ang suspek temporary karon na puso sa lakapsan sa Damolog Municipal Police Station. Dugang niini, napasakaan na sa kapulisan ang tukmang kaso ang naasol na suspetsyado. Samtang, Lurugan Kapitan Librando, deklaro ang tinuod na sitwasyon sa mga kaso ng natala sa hepatitis A sa ilang barangay. Salitan niya sa report, Praagin Katrupang Jow Pagutayaw sa XFM, Bukidnon.
4: Iklaro ng Barangay Captain Marlon Librando Jr. ang tinuod na sitwasyon kalabot sa natala ang health emergency tungod sa sakit na hepatitis A sa ilang komunidad. Adlaw Huwebes, Oktubre 8, 2026, diyang eksklusibong mahinabi sa XFM News Team si Captain Librando. Gitino nini ang kasamtangang ihap sa mga biktima ug mga dinalyang nga lakang. Naghimo sa lokal nga panglamhanan aron mapugyan ang pagkuyanap sa maong balatian. Matod ni Captain Librando, dili tinuod ang mga nag-circulate nga impormasyon kaniadto nga adunay 70 ka mga tao ang nagkakban. Di pasabot niya nga ang maong ihap posibleng naggikan lang sa mga kadoblo sa mga ngalan gikan sa good consolidate nga report sa lain-lain ahensya o health station.
5: Parang kay ato ang mga different nga mga agencies no nga magsuroy ani no ika sa Positive Health sa ato ang Brandwell Station. So kamulog na yun katong ingon nga 70 kapin hindi po siya ingon nga 70 kapin na ako'y nabungag ato no kay katong siya nga report is gikan po siya sa i-consolidate nga mga report pero hindi po ito siya confirm talang kaya ako ba na ito gudubli ang name so posible ato na tayo makuha ato then wala pa po ito kabalo kung naba ba yung nadungag ato o wala na sa pagkabalo na ito adunag yung mga nadala sa balayang Tambalanan.
4: Base sa opisyal nga taho sa City Health Office o mga doktor gikumpirma nga aduna na yung mga kaso sa hepatitis A nga natala sa barangay. Ang mga apektado naglangkob sa mga edaran hangtod sa mga estudyante sa high school o college. Ang mga pasyente na asinati ang mga tumailhan sama sa hilana, sakit sa ulo, kaluya, kalibang at kalipong. Kung ang labing klaro, mao ang pagkayelo sa panit o mga mata. Parayon pa ang gipahigayong epidemiology o environmental investigation sa CHO kung nagikan ba sa mga tindahan o food vendors.
5: Wala pa yung confirmation ng asa yung gikan. No? Wala pa kainin kung sa pagkaon ba sa gikan, kung sa tumbig ba sa gikan. Wala pa yun kay kamuno pa yun ang investigate no? Ato ang taga City Health o kabahin ana nga wala sa gikan lang siya na ang hepa eh.
4: Giaw hag-usap ang karanghang tundan na mag-incooperar sa CHO o Barangay Health Station aron mapugan ang pagkuyanap sa sakit. Mga katropa, para sa linang fit ni panglawas o malayo sa sakit na dala sa pangit na panahon, tumarpirmi sa pinakakusog o food supplement na Gigamasa Yastol Incorporated. Ang premium D3 subjoy capsule. Alang sa nagkiyosang Pilipino para sa Pilipinas, manuka, dulis XFM Bukidnon, kininyong katropang sa Jawa Pagabayaw, XFM News!
3: Senior citizen, napilaan ang 371,000 pesos na kantidad sa Shabu. Sa report pinaagin ni katropang Michael Carate de Cabo sa XFM Bukidnon.
6: Nasi ko pang usa ka senior citizen kinsa nalakip sa top provincial target list sa 2022 dia. Human natuhan og 371,000 na kantidad sa gituhang Cebu sa Kalisayan Misamis Oriental. Ang dinakpan bilang si alias Amay sa 67 nga lalaki na recover sa mga otoridad ang tulo ka pakete sa gituhang Cebu. Naroon ay kinatibok ang gibugaton nga 54.5 gramos. Lakip na ang privacy money o usa ka sling bag nga gisudlan og Cebu. Ang privacy operation gipanguluan sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Misamis Oriental Police Provincial Office, nabagan sa Kalisayan Municipal Police Station o sa Post Provincial Mobile Force Company o sa koordinasyon sa PDA. Ang suspeka na nakaroon sa kustodiya sa Kalisayan Municipal Police Station o pasakaan sa kasong paglapa sa Republika 9165 kung pagpayuhot sa ginabiling druga. Samtang ang nasaknit na gituhang illegal na druga ipailalom sa laboratory analysis. Mga katroparon, makalikay pa sa sakit na dala sa pangit nga panahon, tumar firme sa mga food supplements ang gawa sa Yastol Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato de Cabo, XFM News!
3: Katropa, not satisfaction rating ni PBBM na tagak sa negative 11 sa ikatulong kwarto ng tuig. Natagak nagto sa negative 11 o nakadawat o pure na grado ang net satisfaction rating ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Base sa labing bagong survey sa social weather stations na gipagayon na itong September 21 hangtod 27 ng tuiga. Kini na resulta gipagawa sa polling firm na itong weather sa October 8. Ana sa 38% sa mga hampton na Pilipino ang ngayon na satisfied sila sa performance sa presidente. 45% ang nagpahayagusap sa ilang kanismaya o 17% ang undecided. Ang nakuhang negative 11 net satisfaction rating ni PBBM mas ubos o 4 kapuntos itanggi sa negative 7 na iyang nakuha ng tungbunan sa Hunyo. Bisan pa man ini, mas taas gihapon kini kung itanggi sa iyang pinakaubos na record ng negative 15 na natanam itong Marso 2026. Sumala sa report ni OSOS ang rating sa Pangulo sa tulo kadagpong rehiyon sa nasod gawas lang sa Mindanao. Kini na survey gihimo pinaagi sa face-to-face interviews sa 1,500 ka mga rehistradong hampong sa tibuok Pilipinas. Dugang sa ito ang mga balita. Ekonomiya sa Agosan del Sur, YouTube o 5.6% sa 2025. Din ikaduha sa Karaba. Sa report na Agri Katropang Ray Alboro Alampon sa XFM Agosan.
7: Misa ka og 5.6% ang ekonomiya sa Agusan del Sur itong tuig 2025 din mas paspas kumpara sa 5.1% nga growth ni adto nga 2024 base sa Provincial Product Account kon PPE 2025 sa Philippine Statistics Authority. Ang gross domestic product kon GDP sa probinsya mikabat sa 84.42 billion itong 2025 gikan sa 79.8 94 billion pesos niadtong tuig 2024 base sa constant 2018 prices sa mga industriya. Pinagkapaspas ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles nga mitubo sa 12.7%, gisundan sa human health and social works activities nga adunay 12.6% o education nga adunay 7.9%. Mitubo usab ang information and communication og 7.74%, transportation and storage og 7.68%, o public administration and defense compulsory social security og 7.0%. Ang agriculture, forestry and fishing mitubo usab sa 6.8%, samtang ang construction misagka usab og 6.0%.

0: Mela 25.
1: Bueno, the six economies in the regions, two economies posted per capita higher than the regional average, while four economies, including Agos and Resort, posted per capita lower than the regional average of 129,925.
0: Mga katropa, aduna kabay gibating sakit sa kalawasan, pamaol, sakit sa ulo, o sakit sa ipon, inumi ka na sa atong produktong Sysdepen. Alang sa Dagusang Pilipino para sa Pilipinas, ini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: 1.9 million pesos na kantidad sa sodium cyanide na kumpiska sa Sarangani. Sa report ng aking katropang Philip Oliverio sa XFM, Jensan.
0: Nagpadayon ang imbestigasyon o pagpagita sa Maasi Municipal Police Station sa kapin unom hangtod walo ka individual nga nagambando na sa 10-wheeler truck na adunay unog ka 32 ka sako sa abono na adunay sulod ka sodium cyanide ni nakalabay alas 10:30 sa gabi doon sa Tubong Beach sa Puruk 7 Tinoto Maasim Sarangani Province. Sumala pa una nakadawat og impormasyon ang Maasim MPS kalabutan sa illegal activities sa kadagatang bahin. Hinungda naglusad og surveillance kauban ang Regional Intelligence Group o PNP Maritime. Pag-abot sa nasampit ka lugar, naaktuhan ang usa ka 10-wheeler truck. Sa dihang midoon ang kapulisan, nangagan ang pipila ka mga individual na gituuhang driver o laborer. Sa pagsusi, nakita ang mga sako sa abono o sa dihang gipang-abrihan, turok ni og sodium cyanide nga gikumpirma usab sa mga personahe sa Metro. Ang mga ilegal na kontrabando ano na gibukaton nga 2,035 kilograms o estimated market value nga 1,920,000 pesos. Gituuhang gikan ang supply sa Davao City, iagi sa Sarangani o Jensan, dayon i-deliver sa Balot Island. Gikabot kang Dipolis Major Herman Luna, station commander sa Maasim MPS, ng kasagaran ginagamit sa illegal fishing o mining ang sodium cyanide. Aron dali mamatay ang mga isda o mahubok ang mga bato.
3: Pinahalok nila sa kwan, sa pagkaon yata, sa poison ng isda. Tapos kaling sa legal mining, mura ginahalok nila sa bato para ang bato na mahubok. Para nila nila
0: Return over na ang mga sako o truck sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau alang sa paghipos o pagpasaka o kaso o galing madakpan ang mga responsable. Mga katropa, gika po ito baka sa mga skincare na perti kamahal o wala effect sa imo, dali na ta sa sabon na doon ay hatod ng glowing o mal-artista ng skin. Mag-clear skin purple soap na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
2: NBI mapasaka ang kaso bato kang Senator Cayetano o sa mga Facebook officials. Gitatak ng mapasaka ang mga kaso. Ang National Bureau of Investigation kon NBI sa pa ang Pasko kalabot sa mga dinong anomalya ang liquidated funds o korupsyon sa pag-host sa nasod sa 2019 Southeast Asian Games na naglagbigit sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kon Facebook. Mato ng NBI Director Melvin Matibag, gikompleto na sa anong siya ang ilang pasilinang investigasyon o giproseso na ang dugang mga ebidensya. Gisgutan na sabi Matibag ang dinong papel ni Senate Minority Leader Alan Cotoy Cayetano sa Facebook. Libutuan niya, bisantuhod walang opisyal na gilang sa chairman sa mga dokumentong disosin sa NBI. Ado na mga testimonya o uban pang ebidensya na nagpakita na di paulan niya ang iyong kagalingon isip chairman o nagupot o kontrol sa mga kawanin sa Facebook. Namatid na nasab ni Matibag na ang mga miyembro sa board sa Facebook ado na koneksyon kang Cayetano. 27 IB nakabalik na sa Davao humayon sa Bond Election Mission. Sa report, tinagin ng katropang Marvin Ibano sa XFM, Davao City.
0: Nakabalik na sa Davao City ang mga personahe sa 27th Infantry Action Battalion o 27IB human sa ilang election security mission sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Kunbarn ni atong September 14 ng tuiga. Gihimo ang welcome ceremony ni Milabayng Adlaw sa Sityo Pag-asa, Barangay Malabog, Pakibato District, Davao City sa pagpangulo ni 10th Infantry Division Commando Major General Alvin Luzon o ni 10th 03rd Infantry Brigade Commando Brigadier General Christopher Diaz. Nasairan nga ang 27IB mao ang augmented personnel sa 6th Infantry Division sa paghatag og seguridad sa Special Geographic Area sa Barm atol sa eleksyon. Human mihatag sa accomplishment report si 27IB Commanding

0: Officer Lieutenant Colonel Eliezer Biharin, gihatagan og military merit medals ang mga nalambigit na personahe isip pag-ila sa ilang serbisyo. Human sa misyon sa BARM, mibalik ang 27IB sa 10th Infantry Division nga andam na sab sa sunog nilang mga buluhaton, lakip ang pagsuporta sa external security operations ug uban pang misyon alang sa seguridad sa nasod. Mga katropa, aron mahatagan og kahupayan ang pamaol sa kalawasan, inintinar ang paghaplas gamit ang Xanthone Plus Herbal Oil. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, Exacta News.
1: Bagong gitukod ng non-commissioned officers lounge sa 10ID na nagandong sa Mitaliwan na sundalo, gibuksan. Sa report ng Agri Katropang Larsa Leon sa XFM Tagum City.
2: Opisyal na gibuksan ang pag-on natukod ng non-commissioned officers con NCO lounge o basta ilang corporal Baita lounge isip paghandong matod pa sa Mitaliwan na si Corporal Jimmy M. Baita Jr. na nahimuta sa 10ID headquarters sa Camp General Manuel Tivian Sr. para gatuburan mga Bravo de Oro niyato October 6, 2026. Nitambong sa maong aktibidad ang stakeholder o partner sa 10ID na si Mr. Noe Butsoy Tauho, kinsa nakatampo sa mga pagpaningkamot sa division alang sa kalinaw o seguridad na mainitong yabi-abi ni Major General Alvin Luzon, commander sa 10ID. Dungan ini formal nga gitunol sa 10ID nga tukad Tauho ang memorandum of agreement alang sa pag-activate sa usa ka do active auxiliary company category 2 nagiyong kabahayan sa pagpaningkamot sa division na palitunon matod pa ang seguridad ug suportahan ang pagbintimar sa kalinaw ug kapsay sulod sa ilang area of responsibility samtang sumalapan ni Major General Luzon ang Corporal Baita Jones nagsilbi matod pa isip usa ka malungtarong paghinumdum sa mga sakripisyo sa mga sandalo na kalas taliwala sa operasyon hindi sa mamaong lugar alang sa pagpalambo sa panag-uban propesyonal nga pag-uswag ug diwa sa NCO Corps. Kahit naman nga gihala ni Corporal Baitang yung kinabuhi ato Agosto 5, 2016 atol sa usa ka kwento sa Mungkayo, Compostela Valley kinsa napakita sa talagsaong taisog ug wala pagduwa-duwa nga pagserbisyo pinaagi sa pagpanalipod sa iyang kaubanang sundalo. Para makabato ng limpyo malawas, gikan sulod pa ingon si Gawas ng Magsanton Gold Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
1: Katapusan sa tuwang mga balita, Duterte, gideklara sa ICC na fit at sustained trial. Gideklara sa International Criminal Court ng ICC Trial Chamber 3 na fit to stand trial si kanyang Presidente Rodrigo Duterte aron mag-atubang sa mga kasong crimes against humanity. Kini nga desisyon na gipagawas sa October 8, 2026 nagpasabot na walay babag sa ilang trial na gikatak ng magsugod karong Nobyembre 30. Gibase sa mga mag-hukom ang ilang desisyon sa pag-atinaan sa Osaka Independent Panel of Medical Experts. Matod pa, bisan nagabunan ng physical and mental slaying si Duterte tungod sa iyang edad o kaligayon, hintot gihapon niyang nasamtan ang mga kaso, ang dagan sa proseso, o kaya niyang magiya sa iyang defense counsel. Ginusokan wanto sa kampo ni Duterte nga bili siya ang iyong litison tungod sa bilang cognitive impairment o mental loss. At ang kinigibasura sa korte, o gilanggal pa sa report na niarang-arang ang pisikal na panglawas sa kanyang presidente, sukat kininatanggang sa detention center dito sa The Hague, Netherlands. Ginaglaan sa ICC ang Registry of Medical Officer sa Detention Center na parayong bantayan ang iyong kahimpang o i-assess ang oras sa paglingkod sa korte sa kada pagdunod aron bili kinin makasakit kanya. Si Duterte na kasamtana anaas sa kasadiya sa ICC sukad pa ni Antong Marso 2025 nagatubang ang mga kasong murder o attempted murder isip crimes against humanity tungod sa iyang dugong war on drugs kanatong siya pa ang pangulo sa nasod o mayor sa Davao City. Mga katropa, mga katropa, mga balita na itong nakalap sila sa 24 oras. Ako si katropa, ang Halina Pablos, o kiniaan, Extra Balita.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita na ikaw o gako, ang inyo masaya. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
4: Extra Balita.

0: Mag-Santon Plus Herbal Capsule na Santon Plus Coffee Mix.
1: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung asahan ko pag niwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag inom ang Santon Plus.

0: Coffee Mix.
1: Santo Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bas Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Today si Neil Caniero, Tagasit yung pagakpa, Barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong test atong niagi, Wakabuan, taas kayo akong sugar. Rani, indang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
1: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. User, atong paminawan.
4: Jeremy Mendoza, 81 años, saka virtual assistant, taga Malabaray City Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kayo naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Di na akong gariklamo sa nasa kahalap, panangawang pagpamili nga mawas ko buong malino ang akong mga mata. Hindi usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon mas mapanatag o mas sintaw ang ako panangaw sa tadaan.
3: Vision X Plus. Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, ang vitamin E. Na makatabang, aron malikayan na makabagon o glaucoma, katarata, pterygium, o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhay.
7: Hi, Moni Laay karon. Masa ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
6: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
7: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wag pa kaayo ka sa imong buhok.
6: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog dali sa RK Beauty Salon sa Aglayat, Malaybalay City, Bukidnon.
7: No ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
6: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure. Well, nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ayaw pa ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nanginutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Kung doble, okay! Ang dinginata sa supplemental in one.
2: Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ang dunay mangosteen o kamunggay. Doble ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw mo rin sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
2: Santon Plus
1: Herbal Capsule. Ang supplemental in one na masaligan. Suggested retail price. 13 pesos lang. Mga kabaalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi mo at hindi dapat gamitin pangabas sa namang uri ng sakit.
3: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Yulia ang lawas. Mag-Premium D3. Ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kini taas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasunod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa, mapalit sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Hala, ngano ni? Bago bagani ko ng pagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save buntag.
7: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
8: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
7: Sige daw, sa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
6: In-one na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwas na daan. 4X Car Rental nga kaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
10: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dapong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Mamino ka sa XFM.
12: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga namin ako ng XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho, ramnis last to. Exciting?
13: Of Christian music all day, all night, right here at Gospel Hour on XFM.

God. It's a good thing to give thanks to the Lord, isn't it? Amen.

Thank you. Thank you.

mga kawikaan. Kapitulo 16, versikulo 3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Kayo'y nakikinig sa Gospel Hour on XFM.

ang mga kawikaan. Kapitulo 16, versikulo 3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Kayo'y nakikinig sa Gospel Hour on XFM.

Mateo, Kapitulo 5, Versikulo 9. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y itinuturing na mga anak ng Diyos. This is Gospel Hour on XFM.

Kapitulo 4, Versikulo 19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. This is Gospel Hour on XFM.

0: time now is 6:30.
1: Mateo, Kapitulo 5, Versikulo 9. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y itinuturing na mga anak ng Diyos. This is Gospel Hour on XFM.